0: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang. 8:04 ng pag-aaga ang oras pong inidarastoy kan Chera de Avalon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Avalon Travel and Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. Kaya kung kami kung kamo po ma-around the Philippines, duwana po kita sa Chera de Avalon Travel and Tours. Tandaan po, mga tugang, ang sendong convenience ang pinakang importante po sa senda. Ang sendong convenience and safety ang pinakang importante po sa senda. Sa Chera de Avalon Travel and Tours. Kaya kung gusto niyo mag-enjoy while on travel, mag Chera de Avalon na Travel and Tours. Paki-like and follow ang senda pong Facebook page. And kung dahil man, mag-duman po kamo sa sendang booking office sa Chera de Avalon Travel and Tours, yan po sa Bicol Central Station. And also, dara po ini sa tuyakan DLMR Psychometric. Iguasin na ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang standard assessment services. Ang mga services na pinag-offer sa neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, makuha po sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsha Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Sa may entrance po yan, kan bus station sa siyudad kang Naga.

0: Pagdugang Diyos malay na aga, mag-iribanan po kita sa tuyang programa, sa programang Asintado sa Radyo. Ngunyan na aldaw, may naka-schedule na press con. Nabaritaan ko po kasuod mang hapon na may naka-schedule na press con ngunyan. May sadirikan ni pong White Clay Mining dyan po sa Banuan Kansirumage. Paki-print mo daw itong blatter na yaon sa satuyang page. Si Bareta mi pong nakuha kasudma, nagpa-blatter po ining pamilyang De Jesus. Ini pong pamilyang De Jesus, sinda po ang owner kaniyo pong White Clay Mining dyan po sa Banuan Kansiruma. Alagad, nagkaigwa po ning issue, ta inipo da ang mga stockpile kang White Clay dyan po sa Siruma, pigpaparakurua and ang makatretreste ta iniiskortan kan pulis sa kakang sagip kalikasan. Samantalang private property po da iyang minahan na iyan. Pagrurugaring kansaron nangangaran ng Marie De Jesus. Aratyan po, yaon dyan si Melvin Machado, si Roy San Ramon, ang sa toya pong pigpaduman sa nakischedule na press con mo niyan para po maaraman ta ano ang bilog na istorya kaniyo pong isyong ini. Iyan pong issue sa White Clay dyan sa Siruma, haluyo na yan. Haluyo na pong naging issue yan. Ngunyan, mukhang may mga taga-Kapitolyo na masasabit po digdi sa isyong ini. And may pirapong personalidad ang mga ngaranan digdi po sa isyong ini sa isyo po kang White Clay. And gusto taman maaraman sa DENR, sa Mines and Geosciences Bureau, ano ang status kaniyo pong mina ning White Clay dyan po sa Banuan Kansiruma.
1: Si Joe Osabal, Asintado sa Radyo.
0: Madali lang po, papaprint ko lang iniyo pong police blatter. Private land po da iniyong minahan na ini, alagad linaog kaning mga truck, allegedly may saropong opisyal kan si Roma ang imbuelto. May sarong opisyal kan si Roma ang involved. Nangangaranan, digdipo sa pagkuaning illegal na pagkua kang white, stockpile kang White Clay dyan po sa sarong minahan sa Banuan po kan si Roma. Aratyan, paki-contact daw nindo Jameson, si Melvin or si Roy kung ready na sinda, kung nagpuuna ba ang press con. Tasabi so udmang hapon 7:30 mapo ng press con aramon ta kun iguana ning update.

0: Alright, ano nangyari? Dadago sa preskon, pambira. Ano nangyari? Anong nangyari ta daidago sa preskon ay pambihira. Apo nilo nindo si Roy. Roy, anong nangyari Roy? At apurti na si sakuyang apo nilo nindo tagi son si Roy San Ramon. Anong nangyari ta na daidago si preskon? Si Saini. Si Roy San Ramon, sorry Roy San Ramon. Anong report ni Roy? Roy, madali lang una, Roy, ha? Hahaputunta ko na, taday dagos ang preskon. At apuwerti na ang pa-i-re-intruta. Ay pambihirang pangyayari yan. At daidadago si preskon. Anong nangyari na, Roy? At apuwerti na si Platikata, day pamadadago si preskon. Ay pambihirang pangyayari ni. Okay. Ilaw ta si Roy. Ilaw ta na si Roy. Tanganing maaraman ta. Ano nangyari tali dagos ang preskon? At apwerti na si Platikata. Ay pangyayari yan. Ano, natakot? Natakot ba? Ah? Okay, ayaw na si Roy. Roy, go ahead Roy. Good morning.
1: Ayaw.
0: Ano nangyari?
1: I-reschedule ko na si press conference baka mga July 10 garoon araw ganyan.
0: July 10. Ano today kita pina-asian ng amay-amay? At apwerti na, si Platikata.
1: Yun, kasi saro lang na representative ang nagdigdingon yan, tapos i-explicar nga ni di mga pangyayari. So,
0: may representative na yaon dyan?
1: Oo.
0: Si Sean representative?
1: Eh, kung babae, hindi ko mambistado. Kasi garo ang mahampang sa press kung si abogado, saka si mismo may sadiri, ano. Ang pigbibrief lang kami kan si pangyayari ano. Ito pala daga na sinasabi itong ano ang pud kini yung daga
0: white clay mining.
1: White clay. Kuya na pala din ning dati na pala na ano ni.
0: Haloy na yan Roy na minahan diyan sa si Roy.
1: Nakatambak na pala nini.
0: Oo, nagmina na sinta dyan, di may stockpile dyan.
1: Ngunyan, nakatambak na pala nini.
0: Oo.
1: Ngunyan, ipig-deliver pala nini, duman sa nag-order sa inda.
0: Oo.
1: Kaya na yung
0: sa Albay. Sa Albay.
1: Oo, hindi ko
0: ano tong,
1: sa in.
0: Ano itong garo cement compound dyan sa Albay?
1: Oo.
0: O, ang white clay, Roy, ang white clay, ginigibo yan ng mga... ginigibo yan ng tiles.
1: Oo.
0: Ginigibo ng plato. Ano pa? Mga porcelana. Itong mga ano yan.
1: Kumbaga, garo na ano na dahil niyo. Una po yan, ha? Na-extract na. Oo. Nakatambak na lang. Or delivery na lang.
0: Oo. Ngunyan, pigahakot na yan. Saro daan nga ni baga sa... Saro, sana ang aranan dyan, Roy... na allegedly na kinabang sarong nagkandidatong congressman.
1: Oo. Kunyan, hindi pala ikinato.
0: Okay.
1: Kaya itong kontraryo ninda, kang garukan probinsya garo, yan.
0: Kinasuhan ini kang provincial government?
1: Oo.
0: Ining APCC?
1: Oo.
0: Okay.
1: Kinasuhan. Data aram si Italia, masa kinasuhan da, pero ang sabi, garo na dismiss.
0: Okay.
1: Dikaso.
0: Oo.
1: Ngunyan, kaya nagpadagot si operasyon. I don't know kung ano na si... Yung si Piggy Istorya ngunyan kay itong... May sadiri. itong representante ko itong may sabihin na nag-abot.
0: Anong antig ka nagpapaschedule ko mo ng press con na tapos na i-dadagos?
1: Oh, may kuharang digdi sa nag-coordinate sa to.
0: Ay, pambihira.
1: Napaano na harap ganyo. Pero pigwenda sa Pichagis.
0: Ano nga niyan? July, ano nga niyan? 7?
1: 7.
0: Pizza G's is...
1: Ipigpiprepare na itong abogado si...
0: Pizza si G's mga, Friday.
1: Oo. Si mga dokumento, saka si mga... Si mga evidensya, si mga papeles.
0: Ay, ano na yan, Roy? May ano na, may pirang al daw pang... Ano yan? May pirang al daw pang mag-negotiate itong... madadamay dyan, Roy.
1: Maybe.
0: Mukhang, ano yan eh.
1: Sa kuyang kaya eh, kuyang daan, may man yung problema nga yan sa business ng etika. Ang bigay sabi kayo itong natasentative. Yan ang aabangan sa kung ano ang tunay na pangyayari dyan.
0: Yawan dyan si, ano, si, na-mention kayo dyan, ito, na-mention baga si Attorney Diane Trevino?
1: Oo, pero... Iyo ang ano, pero kabali sa duman sa mga may sadiri kay ni araw kaya no.
0: Di ba ro yan itong ano, itong natandaan mo itong sabing naghahakot ng mga truck tapos may pig ambus. Later on na sinabi kan PMP si Roman na maamanda ang ambus, tinambak ba 'yon?
1: Ay, ade ko lang na ano.
0: Iyo.
1: Ayo, iba kaya.
0: Alam yan ni Melvin.
1: Oh, ngunyan. Ito na ang garo. Pero may itong nagpapahakot garo.
0: Oo.
1: Itong garo, kakontraryo ninda, nagpapahakot. Ito aram kong
0: si pita. Si Sen ang papahakot. Si Sen, di ba, sa diriyang pamilyang di Jesus. Ano?
1: Oo.
0: Ngunyan, tapos, kumo ini sa rong, private mining company, may naglalaog ngunyan yung mga truck sa kabakho. Sisa yan naghahakot na yan.
1: Ay, yung ano yung aram mo. Taon yan, ito na ang nag... Itong sinasabi mo garong naghahakot na may mga bako na nagpupuaman.
0: Oo.
1: Ito na ang pigdi-deliver daninda. Iyon na dati nagdi-deliver duman.
0: Si pigdi-deliver ninda...
1: Iyon na nag-deliver.
0: Iyon ang nag-deliver?
1: Iyon na nag-deliver.
0: Anong gusto sabihin?
1: Kasi may karong parte kayong na naglaong digding.
0: Oh, may ano kayo magdiyo? May na-mention digding a certain Pribaldo na membro da kan sa GIP Kalikasan.
1: Oo.
0: Digding sa platter, oh. May pinadara ako.
1: Diba, hindi ko lang aram kung patay kung hindi na yan si binabanggit.
0: Oh, tapos ikaw pa idining sa rong platter, oh niyo. On and about 8:30 a.m. July 3, Ridik Bumbase. 33 years old, single, science research specialist 2 of Mine and Geosciences Bureau, DNR, with cellphone number. Ito na basahan ng cellphone number. And a resident of Barangay Salugon, San Jose, Camsur, personally appeared to this station and requested for police assistance on the continuation of confiscation and hauling process of white clay stockpile at Barangay San Vicente, Tinambak, Camarines Sur, si Roma, Tinambak Boundary. Further reporting person presented permit to transport, notice of award, and documents relative to white clay mining. Confiscation kan white clay. So ngunyan, kung sabi digdi kong kinoconfiscate ining white clay, sa hindi nadara?
1: Yan ang, basta ang sabi ko sumago, ito na ang sarong part, hindi ko lang maintindihan kaya naglaog na kita. Ito na ang pagdi-deliveran ninda, itong sarong part na sarong part na nagkuha kayo ni yung white clay na ini. Iyon na si nag-deliver.
0: Sisay yan, sisay to.
1: Di ko pa na ano, yan ang iyakapot na.
0: Ano ang papel na adigdik itong sarong nagkandidatong Congressman Roy? Iyakapot mo daw.
1: Ang kuyang kay, di sa panakapot yung kasubago.
0: Tang kaulay
1: da. Pero ang sinasabi, ang kaulay, pero yun na nga nito, baka yun na sinag-deliver.
0: Ang kaulay da kaya kani, dyan sa Capitol, ano yan eh, garo relative kang yaon sa Capitolyo.
1: Yan ang iahapot ah. Basta ang naano lang kita, medyo na-amaze kita, medyo na ngalas kita, dumas sa sinasabing, si sarong parte na iyo na nagdeliver. Sa pigdi-deliveran ninda?
0: Si pigdi-deliveran ninda, iyo na ngunyan ang nagdi-deliver.

0: Ricardo niya katubago si Buod kay itong pangyayari.
1: Mm-hmm. So, nakiulay sinda ko niyan sa media. Ano yan? Tiripo na ka mo dyan, Roy?
0: Iyo, nakul na kami din din. Nakul na yan. Nangani si Mildin na nag-arabutan na kami din din. Kompleto ang mga registration din sa kabang-abang inig yung isyong ini.
1: Iyo, nakula ko niyan. Taara mo yan, Roy. Aram mo yan, Roy, yan white clay mining na yan dyan sa Siruma. May nagyaman na dyan.
0: Iyo.
1: Sige pati yung panaong kwarta.
0: O yan pati na pala ng inisyon na alay na pala ni Yudo na ano?
1: 2012. Na garo 2012 pa yan?
0: Para sa ining ganakagi ng 2023. Garo haros masing pinta na lang truck ang nahakot. Ano?
1: Talaga?
0: Duman sa pinidelivery sa Ninda. Yan.
1: Grabe.
0: Okay, so... Kaya ko na hindi actual multimedia sa yun ang naka-schedule ko ta, kundi nag-ano na muna, nag-post ko na muna sa, nag-uktaba na muna sa mabot sa Pichajes.
1: So, Pichajes, o di...
0: Oo, i-schedule ta kira, right?
1: O di daw nganting ka mo, ano, baka nganting takutun ka mo katong ni Madimo Roy. Sigurado sa hiling ko, sabit na naman digdining tulong iniyo. Sa bagay, si sabit ining tulong. Kundi iniyong dua, tagasunod siya naman. Ano?
0: Oo. Ara mo ito tayo na kung kaya ito sa yan, kung mangaranan ninda, ano?
1: Oo.
0: Alatong tata, in a way, 3 days naman lang, ano?
1: Pitsa 7, ngun yan.
0: Napapamay-amayan tang...
1: Amay-amayan nga din. Amay-amayan nga din doon. Ta, paabot si paabot pati si Inday.
0: Iyo. Papamay-amayan tang poon. Ta, nga ni makabot pa naman sa programa ta, no? Piernes.
1: Ta, iyo. Ta, si Inday, paabot si Inday.
0: Iyo. Piernes pati nga, Miyerkules. Pwedeng, maagi.
1: Oo.
0: Sige. Ano din, kadakol lang kami ligding actualmente, kadakol ligding mga taga-media, no?
1: Oo.
0: Yaw na pati ligdi si... Kadakol na kami ligding mga taga-media, nalagahala. Pero yaw naman ligdi si representative, nag-i-explican lang sa muya. Si
1: anong pangaran kyan, representative? Sige na.
0: Eko lang ang babae.
1: Aputado, anong pangaran kyan, representative? Bako man mape.
0: Si Ma'am Malo.
1: Ha?
0: Si Ma'am Malo.
1: Malo. Ah, Malo. Okay.
0: Oo. Okay. Oh, sige. Sige.
1: Oy! Alam ka na ba? Bago ka magpaaram, ha? May post si Attorney Caloy Cortez.
0: Oo.
1: Ang bakalan daan ning droga kan mga taga City Hall, haranihon sa naman sa may City Hall. Oya, sabi ni Attorney Caloy Cortez, sabi ni Attorney Cortez, ni Piskal, harani sana sa City Hall ang bakalan bagang shabu. Nangalas pa kamo kung taano ta 11 out of 100 ang nagpositive. This is my challenge to the new leadership in Nagpul. May bagong Intel chip na gayod. Abo kang taganaga na gamay ang area.
0: Pero walking distance lang pala. Mabalyo ka lang din tinampo.
1: Mabalyo ka lang daan tinampo, sabi ni Attorney Caloy. Yao na daan bakala ng shabu.
0: Pero mga ano yan, mga duwang black.
1: Pero kato ba, Roy, may nagpa-positive man kan time ni JB, ni John Bungat, ni Chukroko. Di ba nagra-random drug test naman ka to?
0: Oo, yun.
1: Time ni Congressman Legacion, may nagpa-positive. Garo, saro, duwa, tuloy. Pinakadakol lang nga, igaro, tuloy.
0: Pinakadakol na, siguro mga,
1: mga tuloy lang. Tuloy lang,
0: Kuya niya ka ito, grabe yung barita na yan.
1: Sa kadai, kanto, si entire City Hall na. Iningon niyan, sanggatos pa sa ng pig drug test, unsi na ang positive.
0: Sumbira, no? Sanggatos pa lang
1: na pigda-drug test, unsi na ang positive. Isa kata, ang pirang empleyado kan City Hall, nasa pira, 2,000.
0: Okay, mga araw kaya dami
1: doon. 2,400, mga 2,400 daan empleyado. Isipin mo, kung 2,400 plus ang empleyado
0: kan
1: City Hall, sanggatos pa sa ang pigda-drug test, unsi na ang positive.
0: Dabi,
1: ano? Ay, nako. Ano, Roy?
0: Dapat

0: anong girara eh.
1: Dahi, dahi ang pig-expect na kaya tabagat ang alkalde Takanaga is a former vice president. Good governance, transparency, gabos na baga.
0: Ano, dahi kapati, garo sa ang kayan mga kayo sa drugs ng panahon ni Duterte.
1: O ano nangyari?
0: Sa baga ang magiging drug sar po takanto.
1: Aram mo, Roy, kanmanggana si Mayor Lenny, abin ng Mayor Kanaga, nakasabi na to si Attorney Caloy Katosako. May sabi ka to ni Attorney Caloy. Happy days are back again. Si Mayor Lenny na ang nagsumpa as Mayor Anawaga, nagtukaw na siya. Sabi ka to ni Attorney Caloy, happy days are back again. Pero may aram si Attorney Caloy Cortez, ha?
0: Nakakamundo man yan.
1: Oo. Oh. Gusto sabihin, si Robredo ang mayor, may nagbalik.
0: Pero Arpeggio, di man yan pwedeng ipasa sa ano eh, sa head kang si DW. Command responsibility kaya yan eh.
1: Kaya nga ni, inaaputa siya. Dapat baga, dahil ang nagtukaw na mayor mo niyang Anaga vice president, di dapat magkakatarakot ang mga taga-sityon. Mahigpitun ba kasi? Mahigpitun ba kasi Mayor Lenny ngunyan? Yan?
0: Tama ka dyan, Jo.
1: Kasi sabi niya nga ni, nakatipid na ang Marayan City Hall. Bawal na dahil si mga empleyadong nagdi-derelinsya siya.
0: Dahil saka, Kuya Jo,
1: may mga patong.
0: Bawal na maghagad ng...
1: Bawal maghagad ng... Ha?
0: Ang mga naghagad ng tabang sa City Hall, bawal na maghagad ng kwarta.
1: Saka dahil, bawal na mag-receive ng regalo.
0: Ang diba? Mga nagsusulisit, kinugo ng mga opisyal, ang mga ito ba, mga kunsyal, aron kaya... Noong kang magtaon ng kwarta.
1: O ano nga niyan naglala si Drog?
0: Yan. So, yan ang kainang diferensya. No? Yan ang haramon ta.
1: Dahil pa kaya na ano, Roy, dahil pa dyan na didisiplina itong nag-ikit ng helmet kang agom kang polis. Oo, dyan sa pagcore building, nakuha na ng CCTV. Tagalingkod barangay. Tauhan ni Rayan rin to eh.
0: Kaya ako pernin pa siguro diyan ang nakuyang ilmit ay
1: ang pagona niya mayo naka ang pagona niya mayo nakahining sa iya. Kang kinonfront ikang nga ba nga nagikit nagdi-deny pa ipahiling si CCTV. Ang sabi iuli na lang daw sa mayor's office.
0: Astig pa. So ito pala sa unsi sang gatos pala
1: sabi pa ka ni Mayor Lenny sa 100 na empleyadong pigparandom drug test 11 duman ang nag positive. Gusto sabihon pero yan 11%
0: nakul yan ha sa sang gatos ha. Pwede pa kutang ano yan kung sa 2,000 na sa 10 so okay, okay
1: 11 pero, out of 100, 11% kang empleyado positive sa drug test.
0: Nagkalat pa sa pati talentulos ini sa national news ano? Yung drug test na yan na 10 anak positive.
1: Magayon ng pati sa pagkagibok ang headline katong saro.
0: Sige. Bueno, so yan ang tutuyang hanap kita hanggang Biyernes.
1: Hanapon mo si Attorney Caloy, haputon mo kung... pero pakabalyo lang palang ang tinampo.
0: Oo, pakabalyo lang tinampo, taro. Taro, pagbalyo mo sa mga yan.
1: Ano ito sa may
0: likod? Hindi ako napapatala.
1: Ito sa may likod.
0: Ayoyo. Pero may kanakol na wala sa parking.
1: Ha?
0: Perwing may mga nakaparking duman na eh. Na mamali siyang.
1: Ito pating picture ni Attorney Caloy, di nakapapicture bagay siya duman katayad ni Pugi. Yaong ka naman sa may pwestong ito. Sarundaklag mo lang, aabutin mo na ang harong.
0: Iyo. Nakaw diba? Mo nakaparking.
1: Ay nako.
0: Okay, sige. So yan sa mga report sa location si Aresa.
1: Salamat, Roy! Ang enot na barata ni Roy San Ramon na mga tugang, darapo ni sa tuya kan EO Executive Optical for state of the art facilities, expert eye care and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Alright, hi na si Roy Ranoco. Sige, tailawag ta si Roy Ranoco Aradyan. Dahil po dagos si Prescon mo niya na, ta pigset po da pigsuggest si magiging Prescon kaniyong may sadiri kang white clay mining. Pagsasadiri po kan pamilyang De Jesus dyan sa Siruma, ipig-oktaba po sa pigsuggest. Ta ang maatubang po da mismo si owner asin si lawyer. Sabi po katong representative na nag-abot dyan sa venue kan na Prescon ngunya na aldaw. Yun. Initially, si impormasyon na nako ata, hali mismo sa grupo kaniyo pong, grupo kaniyong mga, white clay mining dyan sa banuan po kang Siruma, may mga madadamay po da ang mga personalities na mapapangaranan. Once na magatubang na sa Prescon, hindi po sa... Ang malala digdita, iguaning report na allegedly, si pulis sa kasisagip kalikasan, iyo mismo ang nag-i-escort duman sa mga truck. Ha? Mga truck na nagahakot po ning white clay. Pulis daa sa kasagip kalikasan ang nag-i-escort. Kung pulis sa kasagip kalikasan ang nag-i-escort, but sabihon, may nag-coordinate sa sainda. Hapoton ta po si Captain Cortez, Abraham Cortez, kang PNP Siruma, kung ano ang masasabi niya digdi.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: And may saro po na ang municipal official, kan Siruma, ang nag-aakto na garo representante kaniyo pong nagahakot ning stockpile kan white clay dyan po sa banwaan kan Siruma.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Ang baretang iyan na sa idong naantabayanan na daraman po iyan sa tuya mga tugang kang Brax LPG. Sa kusina dapat marikas, tipid asin man ligtas. Daraman po iyan sa tuya kang LS Habana Tire Supply and Car Tint. Para po sa mga ludas na ang sa idong tint kan sa idong mga auto, dyan mo na sa LS Habana Tire Supply and Car Tint. And also daraman po sa tuya kang Good Job Stamps and Balaog Souvenirs. Kung kamo po naghahanap ng stamp maker sa Bicol, notarial stamp, license stamps, logo stamps, office stamps, throw dot letters and dry seals, hindi na kita sa Good Job Stamps.
2: Asintado, live report.
1: Yan sa linya si Roy Ranoco. Roy, anong bareta mo dyan, Roy? Roy, good morning.
3: Excuse lang kita rin dito mayor nakalaw ka rin dito sa pen sa kayang opisina sa yung pagkakit din manager sa Balancan lead manan
1: sa inyan
3: dito sa kayang opisina mayor Sir Marfil teripon ang mga barangay official NSWD dito sa kayan sa iyang opisina. And ihabol, nakahabol na itong madali na nakahabol ang plaza Lidbanan and iba pang mga proyekto na panagos na pinag hihimo pigahaman na kan lokal na gobyerno sa banuan kan Libanan. Mapiesta na rin din sa kurikulyo pa sa July 25 ang kapistahan din sa Mayor, pwede. Excuse me. Good morning, si Sir Jo sa Sintalo Salad.
4: Hello po, good morning.
1: Hi, Mayor. Good morning.
4: Sir Jo, yes, good morning po. Yaw na kita sa opisina mo niyan.
1: Oo. Okay, yaw po dyan sa iyo si Roy Ranoco. Alright. Roy, go ahead na Roy. Ika na mag-apot muna kay Mayor. Mabat-in na lang ako. Roy?
3: Mayor, kuyan, bandali na ang pintakasilig niya ang preparasyon ta sa panuan ni Linman.
4: Ready na po ang sa to yung mga events. Available po yan sa Mayor's on Marfil page. And ang town fiesta po is 24 and 25 po ang Caldawan.
3: So, anong mga programa? Pwedeng maanupukan tao?
4: It's been... Igo po kitang ano, iba't ibang klaseng parades and may civic parade. Igo kitang mga events, Miss Libmanan, and kanakol pa pong mga aktibidades na pwede itang madalan as in ma-enjoy digi sa Banuan ng Libmanan.
3: Mayroon ang plaza?
4: Yes po, napondohan sa na po ang plaza, ang People's Park, Children's Park, and Heritage Park.
3: Salamat lang. Si dating congressman dato, nag-bisita din po sa imong opisina kung nakaging aldaw.
4: Yan po, nag-bisita siya para bisitahon ang sayang padangat na Libmanan. As in, kumustahon po ako bilang alkalde, as in gabayan bilang ama kambanuan kang Libmanan.
1: Mayor, good morning.
4: Yes po, Sir Joe.
1: Mayor, ako na po mahapot. Okay. Kadakol kaya ang medyo kinikitik pag biglang na butwa si dating congressman na Dato Arroyo. And napag-aramang ko na ikaw po pala na saro ka sa mga naging scholar ni congressman Dato Arroyo. Kaya ikaw po estudyante as in congressman siya kang second district ng Kamsur. How true is this, Mayor?
4: Yes po, ako saro man pong scholar na naka-receive ning tabang haliki dating congressman Dato Arroyo. Kang ako po estudyante sa Manila. Parte po kita kang scholarship program ni Congressman Dato Arroyo sa loob ng 3 taon.
1: Oh, wow. So, masasabi mo po na dakula ang naging tabang sa imo ni Congressman Arroyo sa imong pag-eskwela kang panahon na siya po ang representante kang segundo distrito, sir?
4: Yes po, saro po ito sa nakatabang sa to para makapadagos kita sa pag-eskwela ng koleyo sa Manila.
1: Opo. Di ba, Mayor, naglulo? Graduate ka na, Mayor?
4: Graduating po sa law school.
1: Sa UNC?
4: Yes po.
1: Noarin po ang, noarin ka, Mayor, matapos kang paglulo?
4: Bala ko pong mag-enroll ulit para minawalat po ako mga subjects para matapos ko na po.
1: Mm-hmm. So by next year, possible na pwedeng mag-graduate ka na po sa College of Law sa UNC, sir?
4: Siguro po, priority ko muna ang Banuan ng Libmanan kasi yan pagklase po. Anytime pwede ko man tapuson, inuton ko muna sigurong ayusan ang Banuan.
1: Opo.
4: Kasi di pwedeng mabanga ang focus kang alkalde. Dakulaon na Banuan ang Libmanan and kaipuhan ng focus talaga ang sarong leader digdi.
1: Opo. Nahiling ko medyo significant. Sa laog po ning, di ba, 1 year ka na mayor as mayor of Libmanan, sir. Ngunya na bulang ang July, yes, na 1 year ka na. So, in 1 year time, ano po ang... significanting mga bagay-bagay na ginibo ni Mayor Son Marfil para po sa karahayan ka na sa imong mga constituents, sir?
4: Number one po, inayos ta po ang sistema sa laog kang munisipyo. First memorandum ta ang mag-greet ng maayos as in magpasalamat sa mga kliyente, ang mga empleyado kang local government. And panduwa po, natawan ta na ning doon ang mga development projects digi sa Banuan kang Libmanan. And ang pantulo po, yan na laging maayos ang implementasyon as in pagprograma kang pondo, kang local government. And napuunanta na po ang renovation ng public market and magkakaigwa na pong sanitary landfill ang Banuan ng Limanan.
1: So magkakaigwa na ka muning sanitary landfill. Mayor, gurano ka dakula, yes. Tahiling aram mo po kaya? Napaka-importante po sa sarong LGU ang pagkakaigwa ng sanitary landfill. Tangani pong maka-impose kita ng programa sa inaapod pong segregation as in man materials recovery. Gurano po kadakula ining pighamanin ng sanitary landfill, sir?
4: Base po naman sa daga na na-procured ng local government, 12 hectares po ang nabakaltang daga.
1: Ay,
4: na malas po yan ng 50 years kung yan po gagamitin ng sanitary landfill based naman sa feasibility study, 50 oh. years po nagagamitin kang LGU Libmanan ang apunan ng basura niya.
1: And then, Mayor, sasabayan mo ng materials recovery facility, sir?
4: Yes po, iguanan din kitang existing na MRF, pero i-develop na pa po. And mas papagayunan tapo po ang MRF facility sa Banuan.
1: Araw mo, Mayor, iyon yung pigpirmi kong hinahapot sa sanong local executive. Ang proper waste disposal, kadakol na po mga LGU ang talagang nahihilimi po na nagbabiolate sa mga ipinagbubuot kaninong sa Toya Bagapong Clean Air Act. So, kamo dyan sa Libmanan, saro sa mga proyekto mong dakula, inyo po iniyong sanitary landfill para maging proper ang disposal kan sa ito pong mga basura, sir.
4: Yes po. Base po yun sa mandato ng Republic Act 9003 kung hindi po ako napapasala na binabawalan ng open dam site ang local government. So, kay po mag-apon sa mga sanitary landfill. Kami po ngunyan, ang local government unit of Libmanan, nagagastos ng 1 million a month sa pag-apon lang ng basura sa Iwabiso, sa Ligasti.
1: Mm-hmm.
4: And kaya naghingwa po ako gamit ang Economic Development Fund Budget 2026. Nag-allocate kita ng 40 million para sa phase 1 kang sanitary landfill and nagbakal kita ng 12 hectares na daga na worth 15 million.
1: Mm-hmm.
4: So, iyo lang po yun ang nagastos ta, dahil po nag-utang ang Libmanan.
1: Mm-hmm.
4: Ginamit ko lang po ang taxpayers money para mampunan ang sanitary landfill sa Banuan ng Libmanan.
1: Ano po, Mayor, nagagastos ka mo ng 1 million para sa waste disposal?
4: Binabakal po kaya yan, binabayaran ta per kilo sa Iwabiso. And transportation cost pa po kaya mga empleyado.
1: Mm-hmm.
4: So, kaya po, dakol lang kay ang Libmanan, kaya medyo dakol po ang basurang na kukoleksyon hindi sa Libmanan.
1: Okay, so may
4: next year, kung sakaling matapos, makakatipid kita ng 12 million every year ang Banuan kay Libmanan.
1: Every year, Gura, ano po ang ginagastos kang LGU para sa waste disposal, sir?
4: Kung medyo matipid po, mga 10, kung medyo dakol po ang mga basura, abuto niya tang 12.
1: Ini na-mention mong 1 million per month, sir?
4: Per month po.
1: Dakula pala, Mayor, sa waste disposal. So, kay Puan talagang tutukan mo ini and iyon niyan saro sa mga major projects mo niya na matapos ini. Tangani makatipid naman dagos ang LGU.
4: Yes po, opo.
1: Okay. Saro pang, Mayor, may mga kanakaaging aldaw, may mga nag-loss pong mga bareta na si ibang mga miyembro kan sanggunian bayan is nasa grupo na nindo and ito pong picture na naglakop sa social media nagpapahiling duwan na pira sa mga dating kairiba mo po o dating daimo kairiba sa grupo pirmi mo kaiba-iba. Mayor, pwede daw i-share mo sa muya ano ang ginibo mo ta mahal na sabi, smooth ang iribahan ni Dungo niyan dyan sa LGU Libmanan?
4: Constant na pag-urulay, respeto sa bawat saro, and higiintindi ta po ang concern kang bawat official kang Banuan kang Libmanan.
1: Mm-hmm. Kumusta naman po ang relasyon mo sa mga miyembro kang sanggunian bayan?
4: Sanggunian po maayos man, tadati ko man po sinapag-iriba kang kita konsel pa, sa Banuan kang Libmanan. At may man po nagiging problema. Dahil mi po kaya pigihiling ang kolor kang politika, ang inihiling mi kung ano ang pangangaipo asin mga katabang sa Banuan kang Libmanan.
1: Okay. Mayor Son Marpil, mabalos tabi isa sa imo.
4: Salamat po.
3: Salamat. Magkuya na, bigbis sa Libmanan, may mga issue na ngunyan. Kaya na, nang nag-upa niya. Ganoon na, uyam naman yung fake news digdi sa opisina ni Aita Kiniyol Marpil. Sabi nga ni Kian, day talaga at kaya, day talaga niya katulang magkakauruya man siya ngayon. Ngayon, kaya na nag-upa na si mga isyo. Pag-upa rin sa information, ito yung ano.
1: 8:57 na po ni Pag-aaga.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, mabalik po ang sa ito yung programa. Aradyan, standby.
5: Kasangga mo sa Relaxarap Redder's Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
2: Radyo Guapito.
6: Nozzle Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nozzle Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakaka-share to kamo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kansaydo mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Padi, bakong college na si Marie Chris?
1: Yung padi, Perseus Ralogan. Pero padi, na iku paaram sa Queen Ron si Marie Chris.
0: So aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
1: NCF?
0: Yung padi, Business Administration, Major in Financial Management.
1: Pero magbata niyan sa bulsa, pangarad pa sana. Saka, private baga. Malang tuition.
0: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana an affordable quality education na sinasabi.
1: Makari gusto ko pa di. Tama duman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tama aling maging magkakalasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
2: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peñafrancia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peñafrancia Service Specialist Incorporated.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oy, paabot ang tapon ng happy birthday greeting sa kuyang amigong si Jerome Oliver Oliva, ang LTO District Officer dyan po sa Ragay. Ha? Pwede, happy birthday ha, kay Jerome Oliva, ang iyan binirasyon kan LTO Bicol. Yan. Morning, pwede. Happy birthday ha. Birthday ko niya ni pwedeng Jerome. Si sa kuyang kabat, si Amy... Amy Bajola, Amy, happy birthday man sa imo, ano? May you have many more birthdays to come. Saka si Stella Maris, friend ko sa Facebook, happy birthday man po. May you have many more birthdays to come. And also, happy birthday man ki Norma Serrano Esmeralda. Ma'am Norma Esmeralda, Norma Serrano Esmeralda, happy birthday po!

May nag-gabi birthday pa digdi. Hay na to si Zarpa. Good morning, Sergio. Pabati man po ang agum ko, si Cesar Pacon. Birthday niya po ngunyan. 73 years old na po siya. Wow! 73 years old na. Paabutan ta siya ng happy, happy birthday. Hali po ang pagpapabati sa Kuya Presi Pacon. Agum niya. Salamat po. Okay. Happy birthday, Tatay Cesar Pacon. Nag-birthday ko niyan si Tatay. Happy, happy birthday sa imo, Tatay!

So sa iba pang mga nagbi-birthday ha, paki-send na lang po nindo sa kuya. Kung bala, i-greet na po yan. Oy, good morning kay Maricor, Marinor Bautista, watching from Maikatmon, Milaor. Si Lian Sonyiga Montemayor, amiga, kumusta ka na? Si Nena Abrasado Tabuso, we are watching from Binyan. And si Marilyn Haya, watching from you, Sergio. Yan. Nasaan ka po? Sa mga nagdadalan, kumusta po kamo? Sana nasa maray kamong kamugtakan mo niyan. Okay. Alat. Ano tamay nag... Ano kami nagtataram? Oh. Oh. Ano kami nagtataram digdi so? Baka digdi sa cellphone ko, madali lang ha. I-off ko lang. Bukas pa lang ang may sound pa lang kaya ay pambihira. Dahil ko na off si volume. Okay. Sige. Si Mamay mga gusto pang i-greet ning happy birthday, padara na lang sa kuya digdi sa kuya pong programa. May mahagad tabang sa tuya, Johnson? Age, may iguaning mahagad tabang? Paki-check down nindo. Kung sisay ang mahagad ning tabang,

0: May mga problema ba ka mo sa sayo pong mga aircon? Ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, ang only exclusive authorized service center and installer can Carrier Condura Kelvinator Asiman Media sa Naga City, Camarines Sur, Dieta Asiman Camarines Norte. Nag-o-offer mapo ni nga mga following mga services sa arog ng cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5HP up to 30TR part sale and part top replacement, unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawara ang warranty kansendo pong mga aircon. For more inquiries, mag-aduan po kamo sa door 7 Masada Building, Sonto, Concepcion Grande, Naga City, in front of Goldprint Publishing. Pakikontak po nito ang mga numerong 0998-534-4377, 0917-857-8926, and 0966-716-5679.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: May bisita kita digdi si Nanay. Nanay, rani-rani ka daw sa microphone. Hindi, mag-rani ka sa microphone, Nanay. Hindi mo ko na pagtawa. Opo. Mag-rani ka po sa microphone, Nanay. Anong pangalan mo po, Nanay?
2: Andrea po.
0: Andrea?
2: Tabaka magsabi naman ang ibang taho.
0: Alam ko na. Dahil ka na mag-komentaryo. Inahaputa ka lang kang pangalan mo.
2: Andrea po.
0: Andrea?
2: Iglesia.
0: Acido. Taga-sen po si Nanay Andrea Acido.
2: Kuyam po, taga Santa Lucia po.
0: Santa Lucia?
2: Bagong Sirang? Sunpaib.
0: Saan na banwaan yan?
2: Igdi po sa Magaraw.
0: Ah, sa Magaraw. Opo. Nanay, ano po tayo? Pero edad mo po, Nanay?
2: Ano? 59 po.
0: 59. Opo. Ano tayo ang kadigdi sa estasyon ko, Nanay?
2: Igdi po ko sa imo, sir. Ta, arun po kanina. Nagka-problema po kay ako. Ta, ini pong, ano po, kang pizza ano po na, kuyan po ako, nabundulan ng, ano, auto.
0: Oo, ano ka sa microphone?
2: Nabundulan po ako.
0: Nabundulan ka ng auto.
2: Tapos, pigpaduman po ako kang pulis sa Magaraw. Ang sabi kan si pulis, dahil mandaanin na na ako kung ang maraisi plaka katong nakabundul sa ko.
0: Ah, gusto sabihon, ka nabundulan ka po, nagdulag. Sila bundol sa imo. Kaso arin po nangyari si Pambubun.
2: Pizza uno
0: kan July.
2: Iyo po ngunyan po.
0: Oo, sa impo nangyari si Pambubundol.
2: Duman po sa pababa po kang ano to.
0: Magrinig ka po sa microphone, di ka mag
2: sa pababa po kang ano to kang ano to kalangkaan. Mabakal lang po kung kape sa Gudas.
0: Mabakal kang kape sa may kalangkaan Magaraw.
2: Iyo po, tamay ano po duman tertindahan ng sadi.
0: Opo.
2: Duman po kumabakal. Oo. Nasa gilid na po kung maray na sagi po ko katong itong side mirror niya. Naglagatako po ini, makulubon sa gudmon niya. Duang banggi na po ko, sir, nagsusunggong dugo. Dahil po kung makakuya ning, ano yan ning, sabi na kang iba, dapat na magpadoktor ako, may man ko, sir, papadoktor ta. Dahil man ko pigtataraan kang mga aki ko.
0: Dahil ka pigtatauan kang mga aki mo.
2: Iyo po, ning, miskina nga ni, niyaon po sinda sa, niyaon po ang aki ko sa ibang bansa ning Saro, dahil man ako pigtataanan miski piso. Kunyan po, sir, ang gusto ko man lang, mapahiling po niyo na makulungod ako, nagsusungwa ko doang banggi na po, sir.
0: Dahil ka po nagduman sa munisipyo nindo, tayo gabaga po ning health center.
2: Iyo po, pigtara, medical lang po nga niyo po.
0: Ano daan
2: niyo? Tapos po, nagpahilot na po ko kiligid. Ang sabi ka tong polis, magpahilot ka na lang na ikiligid.
0: Oo. Nagpahilot ka kiligid.
2: Iyo po, mas lalo kulugod. Nagkulog po ini yung tiro. Pa. Uyam po.
0: Ano daan
2: eh? Si medical po, sagot si itong blatter po sa polis ning ta nagduman pa po ko. Nagblatter ako sa barangay. Tapos nagblatter pa ko po sa polis.
0: Okay. So ngunyan, ang sabi sa imo duman sa
2: pulis.
0: Dahil po, nagduman ka sa health center kang Magaraw.
2: Iyo po.
0: Anong sabi po sa imo sa health center kang Magaraw?
2: Nagresitahan po ako itong inom, umpig, para inom ko naman po. Dahil po talaga mahali ang kulog. Tapos inano ko na po, sir, tamang Nagsusunggo na kong dugo.
0: Nagsusunggo ka. Saan po tinamaan ka tong side mirror?
2: Hindi po, entirong naglagat.
0: Sa may likodan, sa may likod kayang abaga.
2: Iyo po, naglagat ako po.
0: Oh, dahil ka man po natumba.
2: Dahil man po, tamay motor po, dumay naka-arog po ko, kaya oh, dumay sa motor, ka. Nakakapot po ko. Takong mayo po tong motor, entiro po kong lasik.
0: O kung ngunyan, nanay, anong kaipuhan mo daa, tanganing...
2: Ang sabi po da sa kuya ni Manay Aida...
0: Si say po yan, Aida ngayon.
2: Asido po, itong piglalawgan ko po pagtrabaho. Takong daimang ko sir magtrabaho, dahil kami makakala.
0: Anong trabaho mo, nanay?
2: Naglalabada.
0: Naglalabada ka po.
2: Iyon, dahil ko makalabakang pizza o pa ko sir, dahil nakakalaw. Tamakulugong ko po nga ni ini. O hindi mo nga ning mabitbit ako araw ganyan, dahil ko maibitbit ang kapos ko, tamakulugong.
0: Ahayin po si Agu mo, nanay.
2: Dahil naman po nakakatarabaw ta may katarata na po ang mata niya.
0: May katarata?
2: Ayun po.
0: So ang kaiba mo sa harong, kamon lang mag-agom?
2: Ayun po.
0: So anong, paano ka po nakaabotig di sa istasyon?
2: Naghapot-hapot po ako. Sakali man lang po ning ano yan, matabangan po ako. Taarog po ka ni gusto ko mapaano man lang ako sa sina. Arugen.
0: Ano? Dahil ang kaipuan po kay doktor mo na, hihilingon niyan kang doktor, mapacheck up ka sa doktor, tapos si doktor ang masabi sa imo kung ano ang anong dapat hilingon sa imo. Mayo po doktor duman sa Magaraw.
2: Mayo po. Maman duman yung anong doktor ni...
0: Imposible. Iguang doktor mo na isipal ito.
2: Iguang po man eh. Kundi pigresitahan sa namang po ko itong inom mo nga ning, ano to sa kulog dato.
0: Pain reliever.
2: Iyo po.
0: Ang pigresita sa imo kan doktor.
2: Iyo po.
0: Oo, dahil kasi nabiyan na magpa-X-ray ka ngaya.
2: Iyo po, kaya lang mayo man nga eh, kung igagastos po siya pagpa-X-ray mo niyan po nga eh.
0: Pero kasi... igwa ka pong ano, may resita siya magpa-X-ray ka, magpa-laboratory ka.
2: Ayaw, ma'am po.
0: O si siya nagsabi sa imo na magpa-X-ray ka, magpa-laboratory ka.
2: Si Manay Aida na nagsabi sa po, maringi kayan, ipahiling mo na nga sa...
0: Iyo, kay puan po kaya kayan, may ano ka, may resita mo na sa doktor na... Re-resitahan ka na, for laboratory, X-ray, arog ka yan.
2: Mag po nga ni Koserta, ano po nga ni, nag-igdi ako, nagsublisan akong pamasahe ko.
0: Gula ng pamasahe mo, haring Magaraw.
2: Ano po, na 100 din ako, ta nagparahanap po nga ni ako.
0: Ano po ta, paano, ano yan, ano ta hinahanap mo po ako?
2: Ayan po, ta gusto ko po nga ni, kahagading tabang na arog ka yan.
0: Kaya po tala ka nagagatabang doon sa mga opisyalis nindo sa Magaraw.
2: Mayo man po nga. Sabi na po, mayo si Mayor. Mayo si Arugan eh.
0: Gabos mayo.
2: Mayo po.
0: O di ang hinanap mo si Say, ako.
2: Mayo po.
0: Bako man akong mayor. Nanay. Bako man akong mayor. Pero dahil bali. At kung ano po ang kayang maitabang sa kuyang programa, tatabangan ko ika nanay. Kaya lang, kay puan mo ka kay kayan magpa ano ka muna magpa-check up
2: duman sa ano yan sa
0: kay puan niya po magpa-check up
2: BMC po da nga ni kundi siyempre po mabayad ako may mangkukot
0: dahil po libre man ang pagpa-check up sa BMC pag nagpa-laboratory ka lang yan kayan ang ano kay puan mo da may pambayad nanay
2: iyo po nga ni oo may mangkukot sir ning gorta ta kung dai man nga ni sir makilabada dai kami makakot
0: O di paano ka magkakakan ko yan tanay ka nakakalabada Nanay.
2: Bigtaanan po kami ng Manay Edag asido po ng bagas.
0: Tapos?
2: Tapos sabi na, parahirahin mo na muna yan. Tapos ngayon magpaano ka na muna ngayon, magpahiling ka na muna ngayon sa ano to, doktor.
0: Kayo, yun, tama. Iyon baga po yan, sabi ko sa imo na...
2: Nagsusunggo na kayo kung Manay Edag dugo.
0: Opo. Sige, araw ka ni Nanay ha. Digdi po sa muya ang nagtataon tabang digdi si mga paradangog. Iyon, nanay, ha? Mahagad kitang tabang sa mga paradangog. Pero sa kuya, may tatawan takaman ng ano yan. Si pamasahin mo, pagkakan mo, magpa-BMC ka muna po, magpa-check up ka po sa BMC. O tatawan ta ka pong, tatawan ta kang 500, nanay, iyo ha? Magpa-BMC ka muna po, tapos abunaran ko si pamasahin mo. Magpa-BMC ka, magpa-check up ka muna. Kung kaipuhan pong magpa-laboratory, magpa-X-ray, sasabihan ka man kayan. Ano po? Dahil ka lamang sinabihan ka tong doktor nindo sa Magaraw.
2: Ang sabi
0: bistado
2: po,
0: mo tong doktor sa Magaraw.
2: Dahil po, dahil ko man bistado mo rin. Ang sabi po ka tong polis, isusuntok mo na sa nangaya sa
0: ay, pambihira.
2: Duros.
0: Bako man yan.
2: Mahali man sa nangaya yan.
0: Bako man yan, ano? Bako man yan, doktor yan, polis. Polis ka nganting, bayo ba ka ang doktor? Kaya dahil siya na magpararesetan yung kung ano-ano. Ayun, nanay. Ano to sabi mo may mga aki ka na was day ka man tinatabangan?
2: May aki man po kung nasa Saudi.
0: Nasa abroad.
2: Nasa Saudi po sa oh.
0: Babae, lalaki?
2: Babae po. Kundi oh. May mga aki man pong pigo pa klase. Naiintindihan ko po kung naiintindihan ako tawa na.
0: Mm-hmm.
2: Kaya gusto
0: pero po aki mo nanay?
2: Siyam po.
0: Siyam, udakul-dakul. Mayo lamang nakakaisip ni Saro magtabang sa imo nanay.
2: Mayo.
0: Harain na po ning siyam na ining aki mo.
2: May mga agom naman po. Kanya-kanya naman may pamilya siya.
0: Maski pira abutan ka, mayo po lamang sa siyam na aki mo. Ima po nga man na marayang sa imong ano. O araw ganin, nanay, ha? Alat, may nag-miss call sa kuya. Baka matabang ini sa imo, nanay. Madali lang. Sergio, padumanon mo po sa office ni Papa. Dae mo lang po mention. Sa in, sa in ang office. Okay. Madali lang ha, nanay. Tamay. Mm-hmm. Oh, parehas kita nag-aabo. Aha. Ah, okay. Madali lang ha. Sergio, don't mention my number, a name. Pig-PM taka, stop ko kaya taga dyan kay ati guest mo. Mga taga dumandaa sa inda. Sabi daa, manahagip lang daa yan kang side mirror na imandaan na bundol kaya daitig tutubod kang tagaduman. Ha ha ha, isurusuntok lang sa duros. Ah, okay. Iyo, di man talaga siya nakabangga sa imo nanay sa may abaga mo
2: side mirror. Pero naglagat ako po ni na kuya po nga ni talaga ko garo nagirito po si
0: ano po nang nakabundol sa imo motor o auto?
2: Auto po. Ano po? Ay. Garo kotse na nagiitom-itom.
0: Alam ko na. Paano
2: nahiling
0: ka nabundol?
2: Nahiling man po sa CCTV ninda. Nahiling man po ninda sa CCTV.
0: Alam ko na nanay. Kung kotse, haba ba ang kotse? Paano ka mababa?
2: Garo, arahalang kao po itong paka. Kuyang kung ano, gano'ng kukulay-kulay itong. Nahiling pa po nga nininda sa CCTV.
0: Kasi kung kotse nanay, ang tama mo kayo, hindi sa may baba. Taan ba kung ang kotse ang baba?
2: Alam kao po to, alam kao.
0: Ah, di ba kung kotse? Baka ba kung kotse po? Dahil mo lang gayon.
2: Nahiling po nininda sa CCTV.
0: Dahil nanay, ang kotse kaya hababa lang ang kotse. Ayo. Baka ang sinasabi mo, itong SUV gayon, alam kao. Takong abaga mo ang tinamaan.
2: Hindi po nga.
0: Oo.
2: Naglagat ako. Naging pa ko. Takusog po si
0: ano niya. Debali na po. Debali na po. Sabi, padumanong takada. Tataw ka sa Kapitulyo, nanay.
2: Kapitulyo. Day po.
0: Oo. Ay, nako.
2: Day po ko dyan tataw.
0: Amaday lang nanay ha. Tamay gusto magtabang sa imo. Kailan papadumanong ka sa Kapitulyo? Ano yan? Kaya nga ni.
2: Tabako man po ko kayong paralakaw.
0: Bako kang paralakaw?
2: Bako po.
0: Pambihiran.
2: Paralakaw. Panaga. Hindi ko magpanaga. Ano yan?
0: Dali lang na nanay ha. Okay. Sandali lang, nanay. Okay. Araw na lang po kanina, nanay, ha? Si So, ang gibunta na lang po, maghagad na lang kitang tabang. Ako pero ako tatawan ta ka. Si pamasahe mo. Pamasahe mo sa pagkakan mo, tatawan ta ka. Tapos magpa-BMC ka, magpahiling mo yan sa may abaga mo. Iyo, nanay.
2: Iyo po.
0: Oh, sige na. Gusto mo pang magtara, maghagad tabang sa mga paradangog?
2: Hindi man po, garo.
0: Oh, sige na po, taram na nanay. Rani kanya sa microphone.
2: Kasi may mga mabubuot man pong puso. Tapangi man po, nindo. Pabulong po ko kanim na anuhan ko. Naigo po kung ano to, side mirror. Ta, nagsusunggo na po ka kung lugo. Natatakot man ko sirta. Doon bang yun ako nagsunggong lugo. Naipati ko nagkakaturong na makulong ko nga na ini. Abaga.
0: Opo. Sige na nanay. Si mga gusto pong magtabang ha, ansa mo yung pong GCash, 0951-719-33339. Tabangi man nindo si nanay. Mga tugang, ini ang mga dapat tinatarabangan. Ano, ang iba sa indo, baka nasusuya, baka magsabi, maartyom nga si nanay. Pero, ano yan, nangangaypo siyang tabang, o, tas si siyam niyang aki, ni Saro, mayo na nakagirom doon. Ano, nanay? Okay, sige po. Halata na ako siya. Ge, paluwasan na si nanay. Oh, alalayin mo na ni si nanay. Ayko. Dahil mo pagkaputan ng abaga tao, ta, baka lalong makulugan yan. Okay. Si gusto pong magtabang, ano, tabangin man nindo, ako personally, mataw po kami sa Project I Help, digdiki nanay, nawara. Ano ni? Oh. ano ni? Ano ni napindot ko? Pambihira yan, oh. Nawara si... Ayun. Ayun lang pala yan. Okay. So, si gusto pong magtabang kinanay, nabang binangga po na ni kang auto, tinamaan si likod niya kang iningini sa may walang likod kang abaga, tinamaan po kang side mirror, dinulagan, hirak man, ano, at atius man po, siyam ang aki, ni Saro, maayo na nagtatabang, si Agum niya, dahil man po puti nakaka, ano yan, dahil nakaka lakaw, tamay hilang naman, umano, halos ma na pong kinakakan, kay puwan niya pong ma-check upan muna kang doktor, tanganing mahiling kung ano ining naggulog sa saya pong likudan na parte kang abaga.
1: Asintado live report.
0: Yan sa kunya, nasa linya ko niyan si Melvin na Machado, si Triple M. Bin, good morning.
3: Ay, good morning, Tabi Manager. Maraming pag-aagas sa kabusyato, mga parantabay. Sa sesyon regular, kang sanggulang panlunsod ko niyan, mayo pa itong mga papel, itong mga papeles, supporting papers para sa appointment ni Attorney Noreen San Luis Luti dito sa pagiging city administrator.
0: Dahil lang ba ginagamit ni Attorney Noreen ang Luti?
3: Attorney Noreen
0: San Luis.
3: San Luis.
0: Uy, halaga! Halaga ko na, Bin. Nag-upod si board member.
3: Sige.
0: O yan. Sergio, tatawang ko po ning 3,000 yan si nanay. Hali kay board member Paul Manaog. Bin. Hindi yung malupit. Sabihin daw si, ano yan ha, matao si board member Paul Manaog ning 3,000 pesos digdi kay nanay, ining taga-Magaraw na nabunggo kang sarong auto na dinulagan. Bin. Nag-message sa kuya mo niyan. Ano?
3: Okay, nag-message si board member.
0: So, mabuhay ka, board member Paul Manaog. Matabang siya digdi sa tuyang bisita.
3: Okay. No, kung narunoan rin, tawan mo man yan si Paul Manaog kay itong pinapanood pag nahamana itong t-shirt kang Asintado sa radyo.
0: Ayaw.
3: Tagaro, number one follower ini kang ano to. Dapat kayan suulutun niya yan sa pag-session regular.
0: Gusto mong guru nito niyan. Gusto mong guru nito. Ikaw talaga, sinugutan mo na. sinugutan mo na naman si Bukal. Gusto mong grunitan yan si Bukal.
3: Sipon mo ang radyo kayo sa harong pigsulda na atintado sa radyo lang pignanugin.
0: Ama yung iba.
3: Ba yung iba. Mas kasi yung
0: dahil siya, nagdadawag dumang kay barkada niya.
3: Hindi ko alam. Isipon mo, nag-shoutout ka lang ng Tabang na ano to. Ano to. Diba sabi yun? Naka-antabay.
0: Saka siya lang pati ang public official na talagang consistent na nagtatabang pag arog ka niyo. Minsan nga niyo, bagong taga 3rd district, tinataan.
3: Saka, kung sabi yun, ano yan, from, ano siya, from Del Gallego to Bato, ano niya, binabantayan niya, natatabangan niya.
0: Pwede ning mag-governor, kapit, ano?
3: Si... Pwede vice-governor?
0: Vice-governor. Thank you, Bukal. Pag nahamala po, pagpapagibig mong t-shirt na asintado, tatawan Mika.
3: Limited edition lang ito. Sampulo lang si mga top 10 followers lang.
0: Pwede.
3: Pwede niyang ano to, solo ton.

0: si ano kunyan, si Attorney Noreen sa lokang lokal na gobyerno kang Naga. Mm-hmm. And big follow up ko man sa opisina ni Sir Ansel Manyo kang Human Resource and Management Office. Sinabi niya na mayo pa man si formal appointment ni Attorney Noreen. Mapasi formal appointment. And may sinabi na ini naka-leave lang sa NLEX. Dahil pa sa resign. Naka-leave lang. Siguro, pag nag-tarapos na si mga official papers na din sa Logan Sunod Cagnaga, since iba pa duman sa Kalakawan sa Metro Manila, baka...
1: So, mayo na pang tutukaran sa sanggunian na appointment ni Attorney Noreen.
0: Mayo pa. Kaya hinapot ko kung nasa agenda ko niyan, mayo pa man, mapaman pinag-susumitar na papel, and maging ang HR, mayo pa man ning formal appointment para kay Attorney Noreen bilang City Administrator kang Naga.
1: Okay. So, so bago nakaulay mo si Ansel Manyo, di mo siya nahapot about katong unsing nag-positive sa drug test, Bin?
0: Actually, ito mag, diba, na bago pa kakang statement ni Mayor na may unse, na-inyos ko na ini dahil man kay Sir Ansel na sampulo lang ani sa iya. Sabi niya sampulo. Before pang nag-urulayan niya na si Mana na may unse, last week pa kita kaya na nagko-confirm kita na may sampulo talaga
1: si...
0: na...
1: Si Barita Tangani Kasudma, si Barita Kungani Bin, sampulo lang. Ito pala, unsi.
0: Sampulo, initial, ano to, initial na, ano to,
1: resulta.
0: Si initial na result, positive sinda, kaya si sampulo, unsi pala, subject for confirmatory testing.
1: Di ba, Bin, pag araw kanina nagpa-positive sa drug test, di ba, normally, ang ginigibok ang iba, pig... So, suspend mo na sa work.
0: Oo.
1: Para mentras na hinahalat si confirmatory test.
0: Oo, habang
1: pinahalat. Di ba suspend mo na sa trabaho iniyong 11?
0: Oo, iliwong ko din sa record kung pera din si casual, pera si permanent, pera si job order. Tapos halong ko, iliwong ko din kung ang status ninda, kung pinabakasyon mo na, mientras na pinghahalat itong resulta kang confirmatory.
1: Allegedly, sinako at ang Barreta, duwada dyan sa agriculture. Igwada sa maintenance and maintenance division kayo. Oo.
0: Tapos, so, itong daligdig kong ano to, ang status kaning
1: ining 100 na ni Depa, kamali duman si mga taga-PSO kanya, ha?
0: Ay, iba itong PSO. Negative to Gabos.
1: Ah, negative Gabos.
0: Oo, based on sa Rene Gumba. May statement may kasi si Rene. Negative itong sa public safety.
1: Ah, talaga?
0: Si itong public safety, initiated dito kang
1: so
0: public
1: dapat,
0: safety
1: dapat duman, bakong drug test ang gibuhon?
0: Ano, alcohol test?
1: Impetest.
0: Itong sa... Impetest.
1: So, impetest.
0: bulong da kaya yan eh. Bulong da yan, sabi ni Da. Ang ito kaya bang art na to? Ito, epektibong medisina para sa emphysema, rheuma, arthritis, diabetes, osteoporosis. Ayan.
1: So, iniyon mo kung ano, kung iniyon mo kung ano nga, suspended mo na sa work, iniyong onsen.
0: Subject iniyong onsen eh, kung anong status kaya niyo niya sa...
1: Di ba, ang aram na kani, pag igong nagpa-positive, subject mo na sa suspension while waiting for the confirmatory test.
0: Oo. Ano yan?
1: Pero so, may tunog ka na ba kung pirang permanent din eh?
0: Dahil ko pa lang na si Edipri si listahan kung pero si permanent hindi sa onsen na ini. Pero aram mo ta kung ano ang initial na...
1: Sa gabi na ano baka ma-interview mo si NC... NC... Ano ni? NC DDB.
0: Si
1: Chairman, si Toti Importante.
0: Oo. May statement ba kasi Mayor?
1: Oo. Na baka ngaya ano yun ta? Ayusun ta ngayon si opisina. Oo.
0: Oo, saka bago ngayon mag-ayos ngayon sa luwas, digdi mo na ngayon sa City Hall.
1: Sa bagay, tama man siya dyan, Ben.
0: Oo, na siyempre, bago ka maglilinig sa ibang harong, sinatad mo muna ang lilinigan. So, isa itong follow-up, digdi sa opisina kang Human Resource and Management Office, kasumpay ka na sa bitang barata sa pag-positive duman sa initial drug test as in subject for confirmatory.
1: Pero pambira talaga, Ben, ano, sa 100 pa lang yan, ha? Sa kata

0: 4 pala ng empleyado kan City Hall.
1: 2-4.
0: Oo.
1: Kung may 10 na.
0: Oo. Dahil 11.
1: Oh, kung may 11.
0: Sa Sangatos pa sa nang napig na drug test. Di kung oo. kung 2-4, di nasa 2,000 pang empleyado ang ina-drug test.
1: Oh, kung every 100 may 10.
0: May 10. Ay, pambi.
1: Mga gabat-gabat. Sana dahil, man.
0: Medyo ano yan, ha? Medyo, ano yan, Bin? Medyo, ano yan, ha?
1: Tsaka dapat garo digdi garo ang magayon ipasunod ang one strike policy. Garo digdi ang magayon ipasunod ang one strike policy.
0: Oh, na once na mag-positive ka.
1: Oo. Ano ka na? Goodbye na.
0: Dapat kaya si Mayor Lenny. Pag nagtataram siya sa pag ini-interview siya. Minsan kaya baga na di may nare-resabin na pag seryoso ang barita na dapat seryoso ang lalawbo, naging ngirit pa siya. Garo lugod
1: din. Ibang ano to, kumbaga...
0: Garo dahil takot sa iyo mga empleyado, ha?
1: Isti kong tadigdi sa unsing ini kung perang malakaw-lakaw digdi.
0: Mm-hmm.
1: Asin perang mapa-voluntary rehabilitate, mapa-rehabilitate.
0: O ito pala na, Ben, hindi pa ha? O ito pala na subject na, yan, na nag-ikit na ka tong helmet kang agom kang polis. Oh, taga-Lingkod Barangay. Ito pala nagpara MC dato sa ano, nagpara MC dato kang karampanyahan, kang Team Naga.
1: Bisa na to kang ano to, itong kaibahan tang Borbombayon.
0: Pwede. Oo, pwede. Oo.
1: Tayo si Dabaga nag-RMC ka to. Anyway, okay. napunta din ba pa mga barata din sa lokal na gobyerno kang Naga. Hali din sa City Hall, Melvin Machado, Asintado News.
0: Okay, good morning, Sergio. Pabati man po sa kuyang tugang na si Jeffrey Oco. Birthday niya po na, hungunyan, kan Bagulataw Minalabak.

0: Ludas na ang sa indong karting LS Habana Tire Supply ang dumanan. Ang sa inda pong mga karting arog ang Nano Ceramic 4,000 para sa sedan, 6,500 sa SUV, 8,500 sa van. Ang Magic Tint 3,000 po sa sedan, SUV 4,500, ang van 5,500. Ang carbon fiber tint, ang sedan 2,500, ang SUV 3,500, ang van 4,500. Magpa-change oil na kamo, pagpa-undred chassis repair at sinman wheel alignment. Tandaan po nindo ha, mga tugang, available sa inda ang Yokohama, Apollo Tires, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, Aribo Tires. Ang sa inda pong opisina, madaling makukuha sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Katayad lang po yung ang Yakult sa may Aguila Glass. Kunta ko lang si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukas sinda po ang alas 8 at alas 5 ng hapon, Monday to Sunday.
1: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: Si Dexter Paor, watching the from QC, Quezon City. Oy, good morning Dexter. Ha? Kumusta ka mo dyan? Kumusta ang sendong trabaho? Paki-greet man, ano ni? Ah, okay. Agriculture office sa nursery sa Carolina naka-assign. Si nag-positive. Iba da ang pigtatano mo. Oy, may sarong nag ano di sa kuya nag sending a message. Yan. Okay. Ano ni? Okay. Sige po. Sige, thank you ha. All right. Nagdadalan dahil sa ko yung programa pero dahil ko na i-mention ang name niya. Alright, sige. Kumusta na lang po kamo dyan, ha? Kumusta na lang kamo dyan sa Bagong Bayan Sur?
1: Si Joe Osabal, asintado sa radyo.
0: 9:45 na po, mga commercial giraray kita. Mabalik po at sa to yung programa, Aranchan.

0: ako.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapeutic claims.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
6: Anak, sa University of Nueva Caceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
5: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
6: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
5: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
6: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
7: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
9: Sa kusina, dapat marikas, tipida si Manligtas o yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasul. St. Vincent Gas, sa siman mabuhay, Gas Saver, mga LPG brands na subok na po, maray ang quality, abot kaya ang presyo, as in libre pa ang delivery. Mga tugang, makuha po ni sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña, at tubangan po mismo kang SWA Office, ang senda pong pinakabagong brands. As in ang pinakang enot na brands sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, at tubang po kang Suxio Supermart, arani sa Pepsi Plant. Apodan po nindo ang 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303. Para sa libreng delivery, Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. May pig turnover po din nga wallet sa Moya kung nagdadangog po ining nagangaran na si Robin Palmiano i-Acosta. Ang sa imo pong wallet, tinurnover digdikang sarong para padyak ni Sain. Palmiano Ruben, Ruben Acosta Palmiano, ang sa imo pong wallet, although mayo man po ining lamaning kwarta, taga Grijalbo, San Fernando, Camsur. Pigton over po digdikan sa rong nagpapadyak ang sa imo pong wallet na may laog ning mga driver's license, ATM, mayo man pong laog na kwarta, dahil milang aram kung iguain ning kulaog na kwarta previous. Pero tipig turnover po rin di sa Muya kang padyak na taga Santa Cruz, Naga City. Pig turnover po rin di sa Tuya ni Jim Alex Villapuerte. Yun. Aba. Kaano-ano mo si Governor, si Congressman, Jim Alex Villapuerte para padyakan Santa Cruz. Iyo po ang nakapag nakakuha kaniyo pong wallet. Pington Over, Mr. Ruben Acosta Palmiano, ang sa pong wallet na may naman po ning mga ning driver's license and pirang IDs, Pington Over po digdi sa muya. Paki kuan na lang po digdi sa studio.
8: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
9: Hoy, sa mga taga Kalabanga ha, di ko malingaw, mga tugang, dyan po sa Kalabanga, madali na po ang dakulang aktibidad dyan sa Banuan kan Kalabanga. Ay na to didigi si plugging kang Banuan kan Kalabanga. Okay. Pero yan, digdi yun. Okay. Makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Kalabanga na may timang, temang pagkakasararo asinman paglaom pundasyon kan padagos na kauswagan sa Hulyo 11, Sabado, alas 8 ng umaga, gaganapin ang linig banuaan sa municipal compound, mga barangay, paaralan at pamapamilihan sa buong bayan ng Kalabanga. Kasunod nito ang housekeeping in situ culminating program sa MRDA San Isidro. Sa Hulyo 12, Linggo, magkakaroon ng gallery walk sa Municipal Hall Lobby kung saan tampok ang kasaysayan, kultura at mga tagumpay ng bayan ng Kalabanga. Sa July 13, Lunes, inaanyayahan ang lahat na bisitahin ang mga nakahandang exhibit at iba pang anniversary display sa Municipal Hall. Sa July 14, Martes, mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isasagawa ang Dugong Kalabanggenyo tabang sa Nangangaipo, Municipal-wide Blood Donation Activity sa Kalabanga People Center Octagon. Sa ganap namang alas 8.30 ng umaga, gaganapin ang Heritage Marker Unveiling and the Blessing Ceremony na susundan po ng Gallery Walk. At sa July 15, Miyerkules, alas 7 ng umaga, pagkakaroon po ng Thanksgiving Mass sa Our Lady of La Porteria, Paris. Alas 9 ng umaga naman ang 277 Foundation Anniversary Celebration at Ulat sa Bayan sa Kalabanga People Center Octagon. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tunghayan ang konsyerto ng pagkakasaro asin paglaom at pagkatapos ang makulay na fireworks display sa Municipal Hall Compound. Halina, makiisa sa pagdiriwang ng ika-277 Foundation Anniversary ng Bayan ng Kalabanga, hatid sa inyo ng lokal na pamalaan ng Kalabanga. Yan. Foundation Anniversary na po pala ng Kalabanga, kaya grabe ang ginigibong preparasyon mo niyan kang sa endo pong lokal na gobyerno.

0: Sinagahana po ni mga baratong panregalo sa sendo pong mga mahal sa buhay, mga souvenirs sa anumang pong okasyon, corporate giveaways, tokens para sa sendo pong mga bisita o awards para sa anumang pong kompetisyon, balaog souvenirs na. Dahil kay po ang po na mahal para maging special, customized o personalized ang sila po mga produkto na siguradong mapapawaw ang sisima na tatawan kani. Sa balaog souvenirs, barato na pero elegante pa. Hanapon ang silang Facebook page kan na balaog souvenirs, gifts and souvenir shop para sa mga customized gift items. Mga tugang, dumanan po nindo sinda sa may ground floor kan Ramayda Centrum. Atubang po kan BDO Elias Angeles Street, corner di Masalang Street, Naga City. Asinigwa po si Nining Brand sa Rizal Street, Gaspi City. O kaya mag-text o mag-apod 0998-976-5716. Balaog souvenirs na po ang sa indong dumanan. Good morning, Unaki Jing Francisco. Si Sepa. Ang data po na bati. Oy, good morning sa indo dyan sa Naga City Public Market. Paabutan ko pala ng belated happy birthday greetings sa kuya pong ate ha? Na nag-celebrate kansayang birthday kasuod ma. Si Ate Pem, si Jennifer Oliveros, pero mayo po siya sa Pilipinas na nasa Amerika siya. Good morning, ayo, iyo manoy ha. Okay. Sige. May nag-invite sa kuya oh. At yan na alas 5 ng hapon. Okay, sige. Oy, salamat pala na kay board member Paul Manaog sa tabang mo digdiki ini kinanay ini pong taga ano yan, taga Magaraw na nagparahibi na kasubago. At nabunggo po ini kang sarong auto, tinamaan si sayang likod. Dahil na siya nakakalabada. Ang agum niya may hilang naman. Si sa iyang mga aki, siyam ang aki, ang saro nasa Saudi. Dahil siya natatabangan. Mayo na po na ang nagtatabang. Yun yung mapungaw kang minsan sa sarong magurang. Ano, ha? Na pag nagdarakula na, may pamilya na si mga aki. Ng amor na magtabang sa sainda pong mga magurang. Dapat kamo kita data yang pagibuon ta pagabot kan panahon ang ginigibo ta sa satuy mga magurang na pinapabarayaan ta na pag aro kaning nagkakaedad baka po mangyari man yan sa satuya ha baka mangyari man yan sa satuya kaya kung may mga nagdadaragog niyan na ang iba manang amor sa inda pong mga magurang. Baka po pagabot kan panahon, lalong-lalo na pag-ina, ha? Taang ina, iyubaga ang nagsasakripisyo kang aki, magdara kang pagbados ning siyam na bulan. Bako yan suba-suba, timbang buhay. Kaya pag buruhay pa ang sendo mga ina, may kakayahan ka mong magtabang, tabangan nindo. Hilingin si nanay, taga Magaraw, hirak man, ano? Siyam ang aki, ni saro ba nang nakagirumdum. Anyway,
1: si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Birthday dango niya ni Jeffrey Oko. Ayun na ba, nag-greet ko na pala nini si Jeffrey Oko. Bayan mga tugang, oras na para magpaalam sa ating programa. Aradyan po Antabayanan, ang programang Healthy Talk with Water Doc. Antabayanan po si Dr. Renato Water Doc Paragas. Ako po ang senulingkod, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, maray na aga.
1: Sa indong nahinan nyo ang programa Asintado sa Radyo. Asintado sa Radyo. Radyo Guapito.
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical...
4: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have...
5: And minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals... You have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Trading. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shayra Vanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yuparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay napapakinggan po ngayon sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman, yung mga tagapakinig po natin dyan sa radyo, kung maaari lakasan pa yung volume po ng radyo nyo para po marami pang mga kababayan natin ang makapakinig din ng ating programa. At tayo rin po ay napapanood ngayon sa ating Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. At gayon din po pala sa ating YouTube channel. Yung mga nanonood naman po online, pakishare naman po yung ating program. Isang click lang naman po yan. Ano po, pakishare po para sa social media ay marami rin pong mga kababayan natin ang makapanood din po nito at matutunan din ang konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay? At mga ka-Water Doc, ngayong araw tayo po ay magsasama-sama na naman po para pakinggan po natin yung inyo pong mga katanungan pang kalusugan at yan po ay sasagutin ni Water Doc maya-maya lamang. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon sa atin, kung may katanungan pang kalusugan kayo, isend nyo na po ngayon pa lamang. Okay? Pero bago po yan, pakinggan muna natin si Water Doc para po sa kanyang updates or comments. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. Sa araw na ito po, gusto ko lang i-share sa inyo ang dalawang case po ng dalawang ali. Ito po ay concerning their problem doon sa kanilang digestion. Okay? Yung una po ay yung 24-year-old, meron po siya yung gastritis. Kung sinabing gastritis, nagkakaroon po ng inflammation yung pinaka-lining ng tiyan. At siya po ay nagko-complain ng yung hindi niya maintindihan na ng pananakit ng kanyang sikmura. Yung isa naman is 39-year-old, ang naging kanyang problem is nagkaroon siya ng indigestion. O ang tapo natin sa medical parlance is itong dyspepsia. Ang nangyari, ang pagkain po ay hindi nadadigest na maayos, so magkakaroon siya ng

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may Balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Sa inyong lahat, simulan na po natin ating Estel Draw para sa draw number 6286. Camarines Sur, let's play STL 3 PM Draw. Para sa first winning number, time ready.
3: Ready!

0: 20, bowl number 20. At ipibalik ang bowl number 20, umawasama muli para sa pag-fill ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Ready!

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pambisal. Hola mga ka-RG! Tuesday na! Ako, ang bilis-bilis talaga ng panahon ngayon. And of course, oras na ni Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gopito. Siyempre, sasamahan niyo ako mula alas 3 sa alas 5 ng hapon para sa ating mga upbeat music. Pampawala ng antok ng negativity at kung ano pa man. Of course, ngayon July 7, 2026. Sabi nga dito, Global Forgiveness Day. Nako, patawarin mo na yung mga nagkasala sa iyo dyan, ha? Sa mga friends, o sa kapamilya, o sa ex mo man. Patatawarin pero hindi babalikan. And of course, kailangan mo rin patawarin ang iyong sarili, ha? Huwag magtanim ng galit. Anyways, para sa mga nag-aabang na ating pa-promo mamaya po, dahil kahapon meron tayong lucky winner, ngayon naman susubukan natin kung alam nyo ba ang OPM song na ito. You can call us on 0956-170-8212. Pero syempre ngayon, tuloy-tuloy lang ang tugtugan dito sa RGFM. Here's Bruno Mars with the song, I Just Might.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa RG.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 40 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Si Tina G pa rin po ang inyong kasama dito sa 105.5 Radyo Gapito. Happy listening pala kina Jordan Alarcon, kay Juben, kay A. Sungwad. Maraming salamat po sa pagantabay niyo ngayong hapon. And of course, kahit hindi man po nakuha ng Gilas Pilipinas at ni Alex Ayala yung kanilang panalo kagabi, grabe pa rin yung kanilang inilaban. Talagang naging proud naman talaga ang mga Pilipino dyan sa kanilang performance kagabi against Australia sa Gilas Pilipinas at world number 17 si Paulini. At para naman po sa ating pa-promo, ipanalo mo na to. Kaya tawag na po sa 0956-1708-212 kung alam niyo po ang title ng ating kanta ngayong hapon. Siyempre, marami po pong tugtugan na hatid sa inyo ang 105.5 Radyo Gapito. Here's James Reid and Nadine Lustre with a song, Bahala Na, only here on RGFM 105.5 kasama si Tina G.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa R.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: We still have 49 minutes para sa ating programang G na G ngayong Tuesday. Happy listening kina Chloe Del Rosario, Ruth Rosettes, kay Iro Mural, at kay Yulo Buong Galing. Maraming salamat po sa pag-antabay nyo ngayong hapon. Of course, ingat-ingat po sa mga uuwi mamaya, ha? Lalo na't may inaasahang sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya lagi pong magdala ng payong at mag-ingat kapag nagbabiyahe, lalo na sa mga driver dyan. Anyways, para sa ating papromo ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. 200 pesos po ang ibibigay ng Radyo Gapito sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, tumawag na kayo sa ating hotline. At baka kayo pa ang maswerteng makakuha ng 200 pesos na yan. At habang hinihintay natin ating lucky caller ngayong hapon, the music continues here on 105.5 Radyo Gapito. Here's Sam Smith with the song Unholy.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: G na G sa RT.

0: Y'all already know Midas Records.
1: Tina G. Gina G. Sa RG.
2: 20 minutes bago mag-alas 5 ng hapon. Siyempre, nakasama niyo po si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito para sa ating programang Gina G. Kaya maraming salamat po sa nagkatabay ng ating programa at nakinig sa ating tugtugan ngayong hapon. Maya-maya lang, uwian na naman po ng ating mga estudyante. Uwian na naman sa trabaho. Traffic na naman sa kalsada. Pero mahalaga po, mag-ingat-ingat po lagi sa pag-uwi, ha? And of course, pahinga din pagdating sa bahay. Kasabay niya ng pakikinig sa Radyo Gapito. At mukhang may caller tayo dito. Hello? Hello po.
3: Hello po.
2: Yes po. Ano pong pangalan nyo?
3: Benson po.
2: Benson?
3: Yes po.
2: Tumawag ka na ba before?
3: Hindi pa po.
2: Ah, hindi pa naman. Anong apelido ni Benson?
3: David po.
2: Benson David. Taga saan ka po?
3: Tabok po.
2: Tabok? Okay. So yung kaninang pinapahulaan kasi natin, gusto mo patugtugin natin ulit para malaman mo?
3: Ano, huwag na po.
2: Ah, alam mo na yung kanta natin kanina? Kasi ito iba naman yung pinapatugtog natin eh.
3: Ah, okay lang po.
2: Oh, sige. Alam mo yun ah. Sige nga, hulaan mo.
3: Ano po? Mamang Sorbetero.
2: Yes! Tamang-tama ka dyan, Kuya Benson! Talagang nakikinig naman dito sa Radyo Gapito. May gusto ka bang batiin ngayong hapon?
3: Wala na po. Okay
2: ah, wala. Sino kasama mo dyan sa bahay nyo?
3: Wala po.
2: Ah, wala okay. Din. Oh, sige. Thank you so much ha sa pakikinig sa Radyo Gapito.
3: Opo.
2: Okay pa. I-text na lamang po kayo kung paano makuha yung inyong 200 pesos.
3: Thank you po.
2: Thank you po. Yan po ang ating lucky winner ngayong Tuesday, si Benson David na taga Tabuco, Naga City. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programa. Siyempre, abangan niyo po muli bukas si Tina G. At ang ating kantang ipapahula sa inyo, ganun lang po kadali para makakuha ng 200 pesos. Saktong-sakto na sa pagmeryenda niyo ha. Lalo na kung pauwi kayo sa trabaho at nakikinig sa Radyo Gapito. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy lang tugtugan na hatid sa inyo ng Radyo Gapito 105.5 Radyo Gapito. Again, this is Tina G. Alas 3 hanggang alas 5 na naman po tayo bukas. Ingat-ingat po.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Radio Guapito.
2: Sa pag-iisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backupan? Gina

0: RG Afternoon Rush. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
2: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
0: Radyo Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating Estelle draw para sa draw number 6087. Camarines Sur, let's play STL 7 PM draw. Para sa first winning number, timer ready.
3: Ready!

0: 27, poll number 27. Ating pinabalik ang poll number 27 na pamasama muli para sa pagpunin natin second winning number. Para sa second winning number, tiger red.
1: Ready!

0: Radyo Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
0: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

1,000 plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated ng atawan at tamang timbang ng inyong mga matengra. 3,000 plus. Iba ang laking integra.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito.

0: Tarde Guarapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request. You

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
6: Naga City's coolest radio.
7: Cool 105.5.
6: Radio Guapito.
8: RG.
6: Good night, hits.

Energy FM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Baudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health. Women's and men's wellness, our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.
4: Aray! Abang kulog kang hita ko!
5: Tabawalibol mo kaya yan! Maraya ka pa na! Imbis kay abaga na magtinir ka digdi sa haro, sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo, taday ka baga na enroll.
4: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko ng scholarship.
5: Ay iyo! Maray dyan, tahababasan na ang tuition. Maray pa magturok do ang mga maestro sa God Maestra. Ano pala nang kukuanon mong kurso?
4: Balak ko makakuan ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang sa ipon ni na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
5: Ay, mga maestro pala na agi ko sa NCF. Uy, na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mo nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
6: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
7: NCF, Affordable Quality Education, enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
8: New BMEG Integra 3000 Plus, mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
9: Ano mang

0: everything is
1: Bodega neat. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa enterong Pilipinas, sa 11 minutos, makalis ang alas 4 nin pagkaaga.
2: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon amay na ihahatod sindo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na servisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

Diyos maray na aga mga tugang. Adang unyani na Miyerkules sa Petsa 8 kan bulan in Hulyo taon 2026. Liwat kitang mairibanan sa laog ni sarong oras kan sa tuyang programa. Digdi sa Asintado Buena Mano. Sa pangaran kan sa indong regular o sa tuyang regular na nakaibahan na kada amay na pagkaaga. Si Sir Ed Bandol. Nangunyan, ako muna po, ano, dito muna makakaibahan siya, ninulita may mga importante pong pinagagigibo si Sir Ed. Ayan, mga baretang lokal, mga baretang national, mga market report, pag-urulayan tayan, mga headlines na ang detalyes sa atyan na alas 5 nin pag-aaga. Live kita ang nadadalan ko niyan sa tuyang Facebook page sa Asintado sa Radio. Asiring man sa Asintado News page. Yan, pwede ka mong mag-comment dyan. Tanganing barasaon na po yan. Ano? Mga dakol kitang mga babasaon mga comment po nindo. Mga pagbati, mga kumusta po dyan sa indong mga lugar. Lalo na ko niyan, igwa po kitang nagdadangadang po. Nakalaog na sa area of responsibility na bagyo, mga tugang. Siyempre, sa YouTube channel, Asintado sa Radio, live ang po kitang nadadalan dyan. Pwede man kong mag-comment dyan, mag-message dyan sa YouTube channel. And siyempre, live na live kitang nadadangog sa mga radyo, 105.5 Radyo Guapito RGFM. Sa Asintado sa Radyo Facebook page, pwede na kamo mag-comment dyan. Iguan na kitang actual viewers na 54 nagdadalang nyo na pag-aga.

0: Ayan, Sachan, po ano ang kamugtakan kan panahon kung kumusta na ang pag-asa Iguayan pigpapaluwas na report ninda ano pag alas kasubanggi siuritang nadalan sa pag-asa talagang nakalaog na sa Pilipinas po ining bagyo and Sachan, unya na pagkaaga may luwas na po yan na report pag alas 5 pa ang sunod na report kan pag-asa mga tugang. And sa digdi sa lokal mga bareta sa atyan po ano may mga ipi-play kita na interview digdi sa bareta nga lokal si Nagsalida na provincial director na interview taman kan na Sudma may mga kumusta kita na na-interview sa iya sa rodigdi iniyang sa si Ruma ining paghakot ning white clay mga tugang and kung ano an mga lalaumanta bilang bago na ang satong provincial director di sa probinsya ng Camarines Sur, mga tugang.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update. Asintado, live report.
0: Kanunta ang report ni Kuya Roy, maghahali sa luwas. Kuya Roy, marina pagkaaga.
2: Yes, Mar, salamat Marina Paggaga. Marinaga sa tuwing mga panantabay. Paabutan ko nin Marinaga sa tuwing mga panantabay dyan sa Barangay Kamuning, Kalabanga. Kalakol na ang mga nag-arantabay sa tuwing dyan. Ang number one si Kagawad, Barangay Kagawad Jun Buelya, si Jun Tripul, ano, dyan sa Barangay Kamuning, saka si ang pamilya Bien sa Kabursi. Ayan, nakaantabay na mientras na nagluluto, sabay nagkakapi dyan baga sa mga puwerang lugar, sa mga bukid talagang arukaning oras, Maratana, ang sa tuyong mga kababayan dyan. And kumusta na lang sa gabos na nag-aantabay dyan. But no, digdi sa merkado publiko, kumusta ang taman si Chu Larry Bilwang. Nakulangan sa iyang monitor, digdi sa may karnihan sa second floor kag Naga City People's Mall.
0: Marina pagkaga yan sa mga taga-market. Yan, sa bunuan yan, Kuya Roy.
2: Oo, ining karnihan.
0: Karne.
2: Oo. Sa second floor, pagbaba mo, madadangog mo man na nag-aalingaw-ngaw ang boses kan Rikmar Ibarra.
0: Sako pa daw, sino nga pag-iriba dyan?
2: Digdi sa baba, ki Prisco Malaloan sa Lucky Star Trading, nangangalatikat man dyan ang kuya na no. Boses kang Rikmar Gibara ki kuyan ki Presko Perming Presko alas 3 pa sana kuya na itong charachahan talagang nag-aantabay na kumusta lang mga anyaraw rigdi sa mga si mga para try mobile may nag allow ang mga market card sa mga para tsinda sa mga illegal vendors digdi sa pasakat sa merkado publiko pinaglinig na ano pinag dati sumago pag sakata sa third floor mayroon pa ngunyan pag kwenta na pagbubata na malinig na sabi kan si market guard pag inaagihan ko nga sir na iriba naman kuya na garutod na pag inagihan ko ngayon pasakat, pag baba ko ngayon, mayo na yan. Ta, pag dahil pa nag-iba, mapipiritan na kumpiskaron ang sa inda mga paninda rigdi sa, kuin, ano, sa hagyanan, pasakat sa merkado publiko kan sunod ni Naga. Si Pasiring sa Siraan. Bueno, rigdi sa karning urig ang presyo kan karning urig igdi sa merkado. Kuyan, dati mang gilaray, ano 360 to 340 pag medyo kuyang ka soki 340 pero kadaklan sabi ko ani apektado sinda kan pabarabaan yung presyo diyan sa may partikan Pamplona. Lidmanan 200 na sala.
0: Iyo, tama yan, totoo yan.
2: Ang kilo. Ano, sabi ko, anong kuya ni, anong karni ta baratuhon? Kuya niyan, sir, si ibang ngayon dyan, anayon. Uh-oh. Ano, pero ngayon, nag-agi yan sa kuya, sa abatwa. May mga tatak, pigya, may ano, pigya hiling ta, may mga tatak man, agi sa abatwa. Diyan pala sinda nagpapabuno sa San Fernando. Mas hararani. Ang kuyan, bunoan dyan sa may portion kan San Fernando. Kaya, ang kuyan ng San Fernando, AAA naman ano? O-double-A.
0: Garo, ang double-A pa sa na, Kuya Roy, ang San Fernando.
2: Double-A. Mm-hmm. So, yan. Baratuhon ang karni, 200 pag... takoyan yan eh, tarad-tad baga na agihan ko sugma talagang tad-tad nin mga presyo, kulay pula.
0: Ang iba kaya, Kuya Roy, ang iba, mas gusto palagod talaga ang anayon, ang binabakal na karni. Mas gusto ninda ang iba, anayon. Ang, ako gusto ko minsan.
2: Masiram ang ano, ang karni.
0: Saka ba kung ato, mapapas ang apod gayan?
2: Galong itong paghubin pa kaya, linuto mo na lulunok tulos.
0: Oo, tama.
2: Pag medyo mainadidad na, talagang laban na sa kalayo. Saka masirang pag pig-marinate mo, nasa lagom talaga ang kuhin, ano, ang sa imong mga linag na sangkap.
0: Oo, may beses man, nagbakal ako dyan, pakal man. Pero pigahapod ko, tanong tabarato, ang simbag ninda, pakal, minsan, anayon. Pag ampakal kaya basta tataw mag pag ayos man si pagbudo talagang
2: may pasit
0: parong eh.
2: Iyo. Ta ni ba kaya baga napasit ang kuyan eh ang karne. Pero sabi ko ani kay dai na pag ganin pig pigahaplosan pa kay ninda ning dugo ang laman. Iyan ang madali makaparaot sa kuyan sa ano ni karne. Dai naghahapon yan ta ang dugo baga kaya. Pag nagsalagom na diyan sa laman medyo nararaot ang kuyan ang kamada yan laman naapektaran ano pag naghaloy na ang dugo so dapat na ini na paghaplos sana garmo pulahon ng karni kadaklan baga diyan ano mga arugan ang pinaggigibo sa may portion kan Pamplona digdi sa may Bagong Bayan. Iguaman digdi tabi marnin ko yan barato 270 ang presyo niya digdi sa may gasoline station sa may Sky City digdi sa Bagong Bayan Surinaga so digdi igwa digding ko yan man barato ang presyo alagad talagang sabi nga ni kayan an sa tuyong mga parabakal naghahanap nin minus presyo. Makatipid, digdibaga, alibaw, sa Bagong Bayan, kasi mga hali sa merkado, mapasiring sa may kanaman magaraw, may kuyan sinda, ano, nin, makakatipid sinda nin lampas 50 pesos. Ikukumpara dyan sa market na 340, tapos digdi sa may partikan Bagong Bayan, kuyan, 270. Kaya namimili man sa tuyong mga kababayan, sa mga mabakal, digdi sa may Bagong Bayan nakakapaubos daan yung lima hasta anom na payunin orig.
0: Ay, ako,
2: matindi. Ano, ning
0: sarong
2: marina.
0: Paratinda lang yan, Kuya Roy.
2: O, sarong ano lang yan. Abot alas jisma na. Mayo na ning karning orig. Ano? Araw ka ni, mahihiling mo dyan sa may, dyan sa kuyan, sa may Bagong Bayan. Kuyan na, ninatood na ang mga tao, mga may karihan na maghapit dyan, tanganin nga, magbakal kan sa inang mga paninda. So igdi sa merkado, nabaka lang din mga panangkap. So
0: shout out ayan Kuya Roy, yan pigihiling ko kaya ayan tig nagpa-picture talaga sa iyo no, yung para tinda ning karne. Bistado mo na garo yan. Yung ang model ta nagpa-flash digdi sa
2: si Kuyan, si Chulari.
0: Oo, Chulari.
2: Si Chulari Biluang. Biluang hapon man Biluang Mitchap. Ta pag nagdigdi ka sa merkado. Pero tatawang ka sa ng discount, 10 pesos.
0: Iya, maray na yan.
2: Oo. Kung halimbawa, 3... Pero, nag-agi ka dyan sa Pamplona.
0: Iya, sa Pamplona na lang pala.
2: Diyan ka na sa Luang Bakalan. Kuyan, nin, talagang makakatipid ka. Uh-oh. Ang hindi, madagdag ka lang ng garo 40 pesos kung 360 digdi, madagdag ang 40 pesos dyan sa Pamplona, 2 kilo na. Uh-huh. Ano? Okay. Yung baga. Mm-hmm. So, ayan, maraan sa ito yung mga update digdi sa Merkado Publiko kan Shurini Naga, Maray na Aga, Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
0: Mabalos kay Kuya Roy Ranoco sa sayang dagdag na report maghahali dyan sa Naga City People's Mall. Ayan, karne, presyo ng karne ano, nag-range pa sa 340 to 360 dyan sa Naga City People's Mall. Dahil managira si presyo sigun kay Kuya Roy. Dyan kaya sa ano, na ikumpara lang ni Kuya Roy at... sa Pamplona and Limanan talagang bararato pa diyan ang karne and nag-aagi man sa may mga tatakman ining nag-aagi man ni slaughterhouse and mahapot manggiraray kamo kun taano ta barato ta minsan akala nindo bakong anayon pero anayon palan yan diyan sa Limanan in Pamplona po yan may anayon may minsan may pakal pero minsan may mga itong sa ano pa man mga hobin pa na pigbubuno diyan pero mas may presyo mga tugang pero mas mahal mas barato duman kumpara diyan sa Naga City People's Mall kundi kung marayo pa man kung taga Naga ka man lang aligdi ka na sa Naga City People's Mall na siguradong nag-agi sa slaughterhouse sa mga tugang. Oras sa 27 minutos, makalis ang alas 4 ng paggaga. Ayan, maray na paggaga no, sa mga nagko-comment na digdi sa tuyang Facebook Live. Si Ma'am Jelly Chan, good morning sa Rikmar and sa lahat ng staff ng RGFM. Si Sir Pando Tandog. Good morning, watching from San Vicente, Calabanga, Camarines Sur. Nag-comment naman sa tuyang Facebook Live. Yan, duduwa pa lang ano, nagko-comment ko niyan na tururog pa si mga ibata dyan na mga viewers. Pero gulpi na kitang actual viewers, nasa 65 ang nagdadalan sa tuyang programa. Pero dahil lang sinda nagko-comment pa. Ayan, garo-refresh ni Tardin. Ayan. Ayan at yun at ang bayanan, gulpi na pala, nagko-comment, anong hindi mo third? Ayan, Gulpina nag-comment sa tuyang live. Kala ko duduwa pa lang. Sabi ko, Gulpina dapat niya. Pero duduwa pa lang. Ayan, si Sir Ronnie Ron. Good morning po, Sir Rikmar. Pabati man po digdinin na happy 18th birthday sa sakuyang aki na si Sofia Luisa B. Rayos. Maray na aga kay Sir Roy Ranuco, Sir Ed Bandol, at sa imo Sir Rikmar Guevara, pa-shoutout man po sa pamilya Python, Buelya, Masula, na yaon dyan sa Cavite. Yan, good morning po ano sa imo Sir John Trip o Tripol. Tama ba, Sir John Tripol or Tripol, Bukeyo Buelya. Ayan at yan po, no, antabayanan ang mga headlines and ibang mga detalyes po ano, kansa itong mga pagbabareta nasyonal and lokal and ang kamugtakan sa tuyang panahon sa tiyan na antabayanan mga tugang. Oras, alas 4.29 na ng pagkaaga and ayan, good morning giraray kay Sir kay Ma'am Edita Perua na nag-comment naman sa tuyang Facebook Live. Si Ma'am Loren Santa Maria, nagdadalan sa Satuyang Live, and si Calleja Bebe Lenlen. Diyan sa Pinamasagan, San Fernando, Camarines Sur. Ayan, na taga San Fernando, no, kababayan ko si Ma'am Calleja Bebe o Bebe o anong pronunciation niyo gani? Bebe Lenlen. And si Ma'am Elizabeth Nicole, good morning po. Yan, ma-commercial muna kita mga tugang. Alas 4:30 na ng pagkaaga. Mabuelta sa tuwing programa, makalis lamang nagkapirang pagirumdum.
1: Radyo Guapito.
3: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
4: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
7: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
8: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
9: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini para sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Yan, good morning giraray sa mga nakaantabay sa satuyang programa, si mga bagong mata pa lang dyan, mga nagluluto, unya na pag-aaga, nagpe-preparar ta may trabaho, ani ba may klase nin amay, lalo na si mga college dyan, araw kaning oras, mabiyahe, marata na yan. Si mga nasa mga pera-perang lugar, mga bukid, mga kaumahan, na araw kaning oras, nagsisigid na, nagkakapi na, ang iba kaya, nagtatabas-tabas na, nagahawa na, at habang nagdadangog sa mga radyo, maray na pagkaaga po sa Indo mga tugang. Yan, kung anong tamunaan na kamuktakan ng kansatuyang panahon, latest report paghali sa Legazpi Pag-asa, si sa paagi ni Sir Alexis Rui Vivar. Sir, maray, napagkaaga po, ano po ang kamuktakan sa tuyang panahon? Ma'am Alexis Rui Vivar, maray na pagkaaga po.
1: Opo, maray na pagkaaga po. Para sa magiging kamuktakan ng sa tuyang panahon, base sa ating weather forecast and update, no, lalo na dito sa binabantayan nating si Super Typhoon Inai, as of kasubanggingan, 11 p.m. ay inapod na natin itong si Super Typhoon Bavi na si Inday. Kahit pa ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, gawa ng may mga tropical cyclone wind signal na tayong itinaas dito sa mga parte ng Northern Luzon. So, base sa ating first na bulletin, no, itong si Super Typhoon Inday ay nasa labas pa nga ng ating APAR, pero nakakaapekto na yung dala nitong hangin, lalo na dito sa parts ng Northern Luzon. At inaasahan natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at dyan na aga. Bali, ang sentro nito ni Super Typhoon Inday ay nasa layong 1,545 kilometers sa sirangan ng Northern Luzon. At padagos ang paghiro nito sa direksyong westward na may kasgas na 30 kilometers per hour. Ngunyan, ang kusog ng paros na dala nito ni Bagyong Inday ay umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugso naman umaabot ng 230 kilometers per hour. Base sa ating track forecast, tigaasahan ta na itong si Inday ay pinakamalapit dito sa Tuyas Bicol region by Thursday or Friday. Medyo malayo ito pero abot tayo nung dala nitong hangin. So hindi natin kahali ang posibilidad na magkaigwa man yung mga tropical cyclone wind signal, lalo na sa eastern section ng Bicol region or yung mga nasa sirangang bahagi. Then mahiro itong si Inday pa northwestward o pa Hilagang Kanluran. At i-expectan na ito ay maluwas ng ating area of responsibility by Saturday na morning. Ngunyan na aldaw, tigaasahan taman giraray ang generally fair na weather since medyo harayo pa itong si Bagyong Inday. At ang ina-expect natin na weather condition is yun nga po, partly cloudy to cloudy na may mga possibility lang ng mga pulo-pulong pag-uuran as in mga localized na thunderstorms. Bali, yun po sa tuyang weather forecast. Hali po din sa
0: Maapot ko lang, ma'am. Good morning po, Ma'am Alexis. Haapot ko lang po, digdi po sa Bicol region, ano po ang lalauman ta? Makakamati ba kita ning makukusog na pag-uuran po sa mga masrunod pong mga aldaw?
1: Bali, yun nga po, ngunya na aldaw ay hindi pa ganun karamdam yung epekto nito ni Inday. Pero sa mga susunod na aldaw, particularly kung kailan ito medyo pinakamalapit na dito sa Bicol region, is by Thursday, yung makamati na kita ng mga date-date na pag-uuran, dala nung hinahatak nito ni Inday na habagat. And pati na rin yung lakas ng hangin since kung iilingon ta ang satellite image nito ni Inday, medyo dakula ang sakop nito. So yun po, by Thursday ay posible na kitang kamatiin yung mga pag-uuran na rin nito ni Inday.
0: Mabalos sa Ma'am Alexis Ruy Vivar kan Ligaspi Pag-asa. Thank you po.
1: Apo, ano naman po.
0: Ayan mga tugang, ang update sa satuyang ining paabuton na bagyong Inday na sa atyan pa pala malaog sa area of responsibility. And sigun sa Pag-asa Ligaspi, sa paagi ni Ma'am Alexis Ruy Vivar, sa Webes mamamate ang tana ang mga pag-uuran digdi sa satuyang probinsya and sa Bicol region. Ta ining matakan na bagyo mahihiling ta na dakula una no kasing pigihiling ko digdi sa monitor kasing dakula kang bilog na Pilipinas ang sakop kaninya bagyo kaya maski harayo man ko ta pero dahil sa hiwas nga ni kaniyo kaya makakamati po kita digdi sa tuyong lugar sa Bicol region and sa mga iba pang mga lugar pati sa Visayas and Mindanao nin mga pag-uuran mga tugang.

0: Yan oras, alas 4:43 in pag-aaga. Panunta muna an sa tuyang report na maghahali sa tung pag-iriba sa luwas sa pagi ni Sir Larry Javier.
1: Asintado, live report.
0: Sir Harry, good morning po. Sir Larry,
2: good morning. Good morning. Sisi ko yung parantabay ka asintado, naman. Sa ko yung informasyon, ninawala ni Dakulang kung pag-uma o sinonra ang tulong mga estudyantes na mga residente kan Banuan ng Kalabanga, Camarines Sur na nagpahilingkan sa indang pambihirang record sa lab ng akademya. Kan sinda magraduar sa kanyang sa inda mga kurso muna na school year 2025-2026. Tusog sa record ang sinabing pag-uma o sinonra naging positibo sa paagi kan resolusyon na pigpadrinuhan ni Konsyal Sherwin Francis Mendoza ang sanggol ng bayan kang Kalabanga. Si Kongki Konsyal Mendoza, kaayon sa tulong mga nagraduar ng mga estudyantes using the Miss Lovely Buesa kan Miss Lovely Buesa Jesus na taga-barangay Paulbo pagkatapos na nagtapos ng basa valedictorian sa Naga College Foundation Incorporated bilang magna cum laude sa degree of Bachelor of Arts in Communication. Ang duwa si Miss Florence Erika C. Valientes o Valies Spain ang barangay Paulbo na graduar bilang bas valedictorian magna cum laude sa degree of Bachelor of Science in Mathematics. At in an ultimo yu si Jesseline Bukakaw kang barangay Lugsad, Kalabanga na nagtapos maning bas valedictorian kan STI College Naga bilang cum laude sa degree of Bachelor of Science in Information Technology. Si Kongki Konsyal Mendoza, ang sayang ipadinuan na resolusyon nagtataon yung pag-umaw magserbi man lugod na ang sinabi mga estudyantes na maging modelo nakaipuan pangarugan kasenda mga kapwa estudyantes, mga juvenis yan sa Banuaan ng Kalabanga, Camarines Sur. Henrik, mara sa kuya ng mga informasyon sa Asintado Vinamano, Larry Javier, Bicolano.
1: Asintado, live report.
0: Mabalos, Sir Larry Javier, kan sa imong report dyan sa Kalabanga. Congratulations sa mga estudyante na pinagtauan na pagbisto o onra kan Kalabanga, kan sanggunang bayan kan Kalabanga. Ayan mga tugang, sa tuyang impormasyon at sa tuyang report pangunyan, dagdag na impormasyon diyan sa CSPPO, Camarines Sur Police Provincial Office, bago na po ano ang satuyang provincial director, ninulita nasa lidahan na ano si dating provincial director. Kaya ngunyan, nakaulay ta si Police Colonel Tyron, and pinagkumustata kung ano ang mga maawot tigdi o pinag-i-expecta sa iyang liderato, ano ang target niyang gibuhon, ano ang mga pigihiling niya na dapat gibuhon tigdi sa probinsya ng Camarines Sur, mga tugang. Kamu mga tugang, kung kamu ang haputon, ano ang ni-expect nindo, ano ang maawot nindong tutukan, gibuhon, kan sa itong mga kapulisan tigdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pero syempre, i-play ta muna ano, ining interview ta kay Police Colonel Tyron Dutimas, ang bagong provincial director kan Camarines Sur Police sa Provincial Office, kung ano ang sayang mga target na gibuhon tigdi sa satuyang probinsya. Uni si interview ta kay Police Colonel Tyron Dutimas.
3: Ang tugon mga kang satuyang regional director na dagusin lang ang programa kang PNP, especially ang programa kang ito sa ruyang Chief Philippine National Police na dapat mamantiner ta ang peace and order sa sarong lugar. Kasi human lang ang pinaka-aim ta dyan. Kasi pag nagkaigo kita ng peace and order, of course, followed by development na yan kang area, di ba? So meaning, we have to protect all the people na kung ano nasasakupan ta.

0: kitang mag-solve ng cases, much better na dapat ma-preventa na lang siya. No? Mayong mangyaring mga incident na naarog kayo sa satuyang nasasakupan. And at the same time, any other issues concern that may arise, of course, tatawad naman kailangan yung attention yan. Actually, no, naging pun naman ako, nagkapot naman ako, or naging chief of police naman ako ng different police stations, particularly in Imbi sa Tamarimiso, no? Eh, way back, kumbaga, way back 2000, kasi previously, na-assign ako ng first station is in Baaw, no? Then, na-assign ako ng mga mobile forces, Imbi sa Laugang Kampung, tapos nakaray kayon, na-assign man ako naman, and na-assign ako ng Partido area, no, sa Goa, Tinambak, Tigaon. After which, na-assign naman ako ng Masbate. So, in Masbate, naging operation officer ako ng Masbate PPO, then na-designate na naman ako na OIC ng Masbate City Police Station. After that, na-assign na naman ako ng mobile forces ng Masbate na naman. No? So, marami naman kitang, dalagalagod naman kitang assignment actually. After that, nalipat na ako ng regional headquarters. Since natawag kita ng designation as officer in charge ng Camarasal Police Provincial Office, direct na po digbi si assignment ko po digbi sa province of Camarasal.
1: Ayan mga tugang, si Police Colonel Dutimas sa pinag-piplata yan tanganing bilang bago na sa tuyang provincial director. May expect kita ano kung ano ang mga gigibuhon kan bagong liderato kan kapulisya di sa tuyang probinsya. Ano sinabi na mas tututukan ining seguridad sa mga eskwelahan anin hulita ayan na sunod-sunod bagaan mga insidente anin mga may nangyayari sa eskwelahan. Ito yung nangyaring pambabadil and may mga nakukuha na nin mga digdi sa kaprobinsya ng Camarinesur, may nakuha na nin down nin marijuana sa mga eskwelahan, may mga patarom na nakukuha, kaya ang seguridad yung eskwelahan ang saro sa tututukan pa kan mga pulisya babantayan ining mga eskwelahan para sa itong mga estudyante, mga magurang and sa mga paratukdo, mga tugang. Hindi, pigplata na dagos si kumbaga background kung tanganing bistado ta an bagong provincial director kan sa tuyang pulisya digdi sa probinsya. Dakol na pala ang naging natukawan ni Colonel Dutimas dyan sa partido pirang banuan si sabi niya sa Tinambak, Goa and may dyan sa 5th district Baaw sinabanggit ni Colonel Dutimas. Kamu mga tugang, kung ano kung kamo nga haputon ano ang maot nindong tutukan pa kan pulisya digdi sa tuyang probinsya and ano ang ini-expect nindo sa bagong tukaw o bagong liderato kan pulisya digdi sa tuyang probinsya. Nahapot man palan sa pag-interview kan mga taga-media kay Colonel Dutimas, ining naibareta na kasudma ni Manager Joe, ano, ka itong may press kon dapat na gigibuhon, kundi sabi dahil na dagos, aday tapamarama na rason, and yan, nahapot kasudma ining paghahakot nin mga white clay dyan sa si Ruma. Ano si bilang bago pa lang an sa tong provincial director nahapot yan kan mga taga media ikortosita ining voice clip na ipiplayta kay One News sa Kamsur siya sa iyo tapig paaram ining voice clip na interview kan mga taga media ta kasunma dahil kita nakasabay although pirmi dapat kitang o pirmi kitang kaibahan diyan kaning tropang iniyo kundi kasunma iba si sa tuyang kalakawan mga tugang. Ining magigirumduman baga kang July 4, ining mga nahiling na naghahakot ning white clay dyan sa banwaan ni si Ruma na pinagkukuniktar sabi igwang mga ano duman, mga nahiling na taga Sagip Kalikasan Task Force ining mga taga probinsya. Kung ano ang statement o pahayag kang bagong provincial director kan Camarinesur na si Police Colonel Dutimas sa uni ang sa ituyang o sa pag-uni ang interview kay Colonel

0: Dutimas.
1: Well, actually, no. I was briefed by our chief investigator regarding the problem in Serum, ano, in which also one, isa rin sa na-mention ng aming regional director when I was still in the regional office, na mostly na may mention ito during conferences. No? Although hindi ko siya concerned during that time dahil nasa logistics side ako. Yes, sir. But during the conference, natatagal to na hinahapot niya ang samuyang chief health investigation section sa regional headquarters. What is the status, kung ano yung status na ng incident na nangyari sa Siruma? Actually, nakaulay ko naman si Chief of Police kang Siruma. Sabi ko sa kanila, on our side, sabi ko, kung ano man si request nila, hilingon tamang giraray, sabi ko, no? Hilingon tamang giraray ang request kang Lado, kung ano si gusto nila mangyari. Actually, na-brief ako na nagdumanda sa inda ang DNR, MGB, na nag-request ng assistance regarding rin dumas sa white clay. I think white clay ito na issue na in which it is being held. Hinauling siya kang cert, ang nakalagay kasi sa blotter is from the kalikasan, no? From the provincial capital, members of the kalikasan. But jointly with the DNR at saka MGB naman yung operation. Sabi ko sa kanya, actually, ang DNR at MGB, implementing agency yan, in which ang kalikasan, siguro, sinda lang ang natas para mag-haul kang itong white clay na accordingly, no, allegedly, illegally mine itong kuno to. But of course, when it comes to the legality, sabi ko, matahaw lang kita. Sabi ko, hilingon ta ang legality kasi nga, kung sisay ang igwang dokumento na may pahiling, duman kita. Sabi ko na, at least, magkakaigaw ka taning decision regarding duman sa allegation or yung request of assistance ng mga nagduduman sa satuyang opisina, especially DNR at saka MGB naman sinda, meaning sinda ang lead agency, sinda ang nakakaaram kang mga pag-confiscate ng mga illegal mines.
0: Yan mga tugang ano, at least hali po yan sa Philippine National Police, ining statement ano, manungod dyan sa white clay na pinaghakot sa banwaan ni si Ruma. Gan, good morning muna pala kay Ma'am Merly Dasilio Beldad. Good morning sa Rick Mar, shout out po sa agum ko. Si Boy Nakaantabay, isa asintado sa radyo. Salamat po and God bless. Ma'am Cheryl Bardon, good morning man. And si Jaguar Jaguar, shout out sa mga guard na naka-duty ngunyan sa Win-Win Compound. Ayan, si Jaguar Jaguar. Maray na pagkaaga sa gabus na security guard na amay na naka-duty ngunyan na pagkaaga digdi sa Win-Win Compound. Good morning sa gabos na mga empleyado yan na yaon digdi sa Win-Win Compound. Si Naida Rivero Sanyosa, good morning man. Nagdadalan sa San Agustin Pili. Si Lai Liabanes, good morning Rosa Revilla. Maray na pagkaaga man dyan sa Palestina. And si Arlene Lioda Perez sa maray na pagkaaga man. Yan, sidelines po kung sa tuyang mga pagbabareta ang detalye sa masunod na programa. Motion na ipapundo muna ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, pinagasunad sa Korte Suprema. And Sandigan Bayan, piglinaw na day automatikong guilty sa plunder si Senator Marcoleta makalisining ipaaresto. And Senator Marcoleta, pigmumonitor pa man girara ay makalis ang sinasabing pangungulog kandaghan, makalis o asin man na mataas na presyon. Yan, normal na nangyayari po ano pag may naaresto. Ang detalyes kayan sa atyan sa masunod na programa alas 5 hanggang alas 6, imedya ng pag-aaga. DILG, ipigtas na ang heightened alert sa mga LGU ninhuli sa Super Typhoon Vani o panaglaog na si Bagyong Inday na.

And di ba pang headline sa tuyang sa masunod na programa, memoranda para sa o para tugutan sinda Marcoleta asin Estrada na makaboto sa impeachment trial. Pinaghahanda na, sabi yan ni Cayetano.

0: And Senator Escudero, piglinaw na dai niya daa. Dai niya daa ano? Dai niya daa pighangad o pighagad ang posisyon bilang presiding officer kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi. Yan po ano ang mga headlines kan mga pagbabareta. Ang detalye sa masunod na programa sa paagi ni Sir Milbin and Sir Roy San Ramon. Oras, alas 4.59 na ng pag-aga. Ayan, alas 5 na ano, maluway-luway na kitang paaram sa satuyang programa. Pero bago yan, marina pag-aga kima Maribik Poyo Francisco. Good morning, Sir Rickmar and si Jamaica Villamor. Marina aga, Sir, from Quezon City. Ayan, mga taga Quezon City. Siguro, Bicola naman ini. Tama, maray Bicola na ta... Maray na aga nga niya ang comment. Pero yaon sa Quezon City, siguro yaon naman naka-star o nagtatrabaho. Si Ma'am Jamaica Villamor. Eva Valenzuela, maray na pag-aaga. And si Apolinario Amaro Reyes Jr., maray na pag-aaga. Yan, dikit pang pagbati, ano, bago kita magpaaram, si Ma'am Tita Ulutukit, kan Barangay Alianza San Fernando. Good morning, man. Nagdadangog na sa tuyang programa. Bernadetta Aliboso and si Vilma Calyada Chavez, maray na pag-aaga. Yan, sa kadakul-dakul na nag-comment and nagdadalan sa tuyang Facebook Live, si 72 na actual viewers, maray na pag-aaga. Oras, eksakto ng alas 5 nin pag-aaga. Inabot na kitakan oras ng pamamaaram si Ma'am Emma Bandol Naghabol and si Ma'am Arlita Bukirin na good morning daa sa mga taga Palangon Libmanan Camarines Sur. Nagdadakul na nagko-komento paspaso na ang paghiro. Maray na pag-aaga po ano. Ayan, kaso sa tiyana po ano sa sunod na programa babasahon man po yan kan mga masunod na ma-anchor sa tuyang programa. Yan, oras, alas 5.1 na rin pag-aaga. Maray na pag-aaga sa 75 actual viewers ka na Facebook Live. And sa YouTube, ikaw kitang 33 na nagdadalaan. Inabot na kita nin oras ni pamamaaram sa pangaran no, ni Sir Ed Bandol. Nangunyan, dahil ito muna nakaibanan, inhuli sa mga valid reason. Ako ang sendo na kaibanan sa bilog na sarong oras kan sa tuyang programa sa programang Asentado Buenamano. Ang tabayanan, ang masunod na programa sa makakaibanan si Sir Melvin and si Sir Roy San Ramon. Ako po ang sendo na kaibanan, Rickmar Gibara. Mabalos, God bless, Bicolandia.
1: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
6: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malinig, asinwelo.
5: Ha? Saan man?
6: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
5: Saan ba yan, Gum?
6: Sa Papatantan Apartil, Gum.
5: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
6: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
7: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuhan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
10: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
11: Aray! Abang kulog kang ngita ko.
12: Taba-volleyball mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang langtot kong sain-sain. Ako pa ang nahadit sa imo. Today ka baga na enroll.
11: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya ngani ko nagba-volleyball, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Ang ngani, makakuha ko in scholarship.
12: Ay iyo? Maray dyan. Tahaba ba sa na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa na nang kukuha nun mong kurso?
11: Bala ko makakuha ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kay Ipunin na maestro. Dako lang sa DepEd kundi pati sa luwas ang nasyon.
12: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandumong nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation. So
13: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
14: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards.
4: These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
16: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
17: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka na ang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
16: Yashan Mall, Yashan Mall.
18: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
19: Oras sa itong kunyan, iguan ang itaning 10 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga.

0: Maray da aga magtugang aldaw kita ngunya nin Miyerkules petsa 8 kita kang bulin kang Hulyo taon 2026 sa pangaran ni Edward Bandol. Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado asin na
1: ako man po si Aresar.
0: Kami po ang sa mga magiging tagapaghatod barata inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Asintado, asintado headlines. Inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. City o Vice President Sara Duterte hagad na ipapundok ang Korte Suprema ang impeachment hearing. Asintado,
1: asintado headlines. Yantras tanto 32 milyones na boto bakong lisensya sa pang-abuso sa pwesto susug kinating Congressman Ace Barbers. Asintado,
0: asintado headlines. Senador Marcoleta high blood sabi kang doktor kang Philippine National Police. Asintado,
1: asintado headlines. Yantras tanto sa iba pang headlines kan mga barata sa lado nasyonal, bagyong Bavi nagluya antes sa o nagmaglaog sa Philippine Area of Responsibility. Asintado,
0: asintado headlines. Babang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, Attorney Lorna Capunan gustong paatinderon si Vice President Duterte sa impeachment hearing. Asintado,
1: asintado headlines. Sa headlines kang mga barata sa lado lokal, mga opisyal kan lokal na gobyerno kanaga panagos nag-uurulay sa magiging kapalanan ni Konsyal Butch Borra kung papanuan pa ang tukawang kaini sakaling mag-resign sa pwesto susuki Vice Mayor Gabby Bordado Jr. Asintado,
0: asintado headlines. Siguridad sa probinsya din Camarines Sur tututukan kang bagong tukaw na PNP Provincial Director. Asintado,
1: asintado headlines. Lokal na gobyerno kan Limanan maabugtak na rin sanitary landfill. Asintado,
0: asintado headlines. City Councilor Elmer Maldimoro na mundo sa pagpositibo sa illegal na droga kan nagkaparang empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga. Asintado,
1: asintado headlines. Sa headlines kan mga barata sa kinabanin karawat, Jasmine Paulino nag-ako sinakitan siyang intero na pataubon si Alex Yala sa sendang bakbakan. Asintado,
0: asintado headlines. Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal pati naman sa lado ng karawat asin at siyan sa kabugdakan kang sa tuyong panahon. Gunyan sa detalyes. Sa detalyes kita kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal kasumpay ka nagpapadagos sa impeachment hearing hinaga ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Kasun mang Aldaw na Martes na ipauntok ang ginigibong impeachment trial sa Senado sa sayang urgent motion and manifestation kasumpay kang duwang nakasalang na petisyon na pinagsunod kang sayang legal team na pinamamayuhan ni Attorney Israelito Torion Kunistyon kang Vice Presidente ang poder ni Senador Francis Escudero na mamayo sa impeachment court bilang presiding officer. Hilagad kini sa Korte Suprema na magpalwas ning injunction o interim relief para pugulan ang impeachment court. Asin mga opisyal kini na ipagpadagos ang pagdangog. Pasin pagresibi kang epidensya, magluwasing kasuguan na si magpatupan ng proseso sundong maresolbar ang mga isyong konstitusyonal, mapadabit man sa autoridad kang nasabit ng presiding officer. Sinabi pa man kang kampo kang Vice Presidente ng impeachment court na pinamamayuhan ni Escudero ang produkto kang sesyon kang Hunyo at Resa ngunya na taon na layo ang sa iyang kunikasyon asin nainot ng petisyon.
1: Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabaga mga barata sa lado nasyonal, nagparaluya ang Super Typhoon Bavi antes pa man lumaog sa Philippine Area of Responsibility. Paghali sa 205 kilometers per hour, nasa 185 kilometers per hour na sanaan na dardarang duros kan sinambit ng bagyo. Pero may pagbugso ng 230 kilometers per hour susog sa U.S. Joint Typhoon Warning Center o JTWC na nakabase duman sa Guam, nagluya ang bagyo huliman sa Eyewall Replacement Cycle kung saan nangyari ini pag manipis ang original eyewall kan sarong na makusog na bagyo asin nasalidahanin mas mahiwas na outer eyewall. Posibleng liwat kumusog mga tugang ang bagyong Bavi sa oras na tapos na ang proseso sa pagsalida niya nin Aiwol. Alagad, pwedeng ulangon ini kan paglaog kan alang naduros sa sentro kan bagyo asin kan makusog na inaapod na vertical wind shear sa sirangan kan bagyo. Kaso udma, nasiripan si Bobby sa distansyang 185 kilometers sa sirangan kan Central Luzon asin naghihiro sa west-westward sa west-north-westward sa rikas na 20 kilometers per hour. Oras na maglaog sa par, apod ining si Inday. Pwedeng mantinaron kan bagyo ang super typhoon category sa good sa aga aldaw na Webes July 9. Dahil man piglalaoma na malandfall ang bagyo sa oras na maglaog na sa Philippine landmass asin na pwedeng umagi sa Batanes sa maabot na Biyernes July 10 antes lumuwa sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Sabado July 11. Antabayanan at yan ang update kan sinambit ng bagyo.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, 17 minutos na makalihi sa ang alas 5 nin pagkaaga. Nasa stable condition si Senador Rodante Marcoleta, alagad na ipasubutin ni pwede maghambang sa court hearing. Ilang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief kang Internal Medicine kang PNP General Hospital. Maski na nga ni stable ang kondisyon ni Senador Marcoleta, na ipa-fit for trial ang Senador Huliman sa nag-aagrangay pa ini nim pagbiod kang sa iyang daghan asiman kang sa iyang luong. Apar kay ni halangkaw pa ang blood pressure kang nasabit ng Senador na nagkakawat sa 130/80 sudong 140/100. Ipinasararom naman sa mga laboratory test kabali ng ECG, blood chemistry o blood chemistry test, X-ray, asiman 2D echo. Pagkatapos na magluwas ang laboratory result, pwede nang maaraman ang procedures o workups para man sa nasabit ng Senador. Huwag nang naging parte kang pahay kasing pag-kumpirmara. Napanabit man sa kondisyon kang salud ni Senador Rodante Marcoleta sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine kang PNP General Hospital.
2: Pwede po natin sabihin clinically stable siya kasi ang symptoms po niya is on and off. Pero yung pong blood pressure niya, hindi po siya stable. Nagaganon po, fluctuating po talaga yung blood pressure. Continuous po BP monitoring namin sa kanya ngayon. Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Marcoleta, so kailangan po natin i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon. And the usual, the basic po natin na ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical spine.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, dahil dapat gibuhong lisensya ang 32.2 million na boto na nakuan ni Vice Presidente Sara Duterte kan taon o kan 2022 elections tanganing magwaldas nin pondo o pondo kan gobyerno kaya man pondo kan bayan maghuma nin panggagadan o assassination laban kidating Presidente Bongbong Marcos Jr. Bagkamal nin da ima ipaliwanag na yaman asin iba pang magagabat na aligasyon na nakapalaman sa articles of impeachment. Ini ang ipinagirumdum ni dating Congressman Robert Ace Barber's advisor asin para pahayag kan House Prosecution Panel katakod sa isinangat sa gibong hearing o kaya man impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan si Barber's dating Congressman kan Surigao del Norte nagsimbag sa depensa ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ni Duterte, na nagsabing an impeachment da pagbaliwala sa botong 32.2 milyong nakuat ni Duterte. Sinabi pa ni Barber sa impeachment na kapalaman sa mismo sa konstitusyon, tanging sirto na dawa ang pinakang halangkaw na opisyal kan gobyerno, dawa pa pirang bilyon o bilyon pa ang nakuha kay ning boto, dapat naman imbag siya sa lei kung siya pigsa sa utana nagkasala. Sinabi pa ni Barbers Clarado sa Article 11, Section 2, kan 1987 Constitution, sulamenting presidente, vice presidente, mga maestrado kan Korte Suprema, miyembro kan Constitutional Commission asin ombudsman ang pwedeng baklason sa pwesto sa paagi kan impeachment asin bako subot ining illegal.
0: sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata paman gararing o dyan sa Lado Nasyonal. Daga pasiring si Vice Presidente Sara Duterte sa Senado kasunma. Uli kaini nagkaigwani na pagkakataon si Attorney Lorna Kapunan kang prosecution na maghapot asin gustong gibuhon na hostile witness si Vice President Sara Duterte. Pighapot man ni Attorney Lorna Kapunan kun batender si Vice President Sara Duterte, ulit na naispatan ang nasabit ng Vice Presidente sa Senado kasunma. O yung na naging pagtarama ni Attorney Lorna Kapunan kang prosecution kasunma depit sa bagay na ini.
3: One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. We are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. We yield to the wisdom of your decision.
4: Thank you, ma'am.
3: With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum.
1: Mientras tanto, nagtutubod si Akbayan na Congressman Percy Sindanya na desperado ang defense team ni Vice President Sara Duterte na diskarilon o idiskaril ang impeachment trial kaya nagparapauran ini ni kadakul-dakul ng mga objection. Patatandaan sa hearing sa Article 4 o assassination plot, grave threat and sedition against the government kung sa'yin ipighampang ang primerong witness ang NBI senior agent si John Mark Kalilong, nagparapauran nin objection si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Ang sinasabi ka na kongresista, iyo ang petisyon ay pigfile ni Attorney Israelito Torion asin walo pang mga abogado duman sa Korte Suprema na nagko-question sa otoridad ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay Duterte. Ang DDS, iyo ang primerong nabisto bilang Duterte diehard supporters.
0: Oras sa tungkol niyan, igwanan kita ng 23 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Sa iba pang detalyes ko niyan, kang sa tuyong mga barata, aramon niya ito mga barata sa Lado Lokal.
5: Asintado, live report.
0: Report kang sa tuyong mga pag-ariba sa Luas, Philippine National Police, sa Baduang kang mag-araw, naka-arresto na naman ang personang involto sa illegal na droga.
5: Asintado, live report.
0: Roy Ranuco.
6: Alas sa Jess Nina pagkaga ka sugma kan mag-overall an mga pulis nag-triumpo an pinagsagibong paibas operasyon ni pulis Captain Mark Espanya, Chief of Police kan Magalaw Municipal Police Station Regional Office o kaya PDIA Regional Office sa nasambitan ng operasyon. Dakop an suspect na pinag Bistong si Oman na 32 anyos ang edad, residente kan Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, na kumpiskar sa nasambitan ng suspek ang 0.70 gramo nin shabu kantidad 4,760 asin 500 pesos na pinaggamit sa pagbakala sa suspek. Ang suspek nasa kustudiya ngunyan kan Magaraw PNP ang kapulisan sa Banuan kan Magaraw asin mga barangay opisyal palagos ang monitor asin operasyon kontra illegal na droga ta nganing o kaya ngani subot ma-mantener ang pagiging drug cleared na Banuan kan Magaraw.
7: Sabi yung Sardawa, drug trade municipality na ang Magaraw, pero continuous mangyaran sa mo yung pag-monitor, hindi yung pagdakop. Kasi yung mga naglalaw digdi, ba kung naman talaga sir, mga taga-digdi, may mga taga-Kanaman, may mga taga-Kalabanga, hindi Naga City. Nagiging agian lang ang Magaraw. Kaya...
6: Parte ka na pahayag ni Police Captain Mark Espanyaan na pamayokan na PNP sa Banuan kan Magaraw Camarines Sur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, report.
5: Asintado Live Report.
0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata pa man giraring unyan sa lado... Mga barata pa man giraring unyan sa lado nasyonal. Kasumpay ka nagpapadagos sa na impeachment hearing. Hinagad o pinaliwanag ni Attorney Michael Pua kang depensa. Kang Vice Presidente na nagpasiring sana ang Vice Presidente sa Senado kasunba para makipag-ulay sa mga sasaiyang mga abogado. Inimatapos sa mahiling ang Vice Presidente kasunba sa Senado kung kadakul-dakul espekulasyon ang nag-ruluwasan. Pwede siyang mag-atindir o ipinaapod sa nasa bitnang impeachment hearing. Alagad sinabi ni Attorney Michael Pua, nagpasiring sa Senado kasunba para sana makipag-meeting sa sayang abogado ang Vice Presidente. O yan ang laging pahag niya ni Attorney Pua.
4: He will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay. No? And but she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi because the Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here because meron kaming 2 p.m. hearing, oh, patuloy yung trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenient. Alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time, the Vice President has to go on and do her job as the Vice President.
0: Parte ka mang naging bag ni Attorney Michael Pua kang defense team, kang Vice Presidente.
1: Mientras tanto, pinangirumdum ni House Prosecutor Asinman Akbayan Partilis Congressman Shell Jokno si Vice President Sara Duterte na siya nahampang sa impeachment trial. Bako siyang nagigibunin action movie o kaya drama. Ang pinatutungkulan ni Jokno, iyo ang naging pahayag ni Duterte sa mga linya na naman kaining, mga tinaram na naman kaining, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Na ang gustong garo, gustong sabihon, sa laban dahi ni umadugong laban, dahi siya maduko. Ang sinambit ng linya mga tugang, hali sa tulang Invictus ni William Ernest Henley. Pero sabi ni Jokno, kasuudma, nagduman sa Senado si Sara Duterte sa paghunang mahampang ini sa impeachment trial. Pero imbis na maghampang, ang pigpaparasabi kaining o ang linya kaining bloodied but unbowed, ginibos sa mga taga-media inhuli ta maisog ining naghampang sa sarong halipot na press conference.
0: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata, ibinasura kang Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni dating Senador Bong Revilla na temporaryo makaluwas sa kulungan para madumanan ang bilara kang sayang tugang na si Jojo Manungas Bautista duman sa Imus, Cavite. Sa desisyon kang Sandigan Bayan na may petsang Hunyo 26 ang unya na taon, asin na isa publiko kaso udmang petsa 7, pinagagilid ang apat na oras urgent motion para man sa Farlow o Farlow kang dating senador. Ulit na ini, madara sa buting bakumpata sa pagtrato sa iba pa mga nakakulong kasumpay kang nasabit ng o na may koneksyon sa nasabit ng kaso. Si Revilla, nakakulong sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Huli man sa kasong malversation as in graft kasumpay, kang subot anomalia sa flood control project sa Pandi, Bulacan, kanakalis sa Hunyo 27 o Hunyo 28 kang tao ngunya na taon, kang mag-request ni Farlo ang company Revilla. Dilinaw man kang graft court na ang grounds para man sa temporaryong pagpapalibre ang limitado sana kung may piyansa. May pamansubot lay na nagtatao sa sarong akusado ning right to Farlow. Nakabugtak man subot sa resolusyon, napiktado man ang resources kang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na may custody kay Revilla sa Payatas Jail kung ini ipapasunod. Oras sa tunyan, igwalagitan 31 minutos. Makaliisang alas 5 ng paggaga. At yan, mabalik kami sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal, asiman sa lado nasyonal, pati naman report, hali sa pag-asa.
5: Radyo Guapito.
8: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top-notchers. Igwaman ininim modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukawal Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pagkukawal Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masaim ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
14: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
15: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
16: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata. 39 minutos na makalihis ang alas 5 nin pagka morning. Sa iba pang detalyes kunyan kang sa tuyang mga barata, barata pa man girari kunyan sa lado nasyonal. Pinapahali kang abogado ni Vice President Sara Duterte bilang testigo si NBI Agent Kalilong. Matapos man ining manutaran kang depensa na naisubot kabali sa mga listahan na pinag-sumitir para man sa impeachment. Uy, asi man, tulos-tulos nag-kaigwaman ng ruling si Senate o si Senador Chis Escudero dapit sa bagay na ini. Uy, ang naging pahayag kang abogado kang Vice Presidente sa pagpapahali bilang testigo sa NBI agent.
3: May we move for the exclusion of Agent Kalilong for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
4: The chair will make its ruling. The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles, because only a summary is required to be stated in the articles of impeachment in this case and or complaint, and not a complete list of the prosecution's evidence and or witnesses. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pretrial brief, not only order but brief, of the counsel for prosecutors. But in relation to this witness, even if you will do cross, you can register your continuing objection, counsel for respondent.
3: We are registering it, Your Honor, please.
4: So noted, counsel for the prosecution may proceed.
2: Pati ka naging ruling ni Senador Chis Escudero.
5: Pakusubot si Vice President Sara Duterte ang biktima, kundi ang mga Pilipino, kaya siya na-impeach as in nag-aatubang niyan sa trial. Ini ang pigklaro ni prosecution spokesperson asin man kabataan Party List Congressman Rene Co. Uli tagarod na nagpapa-victim effect na naman si Duterte, kaya ipinapaluwas niyang siya ang mas dudugoon sa bloodbath asin bludgeoning sa impeachment trial. Apoer digdi. Dahil man subot maipaliwanag ni Duterte, dahil man kaya subot ipinapaliwanag ni Duterte ang bilyones pesos na naglaog sa iyang bank account asin agom na si Attorney Manasseh Scarpio ang panunuhol asin maging ang ginibong panguhuma sa presidente kan nasyon. Antes kani, matatandaang nagpasilag si Duterte naman sa Senado kung sain pirang segundong nagpa-press conference ni asin sinabi niyang, in this bloodbath, in bludgeoning, I will be bloodied, bat and bow. na ikinokonsiderar kan na iba na pabiktim daa kan Vice Presidente. Susugman ki Act Teacher Party List Congressman dai bagay ki Duterte na magpara pabiktim nin Julita Bistado Subot ang Vice Presidente sa pagiging bully.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa Lado Nacional, standby Rick Margibara sa iba pang barata sa Lado Nacional. Nakakamatingunyan ning signaling issue ang linya ka Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa southbound sa pagultan ng kang Santolan asin Ortigas Station kasubang pagkaaga. Resulta kay ni na nagkaigwan ng halabang pila ni mga pasahero sa mga istasyon na kang tren. Sa abiso kang MRT3, napag-araman na nagkaigwan ng automatic train protection. Pasado alas 6:08 ng pagkaaga ang linya. Huli kay ni, nag-aribayan si Danga magapasunod ng temporary 40 km per hour sa restriction para man sa seguridad kana hali sa southbound kang Santolan Station, sudong Ortigas Station. Tulus-tulus man na naghaganin na dispensa ang MRT3 huli man kang nasa bitna ang insidente. Iba pa detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata pa man giraring unyan sa Lado Lokal, Police Colonel Tyrone Dutimas, bagong tukaw na PNP Provincial Director, may pahayag na mapanabit man sa pagkakakumpiskar ka mga white clay sa banuan kang Siruma.
6: Asintado, live report.
2: Rick Margivara.
7: Nagkataon ni pahayag sa isyu ng pagkakakumpiska ni mga stockpile na white clay sa banuan ni Siruma Camarines Sur, ang bagong tukaw na OIC Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office na si Police Colonel Tyrone Dutimas. Pagigirumduman na kan Hulyo 4, 2026, alas 16 aga kan sa kinahon subuot kan mga dai nagpabistong mga tauhan kan Mines and Geosciences Bureau ang APCC. Mining na nasa banuan ni Siruma Camarines Sur. Sinabi ni Police Colonel Dutimas sa naging paghahakot, nababanggit ang presensya kan sa Gip Kaligasan Task Force na sigun sa iya, may napwasindang impormasyon na ang papel kay ni iyon maghakot nin mga white clay basado sa sugo kan MGB-DNR huli ta pinagtutubudan na hali sa illegal na pagmimina ang mga white clay. Uni ang parte kan pahayag ni Police Colonel Tyrone Dutimas.
8: Actually, nabrief ako na nagdumanda sa inda ang DNR, MGB, na nag-request ng assistance regarding nga rin naman sa white clay. I think white clay ito na issue na in which it is being held, inauling siya kang ang nakalagay kasi sa blotter is from the Kalikasan, no? From the provincial capital, members of the Kalikasan. But jointly with the DNR at saka MGB naman yung operation. Sabi ko sa kanya, actually, ang DNR at saka MGB, implementing agency yan, in which ang kalikasan siguro sila lang ang natas para maghaul kang itong white clay na accordingly, no, allegedly illegally mine itong.
7: Mientras tanto, sigun pa sa opisyal, gigibunin da namamugtak lang sinda sa tao kan issue asin mataw ning police assistance ulit ang lead agency kay ni iyo ang DNR. Para sa Asintado News, Rickmar Givara.
6: Asintado live report.
2: Mabalo sa Rickmar Givara sa sebong dagdag na impormasyon. Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata. Oras sa tugon yan, igwa na kita ng 47 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Balikanta ang iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa Lado Nasyonal. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mayong dapat na ika-alarma ang publiko sa paglangkaw kang kaso kang COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas sa tulong simana huli tayo mantinido sabot na manageable. Susuki Belmonte, higot na minomonitor kang lokal na gobyerno ang sitwasyon kung kaya dapat dai ma-alarma ang mga residentes kang sa indang syudad. Sinabi pa kaini na padago sa nagtataw ang City Health Department ng tamang serbisyong medikal sa mga residente na kakamati kang kaparehong sinyales sa paagi kang mga City Health Center at mga ospital kang syudad. Binaga inganyar man kaini ng publiko naman tinidong mag-marigmat alagad dai man subot mag-panik. Asin tulis sa mga pahiling sa doktor kung nakakamati ning simptomas kasabay kang padagos na pagsunod sa mga simpleng lakdang sa pag-iwas para maproteksyonan ang sadiri asin man ang komunidad. Basado sa listahan kang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, nasa 23 sa kaso kang COVID-19 ang nairehistro po on Mayo 21 sudong Hunyo just ngunyang taon. Laglang kao pa ini sa 84 ang kaso pon bulan kang Hunyo o kang Hunyo 11 sudong Hulyo 1. Susuki Belmonte padagos sa nagtataoning libreng medical consultation ang 61 East na health center sa syudad asin nagtataoning libreng COVID-19 testing asin man

0: nuclear submarine ang nagbuhi ng ballistic missile na may bit-bit na dummy warhead sa Pacific mga bandang alas 12:01 nin hapon. Mientras tanto, sinabi man ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na dawa parte kan taunang training kan China ang pagbuhi nin missile, mas pinalala subot kini ang mga nagdadanay na kandalan sa nasa bitna ng riyon na nga pudan pa ang opisyal ng transparency restraint as in pagpundo sa mga lakdang na nakakapalangkaw ng tensyon. Kasabay kan panilindugan ka ni AFP na mandato kaining protehiran ang soberenya ka nasyon as in derechos duman sa West Philippine Sea. Sa kasumpay na bareta nanindugan man o inapod man ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton na provocative as in kontra sa regional stability and ballistic missile launch kan China kasabay kan liwat na pagsyerto ni higot na suporta kan Amerika sa Pilipinas. Sinabi pa ni Lipton kairiba kan U.S. and Pilipinas sa mga pakahandalan katukod mas sa missile launch as in mantinido ni nakatutok sa pagkikipag-koordinar sa inaapod na all the security ally in the region.
1: 9 minuto santas mag-alas 6 ng pagkaaga sa iba pang detalyas kang sa tuyong mga barata sa Lado Nasyonal. Standby Joel Sulina. Sarong Russian citizen ang sinangatan ng reklamong acts of lasciviousness kang sarong Pilipina huli man sa panghahapihap sa mga masasela na parte kang lawas at simpagpurbar na pangahadok naman sa Taguig City kanakalihis na simana. Susog sa complaint affidavit o kanakalihis sa bulan sa complaint affidavit na pinag-sumitir sa Taguig City Prosecutor's Office, ang suspect nag-i-star sa sarong condominium at simang empleyado subuot kang Russian Embassy sa Pilipinas. Aga nagdibo nin malaswa sa laog asin luwas kang elevator kang nakalihis na Hunyo 5 ngunya na taon. Sa reklamo kang biktima, nagahalat siya para maglunad sa elevator kang sarong condominium kabilang kaputan sa likod as in botlu na nagdurar ng tulong segundo. Dahil mantulo siya nakapag-react sa pagkabila, natakot as in dahil makatubod sa nasa bitnang pangyayari. Dahil masubot na gibo makaluwas sa tulo sa elevator, huli man na corner ini, sudong siya makaluwas kaibahan ng suspect o nagluwas na ang suspect. Pinurbaran man na arigluhon kang suspect kasi naghagad ng dispensa kasi nagpromesa na pahalion na sana sa pinag-iistara na condominium kasi mataon ng kwarta bilang compensation na sa pinag-nigaran man o pinagsayubahan kang biktima. Pinagdulok naman ang kaso sa violence against women and children sa desk kang barangay Fort Bonifacio duman sa siyudad kang Taguig.
0: Ibinandera kan DILG, ipig bugta kan DILG ang mga LGU, particular na ang mga nasa Northern Luzon sa hazard prone area sa heightened alert kasabay kan nakatalaan na paglaog sa kan super typhoon o kaya man bagyong Bobby sa Philippine Area of Responsibility sa pahayag na iniluwas kan DILG kan July 7. Dapat na mag-preparar ang sinambit na mga lugar sa paglaog kan bagyo at tibaad hagupon ini kan sinambit na makusugo na bagyo. Katakot kini, matatanda ang nakabandera naman sa heightened alert ang NDRRMC mapanapit sa paglaog kan sinambit ng bagyo. Mantang ang DSWD ang nag-preparar naman subot sa mga posibleng pangaipok kan mga maapekterang individual asin pamilya kan sinambit ng makusugo na bagyong posibleng umagi o kaya man magpapyaw digdi sa Pilipinas.
1: Oras sa tungkol niya, diguanig lang 6 minuto santas, mag-alas 6 nin pag-aaga. Sa iba pang detalis ko niyan, kang sa tuyo mga barata, barata ko dango niyan sa Lado Lokal.
2: Asintado, live report.
1: 146 na ordinansa na ipasar kang 15 sangguniang panlusod sa laog ning sarong taon.
2: Asintado, live report.
1: Joel Sulina.
3: Matapos ang primerong taon, kang 15 sangguniang members kang pang...

0: lokal na gobyerno Konsulat Dignagan sa pamamayo ni Vice Mayor Gabby Portado. Total na 146 kabus na local ordinance ang naipasara kang konseho noon na July 1, 2025, sundong niya na petsa 30 kang Hunyo 2026 sa 49th regular session Council Ma. Ilabi ni Vice Mayor Gabby Portado bilang presiding officer ang naging legislative accomplishment kang 15th sanggunian panglungsod kang Naga. Asin ang summary report hali sa sanggunian panglungsod sekretaryata o sa 146 na ordinansa ang naipasara kang presenting miyembros kang konseho lokal sa inigwamang 1,067 kabus na naipasar na mga resolutions sa total na 49 regular session na natapos kang konseho lokal. 409 na letter request hali sa opisina kang alkalde ang na-receive kung sa ina 53 ang naaprobahan o natawanan ng aksyon na kang konseho sa pagi kang ordinansa. Total na sarong executive session, duwang special session, asin sarong oversight session, an accomplishment o ang nahaman kang membros kang 15 sangguriang panglungsod. Uya si Vice Mayor Gabby Portado.
1: We approved a total of 146 ordinances, some of them landmark ordinances. And then we also approve a total of 1,067 resolutions. So we did a good job during the first year of our term. Congratulations to the members of the 15th Sangguniang Panglungsod, the Secretariat, and the staff.
0: Parte kang naging pahayag ni Vice Mayor Gabby Portado kasudma sa 49th regular session kang 15th Sangguniang Panglungsod. Para sa Asintado News, Joven Solina.
2: Asintado Live Report.
3: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada. Barada pa man giraring ganyan sa Lado Nasyonal. Balik na sa normal, kaso kanakalis na Lunes ang face-to-face classes sa San Jose National High School duman sa siyudad kang Tacloban. Iniduwang simana matapos ang madugong shooting incident na nangyari sa loob kang nasa bitang eskwelahan na kinasasangkutan kang duwang menor de edad asin ikinagadan kang tulong estudyante asin ikinalugad kang 20 iba pa. Mismong si Deped Secretary Sani Angara ang nagkumpirmara na nagbuo na giraray ang paglaog sa eskwelahan ka mga estudyante kang nasa bitang eskwelahan. Napag-araman ng mga estudyante na mantinidong emotionally distressed. Huli mga sa insidente, ang di man pipirito na maglaog sa eskwelahan asin pwedeng magpadagos kang sedang pag-aadal sa paagi kang flexible learning arrangement mientras sa sinda nagpapaumay. Sinabi pa kang DepEd, ang liwat na pagbukas kang San Jose National High School, ang parte man kang Nationwide School Safety Campaign kang DepEd na kinababalehan kang school safety audits as in measures para man mapakusog ang seguridad sa mga campus. Lagabugtak man nin kadagdagan ng closed circuit television cameras, walkthrough metal detectors, perimeter fencing as in dinagdagan pa ang police visibility sa nasa bitang eskwelahan. Ang mga classroom kung saan nangyari ang panggagadan asin man ang ginibo na mo ng mga opisina asin din gagamitin pa sa pag-eskwela ka mga estudyante. Pinaglinig naman subot asin liwat na pininturahan para maibalik ang learning environment sa nasa bitang eskwelahan.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, binanata ni House Prosecutor asin Congressman Terry Ridon si Vice President Sara Duterte bako dining rara girl o kaya man cheerleader ang Vice Presidente para maghiwa-hiwa duman sa Senado asin suportaran ang sa iyang defense team na napapalaban. Antes kaya kaini nainot nang nagbisita ang Vice Presidente sa Senado antes pa man opisyal na magpuon ang ikaduwang aldaw kan Senate impeachment trial sa iya kasuod ma July 7 asin dinumanin niya pa ang mga members kan defense panel na nagdidepensa sa mga aligasyon o sang katerbang mga aligasyon laban sa iya. Basado sa naging simbag ni Ridon sa entrevista sa iya kan media, kasuod ma sinabi kaining ipinapahiling lang daa kan ginibod kan Vice Presidente na mayo talaga ining plano na tumunga sa impeachment court as in magpaimutik sa mga akusasyon laban sa iya na samantalang dapat niya ning gibuhon ninhuli ta kadakol ng mga Pilipino ang naghahalat kan sa iyang mga paliwanag patutsada pa ni Ridon Acusado si Acusado subot si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa iya as in bakong cheerleader para suportaran ang sa iya mga abogado. Idiragdagpakan kongresista kay Puan subot ni Sara Duterte na mag-aatindin sa impeachment trial para sa iyang sarili as in bakong magpara suporta sa iyang defense team.
3: Oras sa tugon niyan, eksaktong alas 6 nin pag-aaga. Babalikan niya itong iba pang detalye sa Aratchan, mga barata sa lado nasyonal, barata sa lado ng Karawat, at siman sa kabugdakan kang satuyang panahon sa samuyang pagbalta.
2: Radyo Guapito.
5: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
6: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
7: JLE's Driving Academy
6: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
8: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
9: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Padi, bakong college na si Marie Chris.
10: Yung padi, personal sa Loogan. Pero padi, na ikuparam sa enroll si Marie Chris.
9: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
10: NCF?
9: Yung padi, Business Administration. Major in Financial Management.
10: Pero magbabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sila. Saka, private baga. Malang tuition.
9: Ayan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
10: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management. So, into the future.
11: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
12: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
13: From its humble beginning in 1997, KRTE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRTE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRTE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRTE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRTE Balon Tours, 96@yahoo.com.
14: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
15: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
16: Siyempre naman.
15: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
17: Wow, gustong-gusto ko yan.
15: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
16: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
17: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
15: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
16: Healthy na?
17: Pampaligaya pa.
15: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
16: Basta may black,
17: may balak.
15: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
18: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
19: Walang aw sa PAW!
20: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
21: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa tungkol niyan, igwari kita ng 8 minutos makalisa ang alas 6 nin pagkaaga. Antas kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Aramon mo na niya to ang magiging kamugtakan kang sa tuyong panahon sa Bayan kang Pag-asa, DOST duman sa siyudad kang Legazpi. Aramon nato kung ano maging epekto kang bagyong si Inday na pinagpangarana na kang pag-asa. Biyantras na ini maski nasa luas pa kang Philippine Area of Responsibility. Nasa linya ko dyan si Ma'am Alexis Ray Vivar kang pag-asa DOST sa Legazpi.
0: Apo, maray na pagkaaga po. Para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, base sa ating weather forecast and update, no, lalo na dito sa binabantayan natin si Super Typhoon Inday. As of kasubanggingan na 11 p.m. ay inapod na natin itong si Super Typhoon Bavi na si Inday. Kahit pa ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, gawa na may mga tropical cyclone wind signal na tayong itinaas dito sa mga parte ng Northern Luzon. So, base sa ating first na bulletin, no, itong si Super Typhoon Inday ay nasa labas pa nga ng ating APAR, pero nakaka-apekto na yung dala nitong hangin, lalo na dito sa parts ng Northern Luzon. At inaasahan natin na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at dyan na aga. Bali, ang sentro nito ni Super Typhoon Inday ay nasa layong 1,545 kilometers sa sirangan ng Northern Luzon. At padagos ang paghiro nito sa direksyong westward na may gasgas na 30 kilometers per hour. Ngunyan, ang kusog ng paros na dala nito ni Bagyong Inday ay umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugso naman umaabot ng 230 kilometers per hour. Base sa ating track forecast, tigaasahan ta na itong si Inday ay pinakamalapit dito sa Tuya Bicol region by Thursday or Friday. Medyo malayo ito pero abot tayo nung dala nitong hangin. So hindi natin tighahali ang posibilidad na magkaigwa man yung mga tropical cyclone wind signal, lalo na sa eastern section ng Bicol region or yung mga nasa sirangang bahagi. Then mahiro itong si Inday pa northwestward, pa Hilagang Kanduran, at tig-expectan na ito ay maluwas ng ating area of responsibility by Saturday na morning. Ngunya na aldaw, tig-aasahan taman giraray ang generally fair na weather since medyo harayo pa itong si Bagyong Inday. At ang ina-expect natin na weather condition is yun nga po, partly cloudy to cloudy, na may mga possibility lang ng mga pulo-pulong pag-uuran, as in mga localized na thunderstorms. Bali, yun po, sa tuyang weather forecast. Bali po, digdi
1: sa pag-asin. Ma'am, maapot ko lang, ma'am.
3: Parte ka mga naging report kang pag-asa DOST sa siyudad kang Legazpi kaso ang amay na pag-aagas sa kamugdakan kang satuyang panahon. Sa details kita ko dyan kang satuyang mga barata. Barata kita ko dyan sa lado lokal. Arestado ang magtugang. Asiman ang sendang tiyoon. Duman sa siyudad kang Iriga. Pagkaibahan ko dyan sa karsel kang Iriga City Police Station sa siyudad kang Iriga. Ang magtugang asin ang sendang tiyoon na inaresto. O naaresto sa ginibong search warrant operation kang Iriga City Police Station sa Zone 4, Barangay San Francisco, aga kasod bang Martes. Sa harong kamagtugang, na-recover ka mga operatiba ang 10 gramo ng sumutsyabu na nagkakantidad 68,000 pesos. Biyantras na 15 gramo man ding shabu na nagkakantidad 102,000 pesos ang na-recover sa tiyoon kamagtugang sa suway na harong. Susugi Police Lieutenant Colonel Jeric Don Saja, Chief of Police kang Iriga City Police Station. Saro sa magtugang, dadaiman pinangaranan ang dati ng nakulong sa illegal na droga. Alagad na dismiss. Alagad ko niyan, sisiguradun subot kang Philippine National Police na magiging pusog ang kasong isasangat sa mga ini para dai na makaluwas sa karsel.
4: Mientras tanto sa mga bareta pa sa lado lokal, dahil pangani na gagamit, ihirahayo na naman. Ini ang nadidismayang pahayag ni Congressman Arnie Fuentebella kan Partido District matapos makaabot digdi ang impormasyon na ipapahirahay na naman subot kan Kapitulyo Provincial and District hospital sa Banuaan Kanggawa, Camarines Sur, Dawa day piggagamit sa post ni Congressman Puentebella sa iyang Facebook account. Ipigbugta kay ni anako ang invitation to bid kan Kapitulyo dapit sa repair and rehabilitation subot kan sinambit ng District Hospital Dawa day man subot nagagamit. Susugpa sa post kan Kongresista kan 4th District kadakol subot na nagaharapot kung papaano naraot sa ibong kan kawaran ng pasyenteng naglalaog sa nasambit ng hospital. Sa ipig post pa ni Puentebella sa ipig publikar na invitation to bid kan Kapitulyo, nasa 10 million pesos plus subot ang gagastuson para sa nasambit ng repair and rehabilitation. Sinabi pa ni Puentebella, mientras halawig ng panahong day subot na papakinabangan ang sinambit ng District Hospital sa Goa, panago subot nawawar ang pagkakataon ang mga residente sa nasambit ng Banuaan, urog na si mga tios na pasyente na magkaigwanin marikas sa sinmas sa tultol na serbisyo sa salud kung day pa magkutipas pasiring sa Bicol Medical Center sa siyudad ni Naga.
3: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata kung sinaga City Mayor Len Robredo ang hahaputong kung sa inhalang illegal na droga matapos na mainbweldo ang 11 empleyado na pinagpapasarar mo niyan sa confirmatory testing. Bayo subot sa Laogang City Hall ang burabo na pinagigikanan kang nasabit ang illegal na droga. Idako man kang alkali na talaga may problema sa illegal na droga sa siyudad kang Naga kung kaya dapat subot na labu-labuhon. Kang Naga City Police Office ang sa edang operasyon alagad, dapat darakula na volume ng illegal na droga ang sa edang mara-recover para man maikonsiderar na saro ining accomplishment. Sa meeting ba ni Mayor Robredo asin Acting City Director Police Colonel Rizal de Caballero, isinugo kang alkali ang mas darakulang anti-illegal drug operation. Sa Laogang siyudad kang Naga asin mas pakusugun subuot ang intelligence gathering. Nanutaran man kang alkali ang pagbalyo ng destino kang ibang opisyal kang PNP urug na sa Intelligence Division asin Mobile Force Company. Kung igwasubot na pinaghali sa Naga City Police Office, dapat tribayan tulus-tulus ini kang PNP Regional Command 5.
4: Pagkatapos nin hadawig na maray na panahon, magkakaigwana nin sanitary landfill sa Banuaan nin Libanan, Camarines Sur. Iyan pagkatapos kumpirmaro ni Mayor Edelson Marfil na pupo na na ngunyar taon ang pagpapatugdok kan sinambit ng landfill bilang pag-utob sa ipigmamandokan Republic Act 9003 na nagbabawal sa mga lokal na gobyerno sa open dump site. Sa interview kan asintado sa Radyo Kasudma, sinabi kan alkalde na sa 40 million pesos ang ipigalukar na budget kan lokal na gobyerno kan Libanan para sa phase 1 kan sinambit ng proyekto. 15 million pesos digdi ang ginastos bilang pambakal sa 12 hektaryang loting tutugdukan kan sinambit ng basurahan. Sinabi pa kan alkalde na base sa sendang ginibong feasibility study, 50 years ang operasyon kan landfill. Piglinaw pa ni Mayor Marfil na imbes mag-utang ang Economic Development Fund for 2026 ang gagamiton o gagasuson kan lokal na gobyerno para sa nasambit ng proyekto. Ipinaliwanag pa kan alkalde haros nasa 1 million pesos kada bulan ang pigagastos kan munisipyo para sa waste disposal o pag-apon nin basura sa sanitary landfill duman sa Legazpi City. Gagamiton ang o sa oras na matapos o mahaman ang proyekto sa masunod na taon, kinakarkulong makakatipid subot nin haros 12 million pesos kada taon ang lokal na gobyerno kan Libmanan, uya si Mayor Marfil.
2: Magkakaigwa na pong sanitary landfill ang Banuaan Kalimanan. Base po naman sa daga na na-procured ang local government, 12 hectares po ang nabakal sang daga na malas po yan ng 50 years kung yan po gagamitin ng sanitary landfill based naman sa feasibility study, 50 years po nagagamitin kang LGU Libmanan ang apunan ng basura niya. Kami po ngunyan, ang local government unit of Libmanan, nagagastos ng 1 million a month sa pag-apon lang ng basura sa Iwabiso, sa Legazpi. Mm-hmm. And kaya naghingo ako gamit ang Economic Development Fund Budget 2026. Nag-allocate kita ng 40 million para sa phase 1 kang sanitary landfill and nagbakal kita ng 12 hectares na daga na worth 15 million. Mm-hmm. So yun lang po yung nagastos sa dahil po nag-utang ang Libmanan. Mm-hmm. Ginamit ko lang po ang taxpayers' money para mapunan ang sanitary landfill sa Banuaan ng Libmanan. Kaya po next year, kung sakaling matapos, makakatipid kita ng 12 million every year ang Banuaan Kalimantan.
4: Parte kan mga naging pahayag ni Mayor Edelson Marpil kan libmanan.
3: Sa iba pang detalyas kang sa tuyang mga barata, ang pagpapasunod kan mga programa kang Philippine National Police ang saro sa mga naging kasuguan kang PNP Regional Command 5 sa bagong tukaw na PNP Provincial Director kang Provincial Incoma rin ni Sunasi Police Colonel Tyron Dutimas. Pero kay ni, sinabi kang bagong PNP Provincial Director kang Kamarin ni Sur na ipapasunod ba niya ang mga higot na seguridad sa probinsya. Orog na ta nagiging issue ngunyan ang seguridad sa mga eskwelahan. Uy, ng parte kang pahayag na yan ni Police Colonel Tyron Dutimas.
5: Ang tugon mga kang satuyang Regional Director na dagusin lang ang programa kang PNP. Especially ang programa kang saruyang satuyang Chief Philippine National Police na dapat mamantiner ta ang peace and order sa sarong lugar. Kasi human lang ang pinaka-aim ta dyan. Kasi pag nagkaigo kita ng peace and order, of course, followed by development na yan kang area, di ba? So meaning, we have to protect all the people na kung ano nasasakupan ta from any incident. Most likely, kasi ngunyan may mga issues regarding sa mga sa schools in which nagkakagwaning ko yan ng mga problema dyan, which one of which na dapat tawantan yung focus ng attention.
3: Parte ka magnaging bayag kang bagong PNP Provincial Director kang Kamarin ni Sir Police Colonel Tyron Dutimas.
4: Ipinahayag ni Police Captain Mark Espanya, ang Chief of Police kan Magarao Municipal Police Station, maigpit man subot na pigbabantayin o pigmumonitor kan sendang hipatura ang nasa 13 mga pampubliko asin pribadong eskwilahan sa nasambit ng banuaan bilang pag-utob sa naging direktiba kan liderato kan PNP kasunod kan nangyaring sunod-sunod na karibukan sa ibang mga eskwilahan sa nasyon. Anagad susog Espanya na puon pa kan mag-arangkada ang eskwilahan. Nagkukundusin na sindanin visitation as in lecture bilang parte kan daily monitoring para sa seguridad kan mga kaakiang estudyante. Apuwar kayan may mga naka-assign naman subot police personnel harani sa bisinidad kan eskwilahan. Uya si Espanya.
7: Simula ka itong nagbukas sa Brigada Eskwela, may pang itong nangyayari sir sa Pagkong Bisaya. Talaga po sir ang PNP Magarao, actually sir, yan walong public, ano, public school and then limang private school. Labas po na po yan sir na ikot. Kasi may direktiba man kami sa kamkrapin na ito na itong burukasan kang anong balik eskwela. Kahit po ang sir na magano, makipag-coordinate. Bako lang coordinate, magkaiba yung program doon sa mga eskwelahan. Aram po yan sa mga principal and then may mga eskwelahan na po kitang nalumanan. Bako lang din sa sentro. Labas po kita sir nagkarandak yan yung mga school visitation, lecture. Daily po sir, may daily monitoring na pinahagad ng provincial command na pinasubmit po sa regional command itong pag-visita sa mga school visibility. And then may ano po kami doon, may mga naka-extenday na po talagang itong sanabi ni Sipilita. Para po, yun yung nahihiling po ang presensya ng kapulitan sa eskwelahan.
22: Oh, okay.
4: Parte kan mga naging paliwanag ni Police Captain Mark Espanya kan Magarao PNP.
3: Sa iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata, mas uruga na nagahuros ang bilang ka mga kasuling harabunan sa siyudad kang Naga. Sabi ini ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris kang Naga City Police Office. Sigun sa opisyal, resulta subot ini ka mas pinahigot na pagpapatrolya kang anum ng mga police station sa Naga City Police Office sa siman ang police visibility sa mga lugar kung sa infirmi nangyayari ang nasambit na mga harabunan. Dakulang tabang baan sa pagbawas kang bilang ka mga harabunan sa siyudad kang Naga. Ang mga countermeasures sa pinagigibukang komunidad urog na sa mga barangay. Kamalidigdi ang pag-install ng mga CCTV camera asa ang pag-deploy ng mga dagdag na security guard sa mga harong o kaibang establishmento. Mientras tanto, mas pinakusugman kang PNP Naga ang karamahan kan mga barangay tanod o barangay peacekeeping action teams na sakop ka mga police station sa siyudad ni Naga. Sa bahagi ng mga training, mas naging epektibo sumuot na katuwang kang kapulisan sa pagpapasunod kang lay ang mga barangay tanod.
4: Pwedeng mag-expropriate nin pribadong daga uloti ang sarong lokal na gobyerno kung inigagamiton sa importanteng marina pangaypo o pagpapatugdok nin mga importanteng government project. anagad klarado na may limitasyon sa nasubot ang hiwas o sakop kandaga na pwedeng i-expropriate depende sa paggagamitan o ibubugtak na proyekto. Iniliwat ang tinawan doon ni Congressman Nelson Legacion matapos ang ginibong pagkipaghampangan kaini sa mga residente sin mga may sariling daga sa barangay Sagurong Pili, Camarines Sur kang nakaaging o karagtalikod na simana. Katakot kan ginigibong pagpapalayas kan Kapitolyo Provincial sa mga residente dakol na mga residente kan sobra sa 200 hektaryang daga sa barangay Kadlan, Sagurong, Asin, San Jose sa nasang bitnang banuaan na tutugdukan subot nin Uptown Kamsur with Golf Course Project. Liwat ipigboyagyag ni Legacion na base sa inapurbarang ordinansa kan sangguniang panlalawigan, klarado na itutugdukan Kapitolyo Provincial iyo ang Capitol Annex Office, Provincial Health Office, housing project kan mga empleyado sin iba pang mga pasilidad. Alagad sa ginibong public scoping kan DNR, dahil palang nahaloy na buyagyag na kabali sa ibubugtak sa nasambit ng kadagaan ang 54 hektaryas na golf course asin ang 134 hektaryas na mayo pasubot pagagamitan ang kabali sa pig expropriate o yas Legacion.
6: Pwede man din talaga ang sarong local government unit na mag-expropriate din daga. Pero by condition, for public use or purpose and upon payment of just compensation. Ang nakasurat po sa Ordinance Number 009, Establishment of Capitol Annex Office, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office, Hall of Justice, Provincial Training Institute, Public Library and Museum, Nurseries, Research and Development Centers, Parks and Playgrounds, Housing for Employees, and Future National and Regional Offices of the government. Sa irang po ang batas, pag inilang po ang pagbabasehan, talaga man na ma-decision ang korte na for public use or purpose. Pero ako po nga nagngangalas, gaano kadakol na area, gaano kadakol ang area na kinakaipuhan para sa mga nabanggit na opisina. Ako po para sa kuya, dahi po maabot ng 200 hectares. Sobra-sobra po ang 200. As in, kung nanotaran po nindo, mayo po sa listahan itong golf course, pang private. Sisa lang, makikinabang po kayo.
4: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Legacion.
3: Maurin barata niya tungo dyan sa lado lokal arestado kang Naga City Police Station 1 as in City Drug Enforcement Unit ang duwang drug personality. Sarong digdi si alias Freddy, 49 anyos, sarong parapadyak. Digdi sa siyudad kang Naga kaiban si alias Rox, 39 anyos, mayong trabaho. Tulong pidaso ning pinagtutubudan na illegal na droga ang nakumpiskar sa duwang suspect na may kinakarkulong drug price na 6,800 pesos. Asiman 500 pesos na ginamit na buybust money ang kamalipaman sa na-recover ka mga autoridad. Susog sa Philippine National Police, hindi sa siyudad kang Naga. Haloy na ang nasa watchlist kang PNP ang duwang suspect na naaresto kasulma. Nagagiman sa higot na monitoring as in surveillance ka mga operatiba, ang duwa antes nagpositibo sa ginibong drug buybust operation.
4: Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinamanin karawat ang bareta sa sports tutsendo kan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, nag-inumaw-inumaw ni world number 17 Jasmine Paolini kan Italy si Pinay tennis star Alex Yala matapos ang sendang matinding bakbakan sa fourth round kan 2026 Wimbledon Championship kang nagtalikod na Lunes, July 6. Sinabi ni Paolini na nasakitan talaga siya kay Alex Yala antes niya ining mapataob. Kinakaipuan kay ni Paolini na ibubuan sa iyang matinding ansa iyang bilog na puwersa tanganing pataubon si Yala sa laog nin tulong set sa score na 6-4, 4-6 asin 6-3 asin makaabante sa quarterfinals kung sain makakasagupa niya si Marta Kostyuk. Para kay Paolini, nagserbi man ining balos niya matapos siyang pabagsakon man ni Yala sa round of 32 kan Dubai Championship kan nagtalikod na Pebrero. Sinabi pa kan Italian tennis star, piglalaoman niya na ang saro na namang masakito na laban kaya naghahanda na siya nin, o naghahanda siyang maray para sa saindang rematch.

0: Pakatugin ang katripunan kang sa tuyo mga barata. Ngunyan na aldaw na Martes, Miyerkules, pecha 8 kita kambulin kang Hulyo taon 2026. Sa pangaran ka mga pagiriba sa luwasan, paabon report sa lalo teknikal si Terde Berdewa, si Angelica Salcedo. Kami po ang sino mga naging tagmagatud barata.
1: Ini po si Arisar.
0: Sa pangaran ni Edward Bandol, ako po sa dulingkod sa Melvin Maestrado Machado. Dala sa to sa FB Live, 170 sa YouTube, 175. Babalos kang sa Indong, pagantabay.
2: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga di kalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga di kalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ang nga na mga tugang, sakto na pong alas 6. Alas 6:35 na po ning pag-aaga ang oras pong ini dira sa toya kang SJ Hardware Plus. Mga tugang, ngunyan pong aldaw ang pagpuon kang celebration, anniversary celebration kang SJ Hardware Plus. Ngunyan aldaw igwa po ning Magayon Abareta. Sa indo ang SJ Hardware Plus. Tangon niya na July 18, igwa po si Danning free gift para sa first 100 customer. Kaya kung kamo magdyan sa SJ Hardware Plus, mga tugang sa primero pong sanggatos na mga customer, igwa po ning gift sa indo ang SJ Hardware Plus. Dahil ngunyan na bulan, iyo po ang anniversary sale kang SJ Hardware Plus. Mga tugang, darawan po ini sa tuyakan Atlantic Bakery. Tandaan ta po ang Atlantic Bakery. Nagsa-celebrate man kan sa inda pong ika-sisentang taon na anniversary. Ninuli ka yan na sa kada pagbakal po ni Duning Tinapay, worth 60 pesos. Iguana po ka mo ning automatic raffle ticket and may chance ka mong manggana ning MacBook Air asin man po manggana ning motorsiklo, duwang brand yung motorsiklo ang iraraffle po ninda para sa grand draw.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
4: Mga tugang, Diyos maray na aga, ang enot na arangkada kan mga bareta, dara po ini sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin na daraman po sa tuya mga tugang kan LTO Pamplona para sa mga ma-renew, kan sa tuya po mga rehistro para sa tuya mga auto, motorsiklo, asin iba pang klaseng vehikulo. Diyan na po kita sa Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man LTO Pamplona. Ninuli po ta kaskas an sa inda pang pagproseso kan sa inda pong mga documents. Sa laog lang po ning 20 hasta 30 minutos, renew na an sa inda pong mga rehistro, basta mayo po ning aberya an sa inda pong mga dokumento. Araw kayong karikas, tayo ko sila ning drive-thru para sa inda pong convenience.
3: Asintado Weather Update.
4: Ang enot na arangkada kan mga bareta, dara po yan sa tuya kanaga Star Prince, si man kang LTO Pamplona. Aramon ta po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon sa paagi po ni Ariel Samudio, kan DOST Pag-asa, duman sa siyudad kan Ligaspe. Ariel, naglaog na sa par si Inday. And ano na ang latest tabi ka ni Ariel? Ariel, good morning.
5: Good morning po. Tama po, naglaog na sa par ang bagyong Inday. Sa ngunyan, padagos iniyo na naso super typhoon category kung sa iniman huring namataan kasabagong alas 4 nin aga sa distansyang 1,405 km sirangan kang Northern Luzon. Sa ngunyan, iguan niyong taglay na kusog ng Duros na harana sa sentro nag-aabot sa 185 km per hour. As in, iguan pagbugsok kan Duros na nag-aabot sa 230 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan sa Recasman na 25 km per hour. Kabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 duman sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, northern and central portions kang Isabela, Apayao, eastern portion kang Kalinga, northern portion kang Aurora, pati naman sa northern and central portions kang Catanduanes, kung saan iumanihan ang mga munisipyo duman sa Pandan, Caramoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, San Miguel. Ang bagyong Inday, inaasahan man na generally mahiro sa direksyon na pasulnupan bago man iniyo magiro sa direksyon na panorteng sulnupan habang ini man nasa kadagatan kang Pilipinas. Posible man iniyo na maggranado man sa may extreme northern Luzon sa Biyernes, as in sa Sabado, inaasahan man na iniyo maluwas sa Philippine Area of Responsibility. Samantalang southwest monsoon ngunyan ang nakakaapekto man duman sa may Mindanao. Digdi man sa Kabikulan sa maghapon, inasahan man ang mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol na daraman kan mga localized thunderstorms. Katamtaman hanggang sa makusog na Duros na halay sa norteng sulnupan na ang mamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang agwat kang temperatura ngayon na maghapon ay lalauman po 24 hanggang 32 taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.24 ngayon in aga, masulnup at yan alas 6.15 in hapon. Alipodigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo.
4: Mga tugang, utron tapuhan, naglaog na sa par ang super typhoon na si Inday. Ang pigbabantayan tapo kung ano ang magiging epekto kani sa tuya, lalong-lalo na ta i-enhance kani ang ang habagat na pwede pong magdara ni mga pag-uran sa ibang parte kan Pilipinas. Ang masunod na mga barata, mga tugang, dara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy, asin man kang Win-Win Hotel and Resort. I will be blooded but unvowed. Ini ang mga haralipot na tataramon ni Vice President Sara Duterte kan biglang sumilpot ini duman sa Senado na kunsayin girigibo ang impeachment trial sa iya. Si Vice President Sara Duterte enot na nagbisita kay Senador Rodante Marcoleta. Asin nakipag-ulay ini sa iyang mga abogado sa holding room kan defense team. Duman sa Senate, sa iyang pagkatubang sa media, halipot lang ang sa iyang naging pahayag. Nag-entertain anining mga taga-media pero no question. As in, ang sulamenting tataramo na binutasan ni Duterte, iyo ang in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unvowed. Nahali po ini sa atula na Invictus ni William Ernest Henley. Pagkatapos kan sa iyang duwang tataramon, tataramon, mga tugang, naghali na ang Vice Presidente as in nagsayumang magpa-onrunning hapot sa mga taga-media. Sa ikaduwang aldaw kang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, isinalang kan prosecution bilang enot na testigo iyo si Senior Agent kang National Bureau of Investigation na si John Mark Kalilong na consign ipig presentarini kan prosecution bilang Investigation Digital Forensic Laboratory Division Chief. Sa direct examination kan mga prosecution sa paagi ni Attorney Armando Berhil Ligutan, ipig ladlad ni Kalilong na nagsiyasat siya as in para preserbakan video na may koneksyon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban na kay Presidente Marcos sa Mrs. Kaning si Lisa Araneta Marcos asin man kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ipinahiling ang porsyon kang online media briefing kanakaging November 23, 2024 na kunsain nagbanta si Duterte laban kay Marcos kay Romualdez na konsayin na kung sakali da siyang may mangyari sa iya, may kinaulay na daining assassin tanganing gadanon ang tulong mga opisyal. Di pa na pundo digdi, di man dahil siya mapundo sa pag kalot kang bangkay ni dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ipaapon ini sa West Philippine Sea. Nagkaigwaning mainita na pag didiskusyonan ang prosecution asin man ang defense. Pinag-object kang defense ang pira sa mga manifestation kan na prosecution. Huminirit pa sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte pagkatapos na magsunod ini ng petisyon sa Supreme Court tanganing ipapundo ang ongoing na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte asin questionon ang pagkakanumbra kay Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer kang impeachment court. Hinagad kan abogado saro sa mga abogado na identified kay Duterte na si Attorney Turion ang pag-intervener kan Korte Suprema para ma-resolba ang isyong pang-konstitusyon. Illegal da ang pagkakanumbra kay Escudero bilang presiding officer. Asin, igbalgaman da kan Senado ang inapod na Rules of Procedure on Impeachment Trial. Ang kawarandaan ng quorum masiman advance notice sa paglilitis laban sa Vice President. Sa tuya pong baratang sports, mga tugang. Dawang ani, dai na idagos ni Alex Yala ang sa iyang kampanya sa Wimbledon pagkatapos na magtiklop ini sa round of 16 kan daugon ni Jasmine Paolini kang Italy. Kadakol manggiraray ang nagtutubod na dakula pa ang chance ni Alex Yala na mag-perform ni Maray sa mga masunod na mga tournament sa tennis. Inulita hubin pa ini. Asin ang sayang ipinahiling na tibay sa Wimbledon kang sa iyang daugon ang world number 3. Asin daugon man ang defending champion. Dakulang accomplishment na dakan sarong Pilipina tennis star. Mientras tanto, sa Senado, dinuli sa makasaysayan asin nakakabilid na kampanya sa 2026 Wimbledon Championships ni Alex Yala. Nagsunod si Senate Committee on Sports Chairman Senador Bunggo ning Senate Resolution para tawaning pagbisto ang Pilipina tennis star. Bilang saroda sa atleta si Man Sports Enthusiast, nagtutubod si Senator Go sa personal na moto ni Alex, kapag lumago, hindi na hihinto. Ang permima na minsay kan Senador, sa gabos ng mga atletang Pilipino hali sa grassroots hanggang elite level, go lang ng go! Mga tugang, ana mga baratang sa indong nahin ninyo, gadara po yan sa tuya kan GLE Driving Academy na may mga branches po dyan sa LTO Pamplona. Yan dyan ang sa pinaka main branch. Mantang ang ikaduwang branch, yan po digdi sa panganiban tungod lang po kang Cucina Conchita. Si mga maaradal po pagmaneho, enroll na sa GLE Driving Academy. Daraman po yan sa tuya kang Win-Win Hotel Resort, Dakulang Resort dyan sa Pamplona. Bagay po ini sa mga Dakulang event. Arog kang mga asimbleya, reunion, asin kung ano-ano pang iba. Wedding reception, party, seminars, asin iba pa. May duwang dakulao na swimming pool, may halakao na slide, mga rooms para sa gusto mag-overnight, asin man mahiwas na parking space. Yan po inigabos sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Aratyan, mga tugang prarangkahan.
3: Radio Guam.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 6.53 ng pag-aaga. Ana oras sa mga tugang, dala po yan sa Tuyakan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. Ana programang prarangkahan, dala po ini sa Tuyakan Bicol Access Health Centrum. For nutrition naman, kunyang pong nutrition man, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon, ang masustansyang pagkain at nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating kaisipan, at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Ado sa radyo, Radyo Gapito. Darain ni sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Siyam sa 11 na empleyado kan City Hall ang positive sa nangyari pong confirmatory test. Nangangahulugan na dumampo sa 11 tested positive sa ginibo pong random drug test kan City Hall sa sanggatos pasana na enot na mga empleyado na pigpairaram sa random drug test ang talagang nagagamit po ning droga. Nareceive na po kang Human Resource Management Office o HRMO kang City Hall sa paagi po ni Mr. Ansel Manyo ang resulta po o ang resulta kang confirmatory test as in duman sa 11 nag-tested positive, siyam unconfirmed na illegal na droga ang sa indapong ang nako ang nakuha sa sample kan sa indapong mga urine sa ginibo pong random drug test. Halangkaw po ini. Ining numerong ini, halangkaw ini, kumpara mo po sa mga nakaaging mga nag-administrasyon kang naga, halangkaw ang numerong ini. As in, naiintindihan ta po kung nadidismaya ang satuyang alkalde. Naiintindihan ta po ang sa iyang pagmati na very alarming. Ninulita sa sanggatos na empleyadong pig-random drug test, siyam unconfirmed na nagagamit po ng illegal na droga. Gustong sabihin, halangkaw po ang numero, ang porsyentong ini. Ta primerong sanggatos pa sana. Ang isa kataang empleyado kan City Hall is nasa 2,400, including po ang mga elective officials. May rason, may punto si Mayor Robredo sa paghapot sa National sa Naga City Dangerous Drugs Board. May rason na humapot siya as in mag komentar na mawawa ran o nawawa ran ng kredibilidad ang kampanya kan syudad kontra sa droga takun mismong sa saimong sa diring natad arog kani kalangkaw ang nagagabit ng droga. Kasod man pati, mga tugang, may komentaryo si dating prosecutor, Attorney Caloy Cortez, na na-involved ka to sa BRAD, inibaga pong Bicol Region Against Drugs, na harani po da sa may City Hall ang saro sa mga bakalan. O yan o. Harani sa nasa City Hall ang bakalan bagang shabu. Nagnalas pa kamo kung taano ta 11 out of 100 ang nagpositive. This is my challenge to new leadership in Nagpol. May bagong intel chief na gayon abo kang Taganaga na gamay ang area. Yan. So, talagang may rason na humapot ang sa tong alkalde sa pamayo kang Naga City Drug Naga City Dangerous Drugs Board. Ano ang mga programa? Ano ang ginigibong intervensyon? Tano ta despite kang igwa kita ng Naga City Dangerous Drugs Board, sa dyan mismo sa tataghan ninda or sa city government, may mga empleyadong involved sa paggagamit ng droga. Nag-expect kita na mayo or ababa sa ng porsyento ang magpapositive kung sakaling igwaman. Nag-expect kita na saro, dua ang magpapapositive. Alagad siyam unconfirmed sa 11 nagpositive sa primerong sanggatos pa sa ng pig-random drug test. So, sa inagkulang, ano ang reason ta may empleyado kita sa city government na na-engage sa droga. Dahil ba nindapig alanganan ang leadership kang syudad? Dahil ba nindapig alanganan si Mayor Robredo na dating Vice President na iyon ang Mayor kang Naga? Ako unsa dai, talagang medyo bako maray na ladawan ini. Bako po ining maray na bareta ta digdi sa Naga, talagang ikinukuraho ta po ang inaapod na good governance. Good governance, kabali po digdi na ma-ensure na mayo kita ning mga empleyado na nagagamit ning illegal na droga. So, buot sabihon, talagang seryoso ang problema kan drugs sa satuyang syudad. Takun mismo sa gobyerno na pinamamayuhan kang former Vice President, dakol ang nagagamit ning droga. May rason na maghapot asin mampapasimbagon si mga ehensyang involved digdi po sa kampanya kontra sa droga. Kaya masasabi tang nasa hot water si Mr. Toti Importante, ang namamayo kang Naga City Dangerous Drugs Board. Ano ang ginigibong managadnakan sa iyang opisina to ensure? Ano managadna ang ginigibo kang ibang mga opisyalis kang City Hall na ma-prevent ang paggagamit ng droga kan mga empleyado? Masupog ini, lalong-lalo pa. Hanggat mo niyan, dahil pa po nawawara ang mga bareta na pwedeng dumalagan sa national position ang sa tuyang mayor, na every time na paghinahapot siya, ata daina. Balik tayo di sa drugs. So seryoso ang problema sa droga sa Naga. Ano ang intervensyon na gigibuhon kan presenting administrasyon? Tama siya. Kunday tangani nalilinig ang satuyang sa diring natad, paano kita magkakaiguan ng kredibilidad na magkampanya sa luwas na mismong-mismo sa City Hall igwa ning mga nagagamit ni droga? So kay puhan niya muna ning internal cleansing sa laog kang gobyerno lokal kanaga, tanganing maging credible ang anuman na kampanya sa luwas kan city government kanaga. Kung anong approach ang gigibuhon kan presenting administrasyon, well, ihilingon ta. Pero, saro po ining signal na talagang may mga dapat trabahuhon, may mga dapat gibuhon, asin magkaigwa po bako lang ning pag-intervenir kang Naga City, pag-intervenir sa Naga City Dangerous Drugs Board. Kasi hilingon, haputon, ano ba ang naging sirkumstansya? Tanag-gagamit ning droga ining siyam na ini. Remember, sa primerong sanggatos pa sana ini, di ko po aram kung piranang porsyento kang mga empleyado kan City Hall ang na-drug test. As in, pira pa o pira ang mga nag-positive. Tabaka, kung labo-labo ang random drug test, magdagdag pa ang porsyento na ini. Sana dai naman. Ta makasupog na every now and then, sinasabi kan lokal na gobyerno na they are fighting the drug problems o drug problem sa satuyang syudad na tama ang direksyon. Pero, dai palad, ta mismong si gobyerno na nagkakampanya, igwa ning mga imbalto sa paggagamit ng droga.
1: Si Joe Rosabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Gwa.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Marisa, hayop ka ba?
2: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
1: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
2: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
1: Naisip na ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
2: Ano huna mo sa ko? Hayop?
1: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
2: Ah, maray ta nilinaw mo.
1: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
2: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
1: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF, Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
2: Ano na naman?
1: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
2: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
3: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
4: NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga health desk sa NCF Main Campus, MT Villian Reva Avenue, Naga City.
5: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-liput?
6: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asinwelo.
5: Ha? Saan man?
6: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
5: Saan ba yan, Gum?
6: Sa Papatantan Apartment, Gum.
5: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
6: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
7: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
8: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
9: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
10: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
11: No approved therapy claims.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
12: Oras ang ngunyan, mga tugang, alas 7:10. Ana oras, darapoyan sa tuya kan Red Horse Beer.
13: Bawat
12: ang
13: patak,
12: shot
13: masarap.
12: Ng tropa.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Daraman po ini sa tuya kan EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. As in, daraman po sa tuya kan Bimeg Feeds.
11: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
14: Radyo Guam.
12: Aloy na pong katabang kano nga Bicolano ang BMIG feed sa pagpapadakula kasi ito yung atama na orig asiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamag poultry, dapat naka-BMIG feeds po kita. Sa BMIG feeds, bilis laki, bilis ang kita.
15: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
16: Joe Usaban.
15: Sa asintado, Barreta alas 7.
16: Barreta alas 7.
12: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang asintado Barreta alas 7. Ngunyan po mga tugang, aldaw na Miyerkules, petsa 8 kan July, July 8, 2026. Ini po ang asintado Barreta alas 7. Sa headlines kan sa tuyang mga nagbabagang mga Barreta enot sa lado lokal. Paghakot kang mga white clay duman sa banuan kan si Roma. Iyan daa kagigibuhan kan sagip kalikasan sa tabang kang MGB sabi kan bagong provincial director kan PNP sa Camarines Sur. Police presence inidaa pagtaosan aning assistance.
14: Asintado, asintado headlines.
12: Proseso sa pag determinar kung ano ang magiging kapaladan kansyam na mga empleyadong nag-positive sa confirmatory test. Pupo na po kang HR kan City Hall. Apat na naman ang mga persona sa Camarines Sur. Kabali po ang sarong barangay Tanod, duman sa bula, dakop sa bypass operation. Rank number 1 wanted person kang Naga City Police Station 6 na may kasong carnapping, dakop kang CIDG sa bula.
14: Asintado, asintado headlines.
12: Vice Mayor Gabby Bordado, ipig report na 146 na mga bagong ordinansa ang naipasar kan 15 sangguniang panglunsod sa lauglang ning sarong taon. Gobernador El Rey Villafuerte mapagibuning airport duman sa Karamuan.
14: Asintado, asintado.
12: Pirang banwaan na duman sa Catanduanes nasa eraram na po kan tropical storm o typhoon signal number 1 kan super typhoon na si Inday.

0: Sa satuyang baratang sports, Yanes at Tito Compo, opisyal ng miyembro kan Miami Heat team sa NBA. Yan ang headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus, asin man po kang Atlantic Bakery. Mga tugang, ngunyampung aldaw, pizza otso. Inaanunsyo po kang SNJ Hardware Plus ang primerong sanggatos na mga customer sa na mabasyar o mabakal. Mabakal po ning mga kagamitan dyan sa SNJ Hardware Plus. Automatic igwa po ning regalo na itatao ang SNJ Hardware Plus tangunyan ang sa indang first year anniversary. Ngunyan man po nga July, yung ang month of July anniversary sale, up to 40% off on selected items. And darama po sa tuya kang Atlantic Bakery, nagsiselebrate man po kang sa indang ika 60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket ka na. May chance ka nang manggana ning MacBook Air sa September na draw. Asin manggana man po ning duwang motorsiklo sa gigibuhon nindang grand draw. Asintado, Barreta alas 7. An eno tarang kada kan sa tuya nga mga barreta, mga tugang, darapo ini sa tuya kan darapo ini sa tuya mga tugang kan Best Cafe. Day every day with Best Cafe. Asin siyempre, daraman po sa tuya mga tugang kang Pau de Arco Herbal Capsule. Sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang mga bareta sa lado lokal. Kinumpirmar ni Police Colonel Tyrone Dutimas ang nagtutukaw ng OIC Provincial Director kan Camarinesur na pinagkumpiskar daa kan sagip kalikasan asiman sa tabang kang MGB ang mga white clay sa minahan kang APCC na pagrurugaring kan pamilyang De Jesus duman sa Banuan kan si Ruma. Asin ang paghakot daa kan nasabit ng mga white clay, iyan sa panginginot kan sagip ka kalikasan, asin ang presensya kan mga pulis duman, pagtao sa nadaan ning seguridad, tanganing mayo ning kariribukan. Matatandaan mga tugang, ang management kang APCC White Clay Mining duman sa Siruma ang nagpa-blatter sa Philippine National Police Siruma ninhuli man kan paglaog kan nasaro kang mga pribadong mga persona na may darang mga darakulaon na mga truck, backhoe, asin iba pang mga sasakyan. Asin ipinablatter na ang sa indapong pribadong lugar ang pinaglaog kang mga kalalakihan. Asin nabisto ang saro digdi na saro nangangaran na Pribaldo na hali da sa Sagip Kalikasan Task Force. Kasod ma, kang mag-assume na bilang bagong provincial director kan PNP sa Kamsur si Dutimas, kabali na ini sa mga nahapot sa iya. Asin sigon ki Dutimas ang presensya kan polis duman, pagtao sana ning seguridad, sa tahaw sana, dahida sina makikiaram sa ambos lados. Ipinahayag ni Dutimas na nasa report sa iya kan Chief of Police kang si Ruma ang may request na kan police sa presence duman iyo ang MGB na konsain kaibahan ang sagip kalikasan na naghakot kan white clay dahil na isabi konsain dinadara ang mga white clay na illegal da kayang pinagmina kang APCC. Uya po ang naging pahayag ni Dutimas.
1: Actually, na-brief ako na nagdumanda sa inda ang DNR, MGB, na nag-request ng assistance regarding nga naman sa white clay. I think white clay ito na issue na in which it is being held, hinauling siya kang ang nakalagay kasi sa blatter is from the Kalikasan, no? From the provincial capital, members of the Kalikasan. But jointly with the DNR at saka MGB naman yung operation. Sabi ko sa kanya, actually, ang DNR at MGB, implementing agency yan, in which ang kalikasan, siguro, sinda lang ang natas para mag-haul kang itong quite plain na accordingly, no, allegedly, illegally mine itong.
0: Mga tugang, sa katagod na bareta, nagpaluwas man po ning mga pictures ang management kang APCC, partikular kang pamilyang De Jesus, na ang paghakot na ini kang mga white clay gikan sa indang pribadong minahan na subot igwaning permit. Makangalas-kalas ni nulita dai mandaa beripikado kung sa inpinagdadarara basado sa report na nakuha kang APCC. Ang mga white clay na pinagkuha sa indang minahan, mga tugang, dinadaradaa sa sarong cement compound duman sa Albay. Kung inidaa pinag-confiscate kan sagip kalikasan task force siman kan MGB, ano tadae sinda sinasabi sa inda kung sa inidinadara? Sa picture na pinag-provide kang management kang APCC, ini po ang mga pictures kang sinasabing paghakot kang sagip kalikasan asin man po kang MGB. Ayan, pakihiling po nindo mga tugang, ini po si mga pictures na pinag-send sa tuya kan management kan APCC si paghakot. Yan po, may mga darakulang mga bako, heavy equipment, mga darakulao na truck. Dahil po aram kung kisay iyan mga pagkadakol-dakol na mga truck na naghahakot kang nasa mitnang mga white clay. And white clay, kabali po ini sa mga ginigibong mga ginigibong plato, iniduro, asin man iba-iba pang ano, pati po tiles. Ginagamit po ini asin mahal ang kada kubiko kang nasa bitnang mina. Matatandaan na kasudma mga tugang, nag-postpone ang APCC. Kansa inda pong pig-schedule kuta ng press conference, ninulita maatubang da kaya ang sa indang abogado sa mga miyembro kan media asin mismo ang may sadiri kang APCC White Clay Mining dyan po sa Siruma.

Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipoproseso na kang Human Resource Management Office o HRMO kang syudad sa pagi ni Mr. Ansel Manyo ang kung ano ang gigibuhon pagkatapos na siyam na mga empleyado kan City Hall ang confirmed na gagamit po ning illegal na droga. Iyan pagkatapos na umabot na ang resulta kan confirmatory test na kunsa induman sa 11 mga tested positive, siyam unconfirmed na drugs o illegal drugs ang sa indang pinag-uusar na nakuha sa indang mga sample ning ihi. Kabali sa mga nag-positive, mga job order asiman mga kaswal, na ipasigurado kung igwaning nakabaling permanent employee na sigun sa opisina kan ni Manyo, maagi po ini sa proseso base sa ipinagbubuot kan civil service law. Mga tugang pirang banwaan na po duman sa probinsya kan Catanduanes ang pigpairaron po sa typhoon signal number 1. Kabali po ang mga probinsya kan Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora asin ang ibang mga banwaan kan probinsya kan Catanduanes. Pagkatapos na maglaog na po sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na si Inday. Si Inday, Mayo man pong sinasabi na direktang matama ini sa kadagaan kan Pilipinas. Inuli ta ang Taiwan ang pinagtatarget kaini basado sa pinakanghuring report kan PAGASA. Alagad papakusugun kang super typhoon na si Inday ang habagat na pwedeng magdara ng grabing pag-uran sa ibang parte kan Pilipinas. Mga tugang sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, apat na naman ang mga persona sa probinsya kan Camarinesur. Kabali po ang sarong barangay Tanod sa Bula ang dakop sa magkasuway na drug buyback operation. Sa report kan Philippine National Police, maagahon kang nakaaging aldaw dyan sa Zone 1 Barangay Handong Libmanan. Kandakupon kan mga operatiba si alias Drew, 21 anyos, residente kan lugar. Sa operasyon na kumpiskar, kidrew ang 8 pedasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubod ng Cebu. Sinundan po ini alas 9.43 ng pag-aaga sa Zone 5 Barangay Liburo Ragay. Kanmadakupan sa kaparehong operasyon ang suspect na si alias Panding, 49 years old, residente kan lugar. Nakuaman digdi ang 3 pedaso ng transparent plastic sachet na may laog man ng pinagtutubod ng Cebu. Alas 9 ng banggi sa Zona 3, Barangay San Roque, Poblasyon Bula, kanmadakupan sa drug buyback operation. Ang suspect na barangay Tanod na si Mino, 50 anyos, residente sa lugar. Nakuha sa suspect ang 4 na pedasong transparent plastic sachet na may laog ng Cebu, nagkakantidad 34,600. 8:49 kasunod mang pag-aga sa Barangay Santiago yang nabwa kanmadakupan sa drug buyback operation. Ang suspect na si alias Harris, 52 anyos, construction worker, residente sa lugar. Sa operasyon na kumpiskit kan mga suspect ang 3 pedasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubo din Cebu na nagkakantidad 23,120.

0: Samantalang duman sa Banuan kan na Magraw, sa rumampung persona ang dakupkan mga operatiba sa pagpapabakal manig pinagbebentang shabu ana Banuan kan Magraw. Kinukonsider na pong drug-free pero dahil nagpupundo ang grupo ninda police Captain Mark Espanya sa pagtiktik sa mga involved pagiraray sa pagbebenta ng droga. Duman man po sa siyudad kan Iriga, mga tugang, nadakop man kan mga operatiba kan na Philippine National Police sa sarong drug o sa sarong search warrant ang magtugang na nagbebenta maning shabu. Samantalang digdi po sa Naga City, dakop kan mga tauhan kan si IDG ang kinukonsidered rank number 1 wanted person kang Naga City Police Station 6 na may kasong karnaping. Nasa custody ini kan PNP si IDG pagkatapos na madakop ini sa bula 9:20 kasudmang pag-aaga sa Zone 6 kausip gula kan serbian po inining warrant of arrest kan PNP si IDG katabang ang Police Station 6. Ang suspect na si alias Ray, 28 anyos, driver, residente ka na kausip bula. 300,000 pesos ang pigreminer kang korte na piyensa para sa temporary liberty kay ni. Mga tugang na mga bareta nga sendong nahinan nyo, gadara po yan sa tuya ka na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Kita nga mga Pilipino, asin Bicolano, ugali tapong mag-inom ng kape pag mata pagkaaga. Kaya nire-recommendar po kan sa inyong lingkod ang Best Cafe. Saro po ining herbal coffee na gipumpo gikan sa mga pananom kan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia. Ang stevia, kada ingredients po kani is clinically proven to help prevent and manage condition araw kang hypertension, diabetes, cancer, liver, and kidney problems, heart disease, high cholesterol, asindakol pang iba. Tandaan po nindo, mga tugang sinda po, FDA approved na kape. Awarded Best Organic Herbal Coffee kan taon 2019. And syempre, mga tugang, di man kamo maligaw ha, daraman po inis tuya kan na Pau de Arco Eva Capsule. Kung na kamo po may mga kamatian sa hawak, tandaan po nindo mga tugang, ang balitang pangkalusugan hatid sa atin ng Pau de Arco Eval Capsule. Kaya dapat palakasin natin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng mga supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity. Dapat meron din pong antiviral protection at depensa laban sa sakit at mga virus. Dahil sa panahon ngayon, bawal po ang magkasakit. Bawal magkasakit kasi masakit din sa ating bulsa. Yan dahil sa krisis. Ano ang supplement na nagpapalakas kan ng ating immunity at may antiviral protection? Walang iba ang Pau de Arco Eva Capsule. May immunity booster at may quercetin, isang antiviral property na wala sa ibang supplement at vitamins. Dahil ang Pau de Arco Eva Capsule ay lamang ang may double protection as in man defense against diseases and virus. Tinatawag po itong PDA dahil ang meaning ay protection, defense against diseases at virus. Kaya dahil laganap ngayon ang sakit, ang virus, dapat nakapaw de Arco Herbal Capsule ka na. Available po ito sa mga butika kagaya po ng South Star Drug at Mercury. Available din po ito sa Napper Pharmacy. ...7:31 in pag-aaga. An oras, dara po yan sa tuya, mga tugang, kan Napper Pharmacy. Mga tugang, kung naghahanap po kita ng glucometer para po ma-measure sa tuya pong blood sugar, mag-glucometer kita, available po yan sa Napper Pharmacy. May libre na po yan, 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal. And mga tugang, available man po sa Napper ang mga branded as in man mga generics na mga bulong na barato, affordable, as in kayang-kaya kan sa tuyang mga bulsa. Tuluan mga branches ni Dasanaga, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa kaisigit kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diriya na siyang pinamalaan ni Dr. Ryan Bastariche. At yan, sa pagbabalik, Gobernador Villafuerte, mapagibuning airport sa Karamuan. Samantalang, Goa District Hospital, dahil pangani nagagamit, iirahayo na. 146 na ordinansa na ipasar kansanggo niyang panglungsod. Sa laog lang ning sarong taon, sabi ni Vice Mayor Bordado. At yan, sa pagbabalik.
1: Radyo Guwa.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na. Tayo na

0: kulog kang ngita ko.
1: Tabawalibol mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digi sa harong. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo, taday ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko in scholarship.
1: Ay iyo, maray dyan. Tahabo ba saan na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang ang kukuanon mong kurso?
0: Balak ko makakuan yung Bachelor of Physical Education. Karin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kay ipon yun na maestro. Dako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Uy, na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mong nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation. So deep
2: into the future. NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
3: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Alas 7.41 na po ni pag-aaga. Ana oras na yan, Darastoya Country and Bakery. Tandaan po ni Dumadugang kung managum, barato, asin man masaramo na maray na toasted chupaw, asin man na steam chupaw, tatak po yan Country and Bakery. Pag binanggit mo ang Country and Bakery, gustong sabihin kayan, managum, barato, asin masiramon na maray na toasted and steam chupaw. Yan. Baratong tinapay sa Tree and Bakery na kita, mga tugang. Mabakal ka muna ng sugok. Gusto nito ng perming fresh o ito pong bagong perming sugok sa Tree and Bakery yan. Ang Tree and Bakery lakop na po sa bilog na Naga, Kamsur, Asiman, Bicol Region, maging sa ibang parte ng Pilipinas. Ang bagong bukas kan Tree and Bakery dyan po sa Mabolo. May haran lang sa may Mabolo Elementary School. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Dara po sa tuya mga tugang kan Bicol Smart Save Solar. Asin na dara po sa tuya mga tugang kang Jackmart Prosen Foods. Asin man po, dara sa tuya kan Lotus Blue Hotel, asin kan na 3JX Solutions. Mga tugang, sa iba pang detalyes kan mga bareta, mapagibuning airport duman sa Banuan kan Karamuhan. Si Gobernador El Rey Villafuerte Jr. Sigon sa press release kan Kapitolyo, importante na ang magkaiguaning airport ang Karamuhan tanganing mapadali ang pagduman kan mga lokal asin dayuhan at turista sa bistadong destinasyon. Sigon sa Gobernador, riburibong turista ang posibleng magdagsa sa Karamuhan kung magkakaiguanaan ng direktang airport. Sa lugar, ang kawaran kan airport ang saros sa mga sinasabing ulang tanganing mapabaskog ang turismo sa nasabit ang Banuan. Sa halaba na daang panahon na Mayo ning airport digdi talagang limitado ang pagbiyahe kan mga turista. Sinabi ni Villafuerte na kung magkakaigwa ning airport maabot ang panahon na baka daugon pa kani ang mga sikat na mga tourist destination sa nasyon arog kan Boracay, Siargao asin man Cebu. Apoera kayan ipigtutulod pa ni Villafuerte ang pagkakaigwa ning international seaport tanganing mapakusog na ang turismo asin ekonomiya kan probinsya. Iyan po sa tahaw kang daipa nadadagos asin maluyahon na patrabaho kang Naga Airport Rehabilitation Project dyan sa Pili. Mga tugang, daipa nga ni nagagamit ang Goa District Hospital, i-re-repair na tulos. Sa post ni Congressman Arnie Puentebella, nakakuha po ini kan kopya kan invitation to bid kan Province of Camarinesur ang Bids and Awards Committee na kunsain pig-publish kan Provincial Government kan Camarinesur ang bid and awards kan bids and awards committee para sa aabuton po sa 10.5 million o 10.25 million na repair kan Goa District Hospital. Ang Goa District Hospital na makuha po diyan sa Banuan na kan Goa dai po nadagos na makapag-operate ninhulita nasa alanganin da kaya ining lugar harani sa may mga bahaon. Alagad gunyan na ang mayor ka na Goa na si Mayor Raquel Lim kaalyado na kang Kapitolyo Provincial ipapadago sa daang paghaman kang Goa District Hospital. Haloy na ining natenga dahil nag-ooperate. Alagad gunyan, babadjitan giraray kang Kapitolyo ning 10.25 million para sa repair kan Goa District Hospital na daipaman nga ni nag-ooperate. sinasahot kan Kapitolyo na pinupolitika da kaya kang kampo kan mga Puente Velha kaya dai nakapag-operate ang Goa District Hospital. Makatugang sa iba pa mga bareta, 146 na ordinansa ay naipasar kan 15 sanggunyang panlunsod sa laog lang ning sarong taon. Ini sa irarong kan pamamahala ni Vice Mayor Gabby Bordado. 146 gabus na lokal na ordinansa ang naipasar poon kan July 1. Sa 49th regular session kasunma, binanggit ni Vice Mayor Gabby Bordado ang naging legislative accomplishment kan 15 sanggunyang panlunsod as in summary report tali sa SP Secretariat na Consign 146 na ordinansa na ipasar kan presenting mga miyembro kan na konseho igwamaning 1,067 gabos na naipasar na mga resolusyon sa total na 49 regular session may 409 na letter request tali sa alkalde na konsign 53 digdi ang naaprobaran tulos kan konseho sa paagining ordinansa. Total na sarong executive session, duwang special session, asin sarong oversight session ang nagibo kansang guniang panglungsod. Mga dugang, nag-ani po ning dakol na reaksyon ang naging komento ni dating City Prosecutor, Abogado Caloy Cortez na konsain nagsasabi na ang bakalan ning droga haranisa na sa may City Hall. Sigun ki dating City Prosecutor Caloy Cortez sa iya pong Facebook page, sinabi kani na haranihon lang daa sa City Hall ang bakalan ng droga. Kaya dai makangalas-ngalas na 11 o siyam sa 11 na nag-positive sa confirmatory test ang na-confirm na nagagamit ng droga. Sigun kay Attorney Cortez, haranisa na sa City Hall ang bakalan bagang shabu. Nagngangalas pa kamo kung tano ta 11 out of 100 ang nag-positive. Big challenge man kani ang bagong liderato ng Naga City Police, bagong intel na resolve rin ini. Sigun kay Attorney Caloy Cortez, ang bakalan daan ng droga dyan. An baratang yan na sa tuyang naantabayanan na mga tugang, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Bicol Petroleum, authorized reseller kan Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station. Sa bilog na Bicol Region, 28 po ang sendang gas station na masusumpungan sa Camarines Sur, Albay asin Sorsogon. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan dara po ini sa tuya mga tugang kang Jack Mart's sa Frozen Foods, Jack Mart's sa Frozen Foods. Ang bida sa harap ng kainan ng pamilya. Kagaya po ng masarap na tusino, longganisa, ham, bolonya at iba pang mga homemade ang quality homemade ang quality at sarap. Murang-mura pa sa Jack Mart sa Frozen Foods. Makukuha po yan sa Molabi Street, Jacob Extension, Naga City. Sa mga gusto pong mag-negosyo, pwedeng-pwede po dyan sa mga tugang, pwedeng-pwede po kamong magbakal o magsaod dyan sa Jack Mart sa Frozen Foods.

warranty sa Indo. Pag sa Bicol Smart Save Solar kamo mapa kabit mga tugang. Available man po sa indaan man iba-ibang mga solar panels, mga floodlight, mga street lights, solar street lights. Available man po sa indaan mga battery, mga German technology. Available man po sa indaan mga tugang ang mga inverter. Siguraduhon ta po ang quality, durability kan sa tuyang mga solar na ikakabit. Available na po sa indaan mga tugang ang mga iba-ibang bifacial double glass sa panel. Mag-contact lang direkta kay Engineer Harry King Abinido sa saya pong number 0997-688-4865. Ang karahayan po kan Bicol Smart Save Solar ta igwalang igwa po ning opisina digdi sa Satuya. Sa tungod lang po yan kan pinagigibong iconic building kang Kapitolyo dyan sa Zone 1 Karuyruyan Pili Kamsur. Yan po dyan ang sa indang warehouse. Daraman ini sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog kang Mall. Laog po ini kang sikat na mall, ang Yasiano Mall arong Ruas Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po sa tuya kan 3GX Solutions, mababakalan ta po kan maiba-ibang mga appliances. Pon sa refrigerator, TV, washing machine, dryer, electric fan, asin kung ano-ano pa. Available man po sa inda ang 3GX Solar Aircon. Gusto nindong maging komportable ang pagturog nindo kun banggi, mga tugang, o gusto nindong maging malipot ang sa indong kwarto, dawa aldaw, magpakabit na kamo ning 3GX Solar Aircon. Sa kandidat pong 40,000 na 3GX Solar Aircon, pwede na po yan hulugan. Sa paagi po kang 3GX hulugan, pwede po man Skyro as in man home credit. Baretang Sports. Ang Baretang Sports, darap po sa tuya kan Naga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Mga tugang baratang sports, dara po sa tuya Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the champions. Sa tuya pong baratang sports, opisyal ng luminipat si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat matapos ang 13 taon na paggiya kang Milwaukee Bucks. Sa inyong video na pinagpalawas kani sa social media, nagpasalamat siya sa Milwaukee. As in, sinasabi kaning mamamantinit na espesyal sa iyang puso ang Milwaukee Bucks. Kay ba na malipat sa Heat si Bobby Portes? Abang pigpadaraman ka na Miami sa Bucks sina Tyler Hero, Kelel Ware, Jamie Dacus Jr., Kasparas sa Hakusyunis. Saka number 13 pick. Sa 2026 NBA Draft. Bali po ang duwang future first round pick. Sarong pick swap. As in man second round pick bilang party ng trade. Nako aman kan hit sa pre-agent si Tim Hardaway Jr. Matang kinukonsideran man na pre-agent ang guard na si DeMar DeRozan ang pagsaliman sa team na sa team pagkatapos butasan kan Sacramento Kings. Mga tugang baretang sports local.

Yaon mo niyan sa Syonet Ganaga, ang Philippine Sports Commission Planning Division. And Engineering and Maintenance Division. Bisita sindang unyan kang Syonet Ganaga para man inspeksyonon ang football field para sa grant na 30 million project football turf para sa national asiman international games na pwedeng gibuon digdi sa Syonet Ganaga. Kasudma ang nasabit ng mga taga-Philippine Sports Commission na Planning Division and Engineering and Maintenance Division, nagsungko na kay Mayor Lenny Robredo. Asin man na iniibahan ni Mr. Francis Baha ang Sports Coordinator kan syurad. Ngunyan na pagkaaga, yaon ngunyan duman sa Pakul Sports Complex ang nasabit ng mga opisyal tanganing hilingon ang pwedeng paglagan kan football field para sa mga future na games digdi sa Naga City. Ang baratang sports na yan, dara po sa tuya kan.

0: Mga tugang, dyanta na po tinatapos ang satuyang pagbabareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ana mga baretang sa indong na antabayanan. Dara po yan sa tuya kan Paulinement. O kung kamo po nagpara basketball o ano pa na sports, dapat nagpa-Paulinement kamo ha. Tanganing masiguro na ikaw kamong panlaban sa mga kukulog kan sa tuyang hawak. Daraman ini sa tuya kan HJP Pawn Shop, mga tugang. Ang HJP Pawn Shop, katabang ta sa panahon ng kagipitan. Halangkaw po ang kilatis, madiling kaulay, halaba ang terms. Pwedeng i-renew, hababaon ang interest rate as in ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo, nagbukas na po ang ikapito nilang branch sa Naga City. Diyan po yan sa may Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang po kang BDO Tabuco. Daraman ini sa kuya kang James sa Jameson Marketing. Ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na ang presyo mas mababa pa kumpara sa company price. Nagtatabang man po sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Tutukduan kamo all the way as in susuportaran po kamo. Kaya sign pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan. Pon pa kang taon 1972. 50 years na sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Kaya dumanan po ang silang main office sa Jameson, Tabuco, Naga City. Daraman ini sa tuya kang Nation Gas. Ang Nation Gas po ang nagdi-deliver ng LPG pag naubusan kamo pagbanggi. Tandaan po nindo, hanggang 10 o'clock, di-deliveran kamo basta makaapod po kamo sa sainda. Apodan po nindo si Kirk sa iya pong number 0961-432-673-0956-015-6800. Di-deliveran kamo ni Kirk. Bago mag 10 o'clock, basta nakaapod na po kamo, bago mag alas 10 ning banggi. Nation Gas, yawan po yan sa ground floor Kanmanta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Daraman ni Nisatoya kan Grandmaster Mall. Baratong school supplies sa second floor kan Grandmaster Mall sa Angina Trading. Ang anom na pidaso ng mga school supplies, konsiderado na po yan ang wholesale. Kaya mas barato. Diyan sa Grandmaster Mall. Sa kalabaan po kan J. Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, Naga City, para nilang sa may UNC. Yan ang mga bareta. Ako po ang sa indong naging parabareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa indong nahinan nyo, ang mga